0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel like to fa talo fa ti Samoa ni tuna talo fa lava malo le seifo mnuia. Usi malo fa fonga I telefoni le solulu sful fa o keto pa lua fe le sfulono ale lima tolu tasi pi ai I au te roa. Pe mali ta ita New Zealand first e fionga va vasa mana yo Winston Peters. Lo ye fa moe moe o le atua ilo ilaina le fa asaina le atunu o tonga fitinga fa aliliwina conversion therapy. Is fa talanoanga ma le family first na sa unuai wa awasa mana ya Peters o le atau wina ele New Zealand first le tu la fono fa inga fa aliliu pe ana yei le pale mene na uapasia le luafe ma le luas fululua. O le tula fono le faasaina o fainga faaliliwina e faasaai ngā yoinga faamoemoeina intentional actions masuia pe tau fie le faasina manga faafeusiwa inga suppress sexual orientation faasina manga le itupā gender expression o loo wala awai Winston Peters mo se ilo ilonga atoa le tula fono e faaititia le fefefe mapopolenga o tupulanga talavau ile lumanai. Pe mele taita o le Labour Party ya Chris Hipkins, ele o le teimele nei mo le faaititi o la fonga, ma ua ioe le toi faatulanga o tusi o le filfilinga o le fainga sao lea. O te tee Hipkins ele tangi ale national le faapea, o le Labour o lo o tuwa ia I aitalafu ale atunu. Wa mawe su enga fau e toi toi lava e toi aono ma le toi sifolo tangata Pasifika, eno nofo I ainga ele lava mea ai. Ai fai mei tangata fai ngā ruenga pito I luma, frontline workers, o le faa fita auri tau tope, ma le fefefe I faa masinonga, e fai ngā tai mo a inga o naole atu mo se fiso aswani. Me mele pule silo New Zealand Food Network ya Gavin Findlay, o au au nangalo iai nei, ele o atu I tangata ume mana umia le fiso aswani. Ma wawala au mo le faa wawina le fiso aswani tau tupe le malo, mo faa la tonga lango lango pito iluma mo mea tau mafa, ai maise aile tau faa sosoina o tupe a inga. Watoe te tala aloa ian malai wa alele o maote I Samoa, talo ntapunia malanga masani ile lua sifulma on tupu tau tanga ile lua afi. Na li putia mai le Samoa Global News, ole ato e faa wawu malanga I fiso ota ia ile maota airport, mafangalii, faa pia mafaleolo. Mfamtale le ofisa tili o le malaiva alele Samoa le sunga fa aufonu utu manuwao e vile falufatu fai mai o le tuete talaina o se amatanga faulea mo sawai. Mfailo afo ele pale mia ya la auli ya mali e tole wa Tia Schmidt ni fuafuanga monisi ati na etauva alele o lo o ilo ilo ina ya sau e avema seisi malaiva alele fa avao malo mo Samoa pe ayesi fa alwelevi fa afosei ili malaiva alele I faleolu. Maletana fa ai un? Fa mele pule nuu au kilani le sunga Wayne Brown o fa amitalanga mele ofisa o le pulenga o Eden Park ya Nick Sotner o lo ofautua mayai mo se alala upapa fau tangutaa. E ta ofi ele tuwai o nufo afi, no umalita alonga le All Blacks ili asto onai wa mavae fai mai, ele e ta la fea ngai, ma ele o ilo ai le pongai moni. O se tu ulanga matua fa anua noai Wayne Brown, a wakle nei mata upo e mua mua lava fso o tae malipulenga fe o inga, o lo onafa maliva ai o le malai o Eden Park. Fai malipole nuu ya Wayne Brown, e te tau tangata au kilani o na mala malama lelei ili mea moni, Ma fua le poloko malanga na fua afi, ona uwa tuai ona tapunia le awala sopo I Morningside Drive, e kon kalate ale Eden Park. Samoa, o telefona o le neyaso, manu ya tele lau tapua inga, I inga pulai Maria Makele Tutu, so I fua.
2: 531 PI.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Alala mare hawe ki pe malo le rea tonga tope ko au Filipe Modulalo mo ngongo aho pule lulu koe ni hong ful maa faa o ka topa wa fe wa ono. O gea ye ki I tai pau ia a e pule ko ia ki ta faak fo pa anga e kautaha simplicity ko shamu biil I kwa. E ngahi palo mesi fe kau aki pe mo e ngahi ta faak fo pa anga o kutuku mai he kau me mi pa koe o ngau feinga fili fale area. Lolo tonga a e nau malanga I koe a e nau ka veinga ke fili ka kaia ki nau tolu o ngau tuku mai hanga I palo mesi fa anga. Koe ne hoa a pe oku mahino ki kau teu fili fale area koe ni a e lawa koe ke liliu vave a e fotutu a e aho mo e fonua. Na e tuku mai e faa I national ia a e nau fotutu fa pa anga ki fonuani. Koe konga lahi o e nau palania ki nau tolu ia o fenga au e aki pe mo e palani tahi pa anga koe a pole anga lolo tonga. I ha ripoti na e tuku mai me he university koia o Otago. O ku asiai na e toe tokolahiange e fahinga koia na e whakatakoto I whare mahaki. Koe mahaki ia a wanao maa maa hufanga whakatapu. I kai koia pe, ka na e toe tokolahiange foki aki e peseti e hongful maono I he tau e tolu koe ki mua. O a uia ki he toko hiwa mano fituafe e waafe uanima. Koe tokolahitahaya ki nautolu, koe kakai matuotua pia moelonga I whanau kei iki. Koe whamatala na e tuku mai me I he kulupu ngā ue ko ia ki he mafu pe moe halanga mānawa o ngau whapapau I mai o kwheunga moe paanga e tahataha po I nima piliona ai paanga ko ia o kwhakamore e he tau koe uhi koe whakotua koe ni. Koe tauto e ko ia me he kulupuni. Koe kore ki he pureanga kene toe whapaanga mai mua ke toe lahiange. O kamata e he wafe ua fitu ko hi ke malui ai longa I whanau koe o e fonuani he koki nao tolu ai kahau o e fonua. I he savea na e tuku mai me I he taha ngai kulupu whatotolo o pe he aiko e taha I he tolu kotoa pe o e kakai pasifiki ia o ngau fe kuki mo e masiva whapaanga pe mo e tono no wha mea toko ni. Ko e savea koe ni na e kawatu ki ai hangahi api e tolu afe I nusilani ko e waha taimi koe na e whakahoko ai ko siulai ki a kosi wa afe wa ano pe ko e whapaanga mo e komisoni ko ia e he netweka o e mea kai I nusila. Ko ki nao tolu koe o ngau tānaki, tauhi, pe a tufa ai ngahi mea tokoni I kofukofu lalahi, o tufa ki ngahi kautaha ngāwe ofa o ngau ngāwe mo tauhi ki kakai masiva I he fonuani, ko ngahi kulupu e ono noa. Na e pehe e ulu I potu ngāwe koia ai Vinis, pe ko vaa ngāwe ni kuitonga koe, visi sio Paulo, koe tefine ko Telfina Soti, na ne pehe ia, ko ngahi pore lalahi, o ku fetaulaki mo e ngahi family pasifiki, koe fare nofoanga, hanga ue ke mau mea ha mo ui pe mo e mea toko ni whaka aho. O ku mamahi e taha o e kaupure motua ko ia o e sivi anga lolo ko ia I Marsden Point I he fo I area pau lolo ko ene whakahoko e Amerika pe mo Lucia. Ko e tufunga eni a Trump e ana ane to'o a e whakataputapu I ko ia o Lucia ka e lawa o whakatau penisini ki ngahi maketi whakamaman lahi o whafuafua a hono lahi ki he toni e 4.8 miliona ti solo ki ngahi mahina koe ni kahoko. Na e pehe e David Keith. O tō lalo ai lahi koia o e lolo koe ni I he whatau atu ki he fie mao wha maaman lahi. I ngahi feitu la lahia o tō tongi e kau whauri mea lere ia awarisi koe paanga e tolu poe ni ua wha ki he rita o e ti solo. O ku whatatari e paremia ofisi ki a taha o ene kau minister kabineti feo kau aki eni mafo I vitio o wikai koha vitio lerei na e asia I e Facebook a koia a minister a koe ni. E flaite ko osi na e asi e Facebook a e foi klipi fare lia hu fare fatapu I e pesi koia a si Romi Turanga ka koe fare I fralao. Na e pehea I e rambukaia tene oange beha fai nga maari ke toko taha ke fai ha ane whamatala mo malui a hono hingoa. Koe keisi a kieni hono ua o e mea peheni ku hoko I e Facebook a e fisipe. Na e uraki hoko atu ki mua atu ha taha kabineti ko e fifine ko Linda Taboya e wafe wafa aia pena iku o more ai a hono lakanga ko ia mono tuunga I fare area. Sipoti, kuotu kumai hafa matala me a kapul ko ia a mamani o pehe ko ang ha fainga maari o ha amo ke ke kawa tu pe ke ngai fi au hi fa fi tu mo fa wa ha pu nga na pe e fa fu fo nga me la kapi sa amo o una o fa ngo ngo pe fo ke tu tu ni mo wa kai ke la ka tu ko ya ai la kapi ha amo o ku fa ta mai fo ki ha amo ye ke fai anga fo tu tu pe na ke kawa tu pe ke ngai fi au hi lo lo tonga ko e o ku ke fai ai area pe mo ta la ngai a na ka ha u ko nga ta nga pe ngongo ku ko ko mai mak motole a ha ye ko ni ko fa manata tu pe ke fa la hi nga hi ngongo la ke o tu ya e pi mento nga tai mi ono ke he fitu a e fia fi e kai ko ye pe ka ko fo ki pe mo ta polo kala ma re fa to nga ka mata mai e John Polo e tolu e fia fi o wa tu ke ono e ale re ya tu e rin ta pas o a u ki he hon ful ma wa pe to ki fo ka ka to mai e ma ka to nga re va a ki nga hi fa s manako mo nga hi ta la nga ma ri ko flipo mo
0: 531 PI.

Malo mo tau ma we fia fini. Ho e ki pe mo ka nga ofa ho no to ta ta fi fi ki mo to malo mo ka mai me apina. Tu ko mo ke tau ho kwa tu ki he to nga ai nga hi fasi o e fia fini. Pe te tau wa ta pe ki he pol kala ma hon ho ko. Ai ko tau pol kala mai pe mo friends of Tonga. Mo me mai ki he kuila. Tataki mai tau ngā weki he toi ni makoe ni ki he whae fiafi. If you're just listening in from Aotearoa, around the motu, or if you're tuning in from overseas, welcome to our program. It's wonderful to have you. Kwa o sione pūlu be pēwhoki, koe hawani ko ngai whakatahai pe mō rinta oto lo se pasi. Mālo e tau lawa.

Se uke, koe ofa mo o ni e pe mo e tau polokalama o e e fia fini. Io koe pia mentonga ni koe fetu mingi la ia ihe ngalu o pe pia mo e ngalu ea. A ia foki oku hoko hoko atu pe e tau ngā we ihe hoani. Oku tari foki ke tau ki vakai ki tonga eiki ke o meha ki o ngomu mehe o fisi koe ni ae whangatokanga matangi. Ka ihe taim ta tau oku kore whamore more mai ae whafofo ngā ia me ihe tau polokalama koe ni nai teu ke hoko e whātou noa e to ki whenga ke toki hu mai anaiange. Kai tuku mua ke tau ki wakai he ni kia pote mani kaufusi. Ka kalai no tonga, this is Pimentonga. Tonga.

0: listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Fatulo watu hoe ki pe moe kakai fonua koe tau polo kalama PMN Tonga ni taritari fie fie ki mautolu ihe hoani. Now the Tonga Meteorological Service has issued a drought declaration covering all major islands across the Kingdom of Tonga, including Tongatapu, Hapai, Ewa and Niuatoputapu. Meanwhile, a drought alert remains active for Vava'u in the central division, and a drought warning is currently in effect for the remote northern islands of Niuafo'ou. Fie fie au pito ai polo kalama ki tau ma'uai ai whakaikiki whikau aki pia moe whātokanga koeni I honge vai. Wihenia a Selu Vaya Ilolahia, the Chief Climate Officer. Selu, māloe lele, māloe toko ni mai ke tau ngāwe.
3: Māloa pito poluka ko whamala te whanga māli e bani ko whakau mai a ki mautonu mo mo wā ngāwe ke kawat ke polkama. Māloa pito.
2: Māloa pito Selu e si toko ni mai ka takpemu a omi ai whakamui mui taha. What is the situation like in the Kingdom of Tonga ai ngahi whakatokanga koe ni I honge vai a moe ngahi tawhaki koe ia ka take?
3: Ia māloa pito e tonpulu. Tako kore ke uku whanga I ngahi tala whakatapu kato ape uku whake atu me he Pope, kai atamu a ke kawatu ki he whatala noa I he kawinga mahu inga koe ni oku. Oku whaikea e atalanga I he whiawhini. Hange pe ko ia o mea e pia lawe I he kakai whonua. Oku ai lolotonga koe ni ai whahaita o koe ni ta whanua I ai. Ai au nino. Pia oku ikai ko tonga ni pe fokika o koe, koe whahaita o koe ni oku. Whakamamanahi pia oku westia pe kaukotoa ki ai whonua. Pai e me pehe oku kumautu kua toa ia ngai whakatokanga pia moe ngahi tokateu koe uhi ki ngai whonua koe ni o tonga kamata pe me tonga tapu e hua o alua e o au ke o momotu koe I toke lau. Koe ngahi whatokanga ko mautu ko atu o plolotonga ngawe aki koe I he taimini hange pe ko ia ko o plolotonga tu ko I he taimini o plolotonga I he drought declaration pe koe ei o plolotonga hoko ala ala a I he ngahi vahe fonua koe ni o tonga tapu e ua haapai pia pehe fokiki ni o top tapu ayana mautiklea ni o top tapu whakakau mai ki he ngahi whatokanga ko ni pe ko pe pe na ma ka mai ni to ta pe ti clear ola ala a I imagina ko ni ko osi he ni pe ko to unga o ai o uhana e ta na ki ta ma si ole va ki ai I he fresh hold ya ko ka wi a ki he a ti clear ko o drought ko va va o ku o ma ke tu pe ki ai fa to kan to ka te pe ki la la pia behe fo ki ni wa fo o he ne tu ko ye tai mi ni o ku be o ku fa pe fa to kan ki ni wa fo o ai ko ne tu ya ko ye tai mi ni pia ko ye ngahi ngahi nga u e ku fa ho se au a ki ta me tari akakai fo noa pe ko ngai response o ko ko te ka mahalo te mata pe me ai e I hono whaka whahoko atu o I ngai whatokanga te amu tu unga lolo tonga ko I ai ai taimi ni e malo o pito e ko
2: Malo pito e si tāna ki mai ko ia. Ka tak me mua o toe whakaongo mai mua. How serious is this drought at the moment? Pea koe tāra no pende ki he vai melie, pe o kauke, moe vai tupu.
3: Ayo malo pito e pulu ia ne tu ko ia tai mini ko e ngahi ngau ko fa hoko ki he ngahi fie ma vai talo ai lele mai ko ni ai fa toka he ki mu aka ke tiklea ai hoko ko ala ala a nai osi asti pai pepe nai osi asti pe ai wesi ai ata te fito ke ngai motu I ki ko ni o hapai Aia nā mautaro peho no mui mui imai me he kamataanga me piko e tā umi mahalo ko mā āsi e pereri ai kamata ke tō lalo ko ai uha he. Pea okuiai pe ai ngāhi whakangata ngata o kua o ki ai a tō lalo ka e uhape a te mau whaileva hana tuku atu koe o ngahi whakatopanga. Ka koe, how serious a e anga koe koe westia, o ku kehekehe pe ki ngahi wahe whonua, maka tō unga pe i hono tūanga i he whakasio kālawhi, pe a mo e anga koe ni koe o e kele kele, I he enehanga o Malawa, ke enehanga puke a vai kokoe, o tō ke funga e whonua. Ko hapai, o ku tuu a hapai, I he konga pe koe feituu, o ku whapehe pe koe ko dry soul nia, he? O ku toe ki tuu la venga ngofuangi ki nao tōlu ia, pe a whakataha pe ki ai mo si si I ai e lia koe ni koe o whonua, pe a o ku tuu la venga ngofua, ki he ngahi whātamaki koe ntau te whito ki he tōko ni ai la la a. Pea I hene pehe e John Pulu o ku koeanga ia koe oeanga koe oe whafuafua moeanga koe e mau tāna ki ai ngahi whamatala I he tuku koe I he taimini koeanga koe wakai ki tonga tapu pea mo ewa o ku ta te fito ki tonga ta i hanga ko ne ku vakai ko aku anen ko ata ape na ku ki lelelele te halatahi ko te vakai ko ke funga ko fonua ko musi e ko he matatahi I he ofi ko ki ai mahino pe ko ofi ki tahi o ko si momo au pito ya e it's very it's dry ko mala e kula ai nga unga he feitu pe he o ku o si ilonga au pito ai momo ai ko ai musi e He pia, oku iai pe mai ngai feitu iai tonga tapuni, oku mahino oku nau osfie mau vai. Tau te fito kua ngai apinofo anga oku nau whakate fito a e nau ngawe aki ai vai I he vai uha pe I kai ke iai hawai ke, peko hawai tupu. So koe u ngai apia koe ia oku mau osma pe ai ngai lipoti, kua nau osfie mau vai pe kua nau fai fetu taki ki he mau paa koe ni ai NTRMO. O fai ai ole toko ni pe oku nau osi totongi pe na tolo ai ngahi vai he vai pe ngahi kautaha oku nau lava tufaki ai vai I hen. So oku nau pe oku mahino mai oku nau ngau e whakapotopoto aki ai nau me I vai goi oku nau mau. Ai alewa ko te sio koe. Pea, mahino pe mai ngahi lipotia e John Pulu mi hapai. Ko uhi koe ngahi uestia koe ni koe okuhoko ki he tuunga o e mao anga vai tau te fito ke whangi motu iki pia ko osi fai pe ngā ue e ki ai ba a koe ni koe o mao tolu kuna utukanga ikina e tafa aki koe ia ki he whakatamaki ai a kohono tufaki o e ngahi fie mao vai ka koe anga ia koe o e wahe wahe pe koe anga ia koe e tofuhia koe koe ai whonua I he ngahe wesia. E, I kai ke tō tatau ai wesia ia I hapai pe amo tonga tapuni o ki lahi ange poka tonga tapuni. O ku mauwhale I pe koe hui koe I ai pe mau ai whanki I vai pe koe uha tō mai ke tānaki. Mi I vai kotoa pe every drop counts ke koe hui ke tokoni au pito ia ko ui ko sio foki ia ki he ngahi whakafuafua koe ki ngahi mahina ka hoko mai o mahino e kei hoko hoko atipe. Ka koe mea pe e John Bulu ko whee mao ke uhanga o whakamamawha I atu I he ni. O ko kai ko hatoki hoko ni pe ai westia na mau osmui mui I mai pe pe ki mua koe ke tiklea ko hoko e lala a na e osi ai pe ngahi whakafuafua e te tau alu atu pe hono o mai o ngahi whamatara whamaman lahi o ku e iai whai tau e onino a o mai ke tau a o mai ki ai pe na e whai pe anu mui mui pe ana e mono tānaki o ngahi whamatara pe a o a o mai koe ki he loloto mani e ka koe Mahalo pe ku ofu mahino atu pe e ki whakamatala hono mo o ni hei kai ke tatau ai anga ka ko ene e anga ia ko e mausio ke tai mini. Mahalo pe vei pe whaahinga ia o nau kei toko maa maa pe. He? Ko ui pe nau lawa pe na toa fo kwe ke wesia nau tō luia. Ko ui he lahi pe nau tange vai and you know the resources o kehe pe ia ki he so koe anga koe tausio kono mo o ni o ku o whee mau ia ke whae tokanga lahi he o kuwestia ai whonua I he si si iange koe ni ai hua I he taimini. Mālo api.
2: Malo pito e selvaia ai from ala ala mai ke me ai ho e ki pela ilo ke ai ka nga fanongo i he fiafini pe ko va kai pe ki ni we o ku ato e fato ka nga mo na tol ko hi pe ko e mo mo a ko ni pe mo tai mi ko ni o la la a ka ko fa malo ato pe ko e fra mu pe ke o ngatu i he nga lu e pe mo nga lu pe ai nga hi ato ko ni ko ni pe mo e fare i ai a mo tol i he mala ko ni ko hi pe ke a inaslele pe ai ka kai fonua e fu mi ko ni e fe aoi pe mo tai me fki mo mo pe ki i la henga e ma fana i tonga e ki pe mo nga hi a fonua a nga hi a otu mo tu foki fa malo atu ke te ko e selvai he to ko ni mai

0: he offer ko ini pe mo ko ni ai ana we ko ini ko sa ta wa pi ko ini oktotong pe pe se ti enima totong he Central Pacific Collective ai pe se te fa no pe ko to ta ha ko ni fa ta wi api pe ne totong ai pe se te no no ai ma ho inga ko ya oi api ko inga ap ko ini ko ta ha pe ya nga we to ko ni apu ya nga mo kai pasiki pe mo ofa me he ka inga maori e ke le ke le ko ya i poliwa ko to kon lai ma foki eni ma e kai pasiki he ba henga ko ini pe ka pa o ko ke fi e ka o ma e ki he ki nga we ko ni pe se i ro ki he fra ki ki ko ia o e a fa nga ma ri e ko ni ko si ka telefoni ko no va nge ao fa nono hi va ono tolu no va nge ao fa nono hi va ono tolu ange ko mo me ai o ku to e pe ni ai ai a si pe ta pu ni ai necesita ko ia ki he fili fale ale a ko ia wa no wa wano wao no ai a ko e sapate ka ha o ahwa ni ma o ka topa e ta puni ai ai necesita ke ke a ma ho inga te ta o ka inga ke na o necesita te a ke na o fili i e a fitu ko ia o no ve ma ai a to e peni ai wiki e tolu a pe a fa ho ko a fili ko ini te a ma ho inga au pito ke ta ka o atu ki he fili fale alea te a mo ta a o ato tale o ko hai kuta faga amo ke i he tene pule i te a faga lele pule anga i he tau e tolu ka hoko mai. Ka ke hange ko ia nā mousi o ki he ngahi tipeiti pe ko e Māori party tipeit ko ia ae whanki party ki i he poane a fi oku maho inga upito ke wakai ko e hae nā ngahi fotu utu pe ko policies o ngā fotu mai e lama tokoni ki ha tau ka inga pasi ki. Hange ko yok mo mea I ko sa vea fa moi moi ta ha ko yo pa ti la la hi ne shno pe pe fo ke le pa op na a se a pena ua e to fa fi ma o ia ke a o ono ta ha ke na o lava o o fa le le hapule ana ko ia te na o vakai ke nga hi pa ti ki o hange ko ia a ne po na e fa ho ko ai a ti pe ti peko hai ya tekna utol te na hoko o tokoni ke ngo pati ko ni ke fra la yesia pe ke hoko ko pule anga ke ke a oku tu nga ya ya tiktawa ke ta lava fai ko ya fili ke lava hoko a ha ai pati ko ya ta fa amu ke o mai na nga hi a policies e lava tokoni ki hota o ka inga tenga pasiki a I he taulele ko ni I he tau ko ya to luka hoko mai
1: kaje te mea te ao taitu na ola tuinu kua se tua fa. Ko seare pasa fai toton, me kakala, kroi chichi ke ao ni malo seare.
2: Malo mua e whainga marieta, ta tau pa maa, a tau toi au sia, a aho lulu ko eni, ko hono ta fa o okatopa ua afe, ua o no. Ma whana a mau koloni, ne pehe e au ku whakawhia fia, oku fa popo e a fa fa na katman e afi u afitu ngani o tikiri e hiva pe a kapa te mawa o tani ko e malo ta e tan a fi fa pe a ta o va a koia pe a me hi o kalani langa foke a manatu ki he rai me ko no hoko ti he foi whakau kau pe koe ngā uene ngā ue aki koe whanongo nongo tō koto. Ka okuiai ae mea mahu inga opito I he kumea koe ne whanongo nongo tō koto, he ku hoko tonu ia I he koloni. E tauta te fito ini I he wike kuosi, koe whanongo nongo tō koto le rei taha ne mau, koe taha ngai kau taha tufaki koe ia o e pensini, ti solo moe ngai mea pehe. Ne holo ki nau tolu me he paanga e tolu seniti e nima whaa ki he paanga pe e tolu seniti ua whaa. Ko e kulawe ko e ni ki he hiwa taha. Pea, ko mea a whawhia fia, ko hono ai wakai, ki hono tufake atu ki he ngahi kau ngā mea maheni ki ki nau tolu mouomi. Ko e ni o kurotonga whamama. Ko e whamama po ko e ni ko e taha ha ngahi I pausa aia ku fo'o au pito ka kulahi e ngai whetū ko eni. Pea, koe, ange koe ako hono tuwhaki atu. Pea, oku kai foki na kai ke ngata pe eni, oku kau foki ai mango he mana koa pe eke sia ine. Uei e whato tahai aku ne tuwhaki, koe mango eni u whapaanga taha whaa, koe ni peu ki paanga hiva, pe paanga walu, pe paanga fitu. Pūto koni au pito. Taka pau tau lau I he whanongonongo tokoto, I he ngahi mea ke he, oku pe he whoke taha e ki kolo, oku iloa heni ko Rolleston, pe koe maka kua te kai. Ai e koe whai vahe vahe ake ka kai, koe mea oku na uhanga whawhihoana ki, ulua ki. Koe tō taha katoa pē nai te teu penga ke whiri, hono whapunga I koe ni I he kōsirio whakakolo, E nau pehe te nau holoki ai mea hono kotkotoa pe. Io, holoki hange koia koe totongi oe api. Kai he tanta tau pe, koe nuku o mau kakai ia, holoki totongi api, kai to hiki hake totongi oe wai. Una ke kevo pe, aho koe nai alu katoa pe ke fetu pe ta. Kai ke ia koloni, o hoko ai se vahe vahe aki. Teu pehe pe, a ngāi whanongonongo koe nia, koe tahaia ha mea whakawhiawhia au pito. Kata hapoke oe ngāi whanongonongo to koto pe koe lau koea e ngāi u. Mea o whamatala ai, I he mahino mai koe kauto ngāne uraki o mai ki hā moa, ka tok tonga ka mui ngāi u feitu ke he te he. Maria au pito. Tau kiai ai se hui tōn wai ha tō taha. O kōpua kai hifo u kai koe tonga ni eka koe pāpa pālangi. Whaka mo oni mai ange. Pea kumai whaka mo oni a koe pea mei tonga. Mei heki kolo koe ni koe nukureka. Koe kau whekumi, ne nau pehe. Koe feitu ueni ne kamata ai, ai kau Polinisia. Aki pea e whaka ilonga koe ni, koe tufunga, ngauhi kuro, ipu, umea, ne kamata ia pe meheni. Ko hea fua fua fua, ki mua ia kalaisi pe mehe hivange au, pe he valunge au ni manoa. Pe akulawe koni ki nukureka, fie fia maupe he al maupe ki tonga ave, a kawako ensinea koni, koe feitu e fua mooni ki ai. Kono pangope, oku te eki, e hanga e tonga ia langa, me hange koe ia koe, koe ngā ume kotoa koe a hange hamunga me ngā feitu pe e koe ni, koe feitu weni o kuui foki whapapalangi koe potri, ka te tau pe hepe e tau tolu koe tufunga umea. Kuro e mo ipu ngā ume kotoa koe a. Kata ha foki hato e whanua nongo to koto whakawhia fia, koe hui koe mata apule tonga. Koe ne, kotonu ke rotonga ni, O rotonga nofo atu e ki koro I Lontoni ko Sitka. I he vahe ki vahe feitu ko ia ko Bromley. Ko Bromley o kwea I he Bromley I he koro ngou e kakara. Pea koe ki feitu ko ni a Sitka ne totonuke I ai. Koe hano uhinga. Hanga e he kau ngā ue ko ia I he marawa kapuna. O ngou e kakara whakatonga. Koe ne passport I tonga. O koe kaike I hatu unga rerei. Motua, lahe ono ngawe aki. Pea hei kaike tāria I Britania. E tāria I Heni, tāri I Sene, tāri I Tūpai. Te kaike tāri e te whakafoki mai e me Britania. Koe mea whakafiafia, koe uhi, pūwhaka mōre foki. Pea koe whakafiafia pe koe hanga, e taha Heni, o e toko taha pe I e ki feitu ko Southbridge. A koku iai nei ai tupu ai a teen kāda. Pea onnehanga o toi liriu atu. Pea koe mea whafie fia, koe ala pea moe tokoni mai koe a ofisi kon sela tonga I Okalani. Koe uhi ke whai a hono whaka vavei. Pea koe hange koe lau, I he pongpongi ni o mao e whamatala, kone mao a ene passport I koe a, Pea ririu ai pe ane pōhe toko taha koe mea whakawhiawhi a koe hui koe ne māma a ke puna pea mei Okalani. Koe toko taha ane foki koe mea whakawhiawhi a koe no o mai mei tonga o ako ave ki itari tawai e taha wai ngā kapuru. Pane tala mai pe me itari ke whainuhi no koia ai kautonga pa mui ngāhi totonu ke te whok mai pe ki Nusilani. E koini, nai tau I he Canterbury B, o wai ngā lo fine ai toko tahani. Pea ikai ngatai, e koini, to hiki atu ki Sit Cup koia o Englandi. Lahe ngai o kalapu hene unau whengawe haka au pito te te whito te mo Britania. Ka mea whapewhia, kou hi, kou lawa koia e tokoni. A ngā ue koia o fisiko ni sela tonga. Tau ngā ue koia whakamalo at pei kai ngatai. Ko mea e nia na ka whanono le reiki e whaipatongia pei kai ngatai. Tataha nei aha ngā whai ngatai ia pehe o kuiai ai tokoni ai. Pea, koe ti ongo pe ia kulawa ke mau atu I he ahoni, ka malo apito ho mou mea mai, ka mou mea.
3: Ho ik mo ka inga, tu mua ke uwhawhi loa ki atu e fo hiwa koe ni koe story to tell. Pe koa fo I tala noa ke tala. Ko hiwa, na e whao ia mga tuunga I angahi au sia a ki whamiri e tolu, I hena o whanonga koe ia o e huhu malu I. A ngahi whawhihu ia, a ngahi iri fia, mo ngahi veive ua pe aonga a huhu koe ni. Story to tell. Hiwa I he tahene koe ia ko Betty Ann, koe mawhatukituki o e whatongia o e mo ui. Neongo koe si whanga ki konga toto a e ni o ku huhu malu ka koe whakawhihu ia pe he ofa. Koe ngahi whiwhiri na e whai e he mātua, I he mo oni, mo I mahu I ngā ia he nau whānau. I he taimita tau, ko hai o ku pōpou mai, mo tokoni mai ki whanki I mātua koe ni. A story to tell, ko ha talanoa ke talanoai, mo ha whatongia ke whakakato I he ofa.
4: You're now listening to PMN Tonga.

ukoulaia mo e leo malie o fotu muko fisi pehe foki kia romano kolo. Ko e tautai miku o toimini te walu pe hoko ai fitu. Ko le pege whakatulo atu he pe a ke hufanga i pe i he tala whakatapu na e kamata ake John Poole ngā ue ahoni. Ka ufa malmalo atu ai, ka atape mo e fine motu ani. Ke whakahoko atu ai fatongia mehe e tau polo kalama pie mentonga. Mehe Radio 531 PI. Ai au mau i okalani i he FM tahanoa ua poiniwa. Pea ihe peau tatau pe o kuanga maheni ki ai a ki nao tolu ko ia o ku itua o kalani. Fata wange mo mau hae fia filelei i he fefini a whakavu ofa fokieni i o kalani. Pea ko tui pe, pea o kuia impa mui amanaki o ku wongo maalie atu ai ui ai polo kalamani i he fefini. Pea toka maalie pea mui ngahi mea kotoa pe mei apina. Piko whepe whitu o ku ke mauai ai ui ai le te oni whatawange o ku ke mau hae fia filelei. Ie wakai koia ke tau ngahi polo kalama ki e whiafini wanga anga peheni. Hoko koia ai fitu ko e polo kalama langi kakau ia. Polo kalama ini o ku o atu whaka wike ia mei he le te oni. Whakatau mua ke tokoni ki e tau whanau tō tupu. Pea pehe foki ki e whanau ako. Ke nā o whēinga, pe amu pōpō, ke a teki nā tole mātua, ke nā wausia, a e tamu a ko ia, o ko nā o tamu a ke a ihe kaha o. Ko e wikeni, whahoko atu ai polo kalama ko ia e pesi iki, ka uma a foki a siutiti pasa. O ko whetongitongi foki e polo kalama ko ia langi kakau, iono whahoko atu e he tau lua, ai o whahoko atu e alista tafu, pe amu osa ia sikupu, pe a whakahiri wike ia, pea mo e tau tupu ko ia talasite tau tupu tonga, e kilifi pope, pea mo e nau whanau tau tupu. Hafe ko ia ae walu, ko e polokalama ia ae sosa ieti lea whakatonga. Whahau katua he fiafini e se fita hao uli, ka uma foski a palofesa toke tate vitaka iri, tena whahau ko atu ae polokalama ko ia e fiafini, ko hui ko e kakato e tau e ua, o e sosa ieti lea whakatonga. Hoko ko ia e walu ko tala tala i whale ki he mo uilele ia. Whahoko ate polo kalama koe ni e toke ta seone waka ka maa foki a toke ta e tuini mao. Whama mawha e polo kalama tala tala i whale o i pōni i he mo uilele ko ia ai ata mai pe ko e mental awareness ko ia o whakamama whai mam whakamaman lahi i he mahinani. Hafe ahi wat te tau whanongo ai ki e taha o e kau whewhine pailate ko Luciane Fetuani Bowden. Ko e toko tahani na ane whakahok whatongia i he mala e koini o e pailate i he ngahi tau lahi. E kau mai toko tahani vai vahe hono hala whanonga i e tau polo kalama i hawhe ko ia ai hiva. Hoko ai hiva ko si one teki teki ia. Whawha talanoa ki a Sione koe hui koe pre-cop ko ia tolu taha, nai whakahoko i fisi i he wike whakasinga wike kuosi, nai kau atu a Sione ki ai pia moe kaptaki, mihi ngai whanua koe pasifiki. Hawhi hongo fulu koe polo kalama whakawike ua ia e tutua ahina. Polo kalama koe ni o ko o atu ia whakawike ua, i hono whakailongai, ai ngāwe lava mea ai hoi ki whawhine, o i kai whakangatangata pe ke malae o ia ko, ka oku kau foki ai pe mui ngai malae ke hekehe pe, oku whakakaungata maki ai ai hou e ki whawhine. Whahoko atu ia e toke tāli Tia Simpson, pe foki kia e seta whinau, pe a molo sapongi. Ko e whelafoa ki o pōni, whelafoa ki o pōni oku tuku ma ke heia, ke whakahoko mai ai ha mō ngahi pōpō aki talamonu ki mō tolu o mō mea mai ke polo kalama. Kauhi ko e manaki ko ia ke vainga e tau timi whakafonua li ki whakafonua atonga. I e tau i ko ia i pua mamani, pe ko e timi tonga 13, pe ko ia oku tau ilo i aki. Mei he lahi o vale vale o au ki he vai vai ko e timi mate matonga. Whakavat e tau laine telefoni ki api ko whepe whetu ke iai. Kau ke whema o ke aiha pōpō aki, lava peke ke tā mai i he telefoni pe ko tohi mai lolo tonga hono whakamawhola atu ko ia ae polo kalama i he e tau pēsi Facebook pia mentonga. E kau mai foki a Tevita Vaikona, kau ma a Manu Fotu,
ki he polo kalama ko ia hoko i ahongo fulu, ki hawhi ai tahawa, e o atuai ai polo kalama ko ia. Ia hoko ko ia ai hongo fulu maua, ko e polo kalama ngā maheni ia, o e pongi pongi tu apule lulu, ai ai whakahoko atu ai hikule o e whakatua melie, e whaifikau tangetā linta, whakahoko ate polo kalama ko ia, e piso pe se lowini si lalavea, ka uma a foki a uhina i London tu i fua, pe amo sione one vela tupou, pe kia makatonga lewa. Ka veinga e ua o ku whae whakatala noa ki ai, ai polo kalama i kure o e whatua merie, o ku fufie ma o ki ongo pule anga, a stelelia monu silani, ke whae hatala ofa ki a te kinau tolu ko ia o ku nofota e whakalao. Ko i ua lewa, ko i ongo o live e ua, pule anga pe mo i siasi, ka e mālohi a whanua. Ngai fasi tu ki mua e hongo fulu oi wike. Polo kalama ko ia i hawhi ko ia ae tolu ki mō tolu o ku mō manako ke whanongo e polo kalama ko ini ka umai pia mō e ngahi le o koula o e hengi hengi uena i lontan tu i fua te vita maka ka maa foki a sione o ne vela tupo. Ko e ngahi fasi ieni langakari o e pae a pia mō tolu a fili mō e hala fo ilole pia mō lui faa Sa tana rikoriko mo kasaini vai pulu. Kwha i All Black mi fale loa, teine lātu. Api ko mana ai hau, pia mo sa lesi ka fusi. Ko e mele pēne o ingeri, tako i kahi hifo. Hala halo mui pia mo tolo a firi moe hala. Ka ma afo ke laka ko ngā, ka fusi brothers. Tuku ngā mana tu, mo siale iongi, pēke pusikai moa pia mo luifā. Koe ngahi i whasie ni e hongo fulu, mana koa oi wike. O atu ia i e polo kalama ko ia, ngahi leo koula, ngahi leo hengi hengi koula. E uena i lontan tui fua, pia pefo ke ongo tangata, sione one vela tupo pia mo makatonga lewa. Kai ke he tau wakai ki he kautame a ko ia a sare si kaufusi, si e te fie whanongo. Toi pe lau sekoni pe a hoko ai fitu. Nolo tonga tau tartari ko ia ke tau polo kalama o ku hoko. Ai a koe polo kalama langi kakao ia.

0: Maar met dat de maar even fijn, bij de hoop van een vertapko, afvak me verleden kan hij ook dat hij vijf vertongen, maar zo zei het hier vertongen, bij even fijn die vakker in dat ook voor mijn fan dat hij vraag wat, hoe hij programma kreeg hij even fijn, koe maar naar die vakker. Na e hoko ai e ta uia hono ua e whakatu e society nu silani pea ine peo ma o tui ko e whatongi a ma o inga ke whakahoko e programma ko e mahenani kono whakafei a e sea o e society ke hao mua whaihane whakamapop ke ngai ngāwe ko ia ko mau si tua ke ai he fwoi tau e wako ni ko mariwatu pea ine pehe kai ke tui whakaloa ka e whakafilakat fwoke presidenti a e society le fratonga a toita te vita kaini me Hawaii pe kui hen he fiafini te vita malala mai ki he fai fatongi a fiafini
1: io malo apito se fito
0: a tuka tu arewa whanga maari koni ko ilo kulahi e ngahi mea ki fai kea whanga maa popo kai tuka tu tai mi maa malo
1: io malo ko tomua kore ke u pakatapu ki he tangata i whanua o Waihi pepe ke tangata i whanua o Aotearoa. Kai ata ke whahoko atu ai whatongia prokalama o e whiawhini, ai society rea whatonga. Pe o kouhen ke whafofonga i atu ai society, ko kaunga sea foki pia mo mele nai te taumoe whora, wai a kupi maua ma sea i e society rea whatonga. Pea oku kawa e foki pia mo sefita, hauri. Kai pehe foki ki he kau me mipa e tokotaha nima o society. Ai ako Ritia Simpson, pia mo eseta finau, koe ongo tauhi paa ngāia. O sefita pia mo Wanba Havea, koe ongo sekeitaria, pako Wanba Havea o kui Australia ia. Ko mere tonga aratini finau, o ne whafofonga i mai ai Universiti Whafonua tonga, i e tātua te whito ki hako anga ki he rea whatonga, mai anga whafonua. O ku kau mawhoku mo Yoko Otsuka, ai a ko e tokotaha en koe parofesa i e tapaki o e rea, pia pia ki Sashi Laiu, mi hena pe me Aotearoa, pia pia ki a Paratasa Havea, e taha pe oku iloa hena koe parofesa i e marae o e ako pe pe fuki he sae nisi o tina o tunuku me hena pe me Aotearoa pe pe heki a Lupe i Laiu e whafofonga e mai komiti tala whafonua o mere vete pe pe he fuki ki a Miriami Puloka mo Ivy Puloka pe a koe kakato i e kau me mipa o e society le whatonga. Pe e au kuata e pe e mau popoaki fie kau ngā mamahi ki a Ivy Puloka pe ki a William Puloka ko i ko e taufa ko huki tonu i ona watofare pe a mau lotua ki naua i he taimu whaingata ko ni ke whatawa nge kau e otua mo toko ni e hoko ko e vai kau aki lorotonga e houa ko e nipa mo e taimu konu nao punonga i mo e mea whaeiki. Ko e ki ripoti e whiawhini e rinta pe pe kia se fita ko e whakahoka tu e a whamana tu e tau hono ua o e society re whatonga. Ai ana e tanu pou foki pe mo kamata i aho fito o katopa e wanoa ua wha. Me koni ku tawa meni o katopa e wanoa ua no. Ko e lavare re i e tau hono ua o e society. Pe te uwhai peha ki i whamatala no no ki he ngahi ngāu e tau pepe koe ngai ngāu kua lava he society o au maen ki he aho ki he tau koe no noua. Ura ki pe koe mau oku nei osi fotu foke mau konistu tone pe ku osi te sisita ia i he pureanga nusila. Pe i he konistu tone koe ni i he taramu ake konistu tone o ku iai e whamatala ai koe mahu inga whau hono puke puke mo pao toro aki o rea whakatonga. I tonga pe pehe fōki i tua tonga, ke tū loa o tupu tupua. Pea oku iai e ngahi kawe inga ngā aue, pe ngahi taumua ngā aue ono, a society, pea te u taranoa atu peki he ngahi kawe inga kua mau lava o whai e ngā aue ki ai i he onga tau koe ne ua koni kua mariu atu. Uruaki pe koe kawe inga uruaki koe whare i mo e whe pōpō waki mo e pure anga tonga, ke malu i e rea whakatonga. Ai ane osi tuku atu ai tohi ai society ki he eki pare mia o tonga. mai kau taki ke fotu ai re fatonga ke konistu tonde ai fonua ke tau ke tu loa ai ane o si ai pe fama tal ke ase vita ki mua ka ko en ku mau o si fraho ko ke to pe ane te am to ke minista ko ya to ke ta mo ale o tunu o kore atu ki ai ke ne fraho wa tu mua e mau fie mau pe ko kore ko ni ke fale ale na mo kapneti pe ana o si ma mai to me te ia o fa ha me o ia ni fito ron me ke nga o ma fa ko pe ho ho ka tu pe nga o ko ni ki he tava ki ko ni ki ho no a poke poke ko ia vera fa to ma ko ta ha ia ma ta mu a fika u a pe a ku o ska mata ta no pe ki ia se fita ke la ke fo tu u atu ko ta na ki ia ki ta ko ni stu to ne ko ia fo no a ho no malu i o ta u vera fa to ma ke tu ro kono wa pe ko ko ho ka tu e lava le rei fo kono le sita ko ia e society pe a ika ke nga tai no le sita ka ku i fo ho ko fo mo e a palani fo ho ko nga au e society ke ta we fa ko ni ka ho ko mai e me he wanoa wa no ke he wanoa to noa ai a ko e mai palani ko ia ku ma o si va va ke nga tapa ke lava ke fai ki ai nga au o si fo tu fo ki pa mo e mau tohi panke a society o tuku pe giai, to ka mena kuiaha ngahi ofa, fi e toko ni mai ke mau society, mo toko ni mai ke ngā awe o mau whakahoko, ta ka pau kuiai whakahoko ofa au pito ia. I he society, kua lava whakahoko ha ngahi ako, ai ako e ako ne whakahoko e mere nai te tau moe whorau, ako ko e ni ki he tufarea, pa moe tufirea, ai ako e tufarea, ko e uhinga e ki he ngā awe mahawinga o whakahoko he mātua, ko hono tufaki o e rea whakatonga ki he whānau, pia pehe ki he whānau, ko e nau tufi e rea me he mātua. Aia ku, ko e ngā awe mahawinga e ni ki hono puke puke ko ia o e rea, o kamata me api. A whakaiwhai ki he heia me he mono ako e rea whakatonga e loki ako, pe ko e ako i he university, aia me lai whakono whakahoko ia i he rea whakapilitania, pe whakapapalangi, kau ku mau whakahoko en mau popo ki he mātua, ke nau rea whakatonga i api. Mo nau ako ia rea whakatonga, ke tupu hake whanau, pe i tonga, pe he whoki ki tu atonga, o nau ke i ako ai rea whakatonga. Ko e tamua ngā we hoko, ko e langa mo no popo yo nga hirea fo o ki he maurea whakatonga. Na lawa foko no hifo aki o e oa tala uhinga whakawhaito. Aya ne mau o stara no pe ki aiki mua. Aya na e whakahoko ngā ue ka ni e Dr. Ivy pia mo Dr. William Bullock. Aya ko e ngā ue ni he mara e mahuinga o e whaito o. Pea o kuia i e ki oa ko e oa foko i e linta ko e hirea mau ngā ue ki he app. Ai au mau to'o mai ohi mai rea ko ia mi he whāngota o ngāwe aki ia ki he mea ngāwe koe ni whakateknolosi a koe epa kua koe oa koe ni ulawa peke ke mao ia i he ope pau tai totongi ai oa koe ni pia ku whaifoki mo e ngahi ngāwe ke ngahi mara e keke pia ku ko Ivy, Dr. Ivy Puroka ko ia koe pūre kolosari o ia pia koe pūre ia ki he mau ngahi rea fo'ou mau tānaki mai me ngai mara e keke. Aia koe palani hoko ia ke tufake atu e ngai rea ko ia. Aia ku mau ririu me rea whaka papalangi ke rea whakatonga pe rea inglisi ke rea whakatonga. Pe a koe whakamu ke iaha whahinga whonga ke tuku atu ai i he ope ai ngāwe ko ia ku mau whakahoko. Pe a na whakahoko e ako a Litia Vea Simpson, e na ne ako whika whela vei pa mo e ne tohi koia ki hono toke tā filosefa, ai e na whakahoko ia o whela vei mo e ekonomika takai, pa mo e tolu i here kesi. Ai e ne tānaki mai ngahi rea mahu inga mihe mara e koia ekonomika ki he tau rea whakatonga. O ku whai whoke hoko hoka pe whoke whengawe aki ai society pe a pehe ki he kakai he ngahi taumua ke heke ai koe konga moia tahawe mau taumua ngawe ai ane mau i he tauni ne whakahoko ai mau ngawe i he fuafua kawe ni a mau tolu ki he wike rea whakatonga ai ane whakahoko mai hena me Nusila i a kosi ai ane mau whahoko ia i he ope, me mau whahoko mau talanoa ki he mauinga o e hiva, pe koe musika ki hono puke puke e taurea whatonga, pena e tuku atu ai moe ngahi whao. Whao e kau me mipa o society, pe ki he whao me he universit whakafonua a tonga, koe konga ia mau poupou ki he wikerea whakatonga. Pe o ku mau whamalo lahe toki e linda ku hiko e anga ofa o whamafora rea mo whamafora ata e pia mena tonga. Me nusila tuku mai e whenga maari ke whakahoko o whakawiki atu ai porogalama koe society e o whakahoko mao PSC fita. Pe a koe hoko at pefoki ia ku hiko e nei iai mao porogalama koe ia ki he lau konga o e talanoa koe ia o lukalala o Feretoa. Pe a manakoa o pito ai whakahoko koe ia ngā aue koe ia ne mao whakahoko. Mau toe mawhao at foki he ngai tapa kekehe o e ngā wen ki he kau matao tau he ngai marae kehe. Mau whamalo he ni ki a virea mi whinau la tu. Ko e whaiako whika a tau ke i eni kune tuku mai e tohi. Re aua, i he whakatonga me whakapapalangi. Ai a koe tohi i ako e ni ki he whika i he re moro e lau tohi si i. Mo e ako loto loto. Pe a koe ngā we ku mau kamata ke mau whahoku. Pe he foki ki he sai nisi koe a ko paratasa kawea. Koe ngahi rea kua ni tuku mai ke toko ni ki ono langa hake tawhaki koe ni. O ku hoko atu pefo ke mau pōpō ki ono ako i koe iau e rea whakatonga. Ngata pehe mau ngau whakataha ini pa moe university whakafonua tonga ne whakahoko ai mau whakamoni i he tohi whelotoi a rea pau ke mau whengawe aki pa moe university i koe iau whakafonua tonga pa nai lava atu a tokita Miriam Puloka mo tokita Ivy Puloka whamon whafofonga ia tu ai mau society pe aku kamata lewa ke mau whahoko ngā ue koe ni mo mau toko ni ki he ngā ue koe ia pe amo e university whafonua koe ia tonga pe aku hoho pe mo ngahi ngā ue ke ke mau whahoko hange koe ia ne mau kau ki he konferenisi ai kautaha whekumbi a tonga ai wilo e Tonga Research Association ai anai whahoko i ai San Jose he tau koosi pe anai kau mai mau penoro ki ai ki he ngā ue koe ni. Koe mako e ngā wha mui mui ni mau whahoko koe mau toko ni atu ki he ngā ue mahu inga o kuro tonga whahoko he universiti whafonua koe a tonga ke fotu ai matai tohi uluaki i he ako koe ki he rea whakatonga pa mo yanga whakafonua. Pena mau toko ni atu ai ki he uiai whoke poate i tonga, poate mau mawhai, o ngau whakahoko no whakapasi e ngai whakailonga koe ki he tawhaki koe ia. Koe ngahi lava mea hei, pwede ngahi mea peku mau lava ke mau whakahoko i he taun, ai he tau e ua koe ni, mo e ngā ue koe ia ke mau whakahoko i he society re whatonga. Se fita kou tupe, ka pau peku te aha tawhaki ki he ku ngalo ia te au, pa ke toi tānaki mai ki he tau tawhaki koe ni.
0: E kai se, kou tuku mahi noe mea katoa pe, mā pōpō ngai mea kona ku ke lawa mai ke ai. Kou tuku tā pe, mahalo ke hiki taimi kona ke i toi, Sionge ki he, koe sioen ke ka ufo, koe tawe nei uo kutu puputau mari ume iai, ki he ngahi ngāwe koe ni ko tu whaki mai, ko ilo ku nau mahu inga kotoa pe. Ka i o wakai pe ampe ki he, toko ki he, o toko ni fo ki sea, koe hae ngai me uto tonu ke whakamu o mua, ke tau sio atu kai ke he ka au, i mahino mai nukene ngai mea lai ko hiko whenga ake ma ngai ho ngā ue ko ke o si lawe ki ai. Ko hea ngai meu tonu ki tau whamu o mua. Pe okto ei nai ha mea a fo o ke loto ke tāna ki mai ki e whakahoko ngā ue koe ni.
1: Malo. Kau tui koe mea beu whamu o mua taha te ki tau tolu ke tau ngā ue koe ni ki he konistu tone se fit. Ke whaiha ngā ue ke wakai pe tāri e tonga ke o atu ha whahinga ririu ke konistu tone koe hui koe a marui o e taurea mo puke puke e tuku loa o tupu tupu ae ko tui koe uraki mea mahu i ngā ia koe hui ka pau e marui me he lao maalunga taha koe ia o e whonua pea ko tui e mahu i ngā rewa ki he toenga o e whonua ae ngā ue koe ni o tau whahoko ki hono puke puke o e taurea tau te fito ki tonga ku tau o stara noa pe ki heni, ka mate e tau rea i tonga, e kai peke toi lava ke te whaha ngā ue ki ai, e ngai tawha ki keke, ka ku tau whenga tu peke lava ke whaha hoko ia. Ko tui ko e hoko peki ai, ko e ngā ue ko ni kui ke whai a ngahi ako, e poupou e mātua ke nau rea whakatonga i api, tato te whiraka ke teki nau tolu nau i tua tonga. E ku hi ko e tōu ko ia e whanau ako, e nau ke tupuhake, e whanau, na brava le rei peki na toke na wako ai o ngore le a fa tonga pe pe ki e le a fa pa la ngi to ma pe me ngai ata kai o na ui ai ko e konga ma ui ngai ai ta o e tau ngau e Pea mako to ta na ka pe ki ai ko ma winga ke ke hoko hoko tu pe ta tu fa ki o e ta nga hi nga we ta fa hoko was for tu foki he to ya ta pe ko e Facebook ai society le fa to ko ma pe si o tu fa ki to ai ma nga we pa e linda ko mo nga hi nga programa ko to pe PML atonga o ku tuku ye ki ai mo fa ma fola to pe pe mo ma nga hi o programa ke tuku ko tau peki ai, ke hi ke hoko hoko atu, koi mauwha amu, ke ke ilo he tonga ko tau pe, ai ngā aui koi au mauwha hoko, pa mpea mo mau, makai pena kutu ai moha ni ke, o nau fie kau mai ke he society, ata au pito pe, e nau kau mai ke he society. Mako e koi ki konga pe, o te tāna ke atu ke ai e se fito?
0: Teo, te vita, whakahoko mai e tāko iha. O tāke pōpō mehen, pea ko hipe ko ki taimi konu toi, ke tāna ke tu pe a e whamalo koe, ko whakao ka rinta, pe mo ka ngāwe koe ni i he PMNA, ko no ngā koe whangamārie, ke whakao koe whatongea ko tuku mai ko hi koe whetu utake pe ko e whepopo ake mo ka inga, pe mo matanga a foke, ke ngai ka venga koe ko tuku mai ke tau ka vei. Mahal ko tāna ka tepeki ai te wako e ni, uke ai whoke mea ngāwe fo'o he māmani a ngai ahoni ai AI, pe ko e poto tāna ki, pe ko e ilo tāna ki, pe ko e poto whau. Pe ngai ue koin koin ki mui mai, ko ohake ia, ke hoko ia, ko e koe kaveinga, ke tala noa ai, mo whenga, ke tau whi maino ake ai, e kau whanore te o, pe mo ka nau toru, nau whi pōpō mai ke ngāwe koin ni. E ko tui koin mea ngāwe en, tēne hangau liriu, lahi pa tene o mai ngā hi whenga Māori mo e ngā hi matu tā maki anga pe ke ono whakahauko e ngā oe koini pe a ihine kei fo o mo mata ke ke ke anga e tau si o o ku ma tui whakatā pe mo rintā ko e ngā oe ni o tonu ki tau ngā oe whenga oe ake mo e kau whanau re te o ki ai ulo aki ke whakamahino pe hono aonga ke whakainohino ke ono ngā oe aki pe a tātua te fito ke te whakoia e tau rea o mātui o te tonu ke mahino ai ngā himea koe toko ni mai ai ai AI ke tau whakahoko whatongia pe kai ngā taika e lava foki ke toi e whakamahino a hano ngā he matu tā maki a ngā he ulotonga ti peiti i fokia i ngā e ahon kai ngā taika e toko ni ai pēni ke tau tufirea mo e whatu koe hanga rea fo'o pe ko tufunga i hanga rea fo'o ki tāna ki mai ki he kolosario. Mahalo koe ngai mea pētai tau ko whaikea e ai ki tāna ki atu ke mea koni. Ka hono toi ngā ko tui mahino mea kotoa pe. Pea whamalo fo ki e ai prokalamani ki he kao whanore te o. Pe ki ngā tolo kotoa pe mea tapai mamani u kunau pōpō i ngā wen. Pe kunau whetu take mai pe kai. Ka umahino ki kumau tolo o kunau mahu i ngā ia i he e anga koia a e whotutu e tauri. Ana tahe whatongi nai, o mai pa ko tu pe, ko he ki whakaata pen, ko hi ke tau tuksio ki ai. Nai whake whakaam, pe e waveni mai ha tau fuaki, ha ngā hi pare whakalanglangi, ki hini ihi koia, pe ngai ngai kautaha, whafoi tui tui, pe ko e potanga kakai, o ku tau siu atu, o ku nau whai, ha ngai ngai ma onga onga, ki ono tau kavei, e kavei ngā koini o ku tau pwipopo waki ai. Pehene pehe, i e ngahi wikikon ka hako mai, ka uia he proklama koutu e whakamua mua, ke o atu ki he Toenga Society, ke tau wakai mua ki ai. Mui mui eni i he ngai whonga ke heke, ulotonga whakahako i maamani, i he tau kavei o ha kaveinga. Aia ko hono whakatoka ngai, pe kai ngatai, ka hono whakaparei, ke whakai ai aki, ai ngahi ngā ue lalahi, pe ngai ngā ue lerei, o ku whakahoko. Ke pōpōua e tāu ngai kamenga. Ko tui maha koe ki mea pēe lawa ki tāna ke atu ki he ngai whakotutuona ka hako mai ka ko tui pēku tonu ke whakahū ki he komitilahi ke whai hangau e ki ai. O kei kau whanore tio nau pōpō ma mai pē, nau hao hanga tonu ka te au pe rea te mniu nau whakahū mai pē ni hi he re tio. Whanga Marieni ka pau ke ai hanga hi kamenga ngā ue ke pehe uto tonu ke whai hatokanga ma ke he ki ai. Ko eni ku mahino atu a e ngai whotu utu a society. Tali le rei au pito ke whahoa mai ngai whakaukau ko ia ke tokoni ki hono whakaukau i mo hono whaofao a ngai palani ngā oe pa koe whotu utu ngā oe ko ia ki he tau e waka hoko mai. Hange koe lawe kia sea ke e mau palani tau whā pe o kamata hono ngā oe i kai kai no koi e tana ki mai hanga i te to nga au pe ko ai ka venga au ke pe ton ke fra hu mai mo ke fai ka to kanga a formala te vita ko e sio pe ke taimi na lava fo ke ta si viva ko na ke lava ki ai ko na karinta ko hui ke a fa tu ka ke programa mau inga poni a ta e fasi a ta e kaupunake fo o ko ia a society a to ta mere na te ta mo flau na ne fa fo ki ko ko ia pe mo a me mo mere ake a ko mere a ke fo ki a en ka mo ia I fe au hi fa hu va ko ni ka ma fo ki society pe pe mo ri tia ke ta hu na un ai fa ko ia ka a pe fo I fa se ta e por ni ke Farao se ke ta programa mo ate formalo ki he lava le rei ngā ue ta ue wakon ku mari watu. Ta o fai ake ka ta tuk whilak teinda ta wai pe I he wiki kaha u mei heni, mei he programa ko ia ai society rea whatonga. Malo.

0: fale la la mai a mea ho pui vo mo ta ni ko o se mini ti fa mi valu ta ho ko be ke ta polo kala ma ko ya ko ko ko e polo kala ma ta la ta lai fale e ke mo ile lei pe a e fe fini ko fie fia ke o ta ta lele a associate professor to ke ta se ne vaka ka o ma fo ki a to ke ta tu ni ma o ke fra ho ko ai bota la no ai boni ai o ku fra ma mafa ai polo kala ma ta la ta lai fale ai boni I he ka veinga ko ia ko e mo uile lei ai atamai pe ko e mental health awareness pe a pango tangata malo e tau maa wae fia fini e ongo toke ta pe a ko fia fia ki tata lele ki moua ka te fokiat ka te moua ke e whakaho ko e tau polo kalama ko ia e fia fini malo
1: malo pito e linta ko kore peke hufanga ngai whakatapuka e whafunga ato au pa mo etuini e hua kweni ki whakaho ko e tau polo kalama ko ia e fia fkoeni whika wake pa mo e mahuinga ko ia mo ilerei ko ia atamai aia ku o ku whakahoko whakamaman lahe whakia i he weekend hono whakamanatua a e mahu inga ko ia e moilere a tamai pa whamaro a tali linta i he tuku mai a whainga maari e koen ke tau kau whakataha i he houa koen. Aia ko e whainga maari e koen koe, ko e whekau mahu inga koen koe o e wike ki he lerei ko ia koe tono teke mahu inga ko ia e moilere a tamai i he tauni o ku pehe whakapiltani a kore pege ufu whamemora to he ki he kauko hui whanongo, o ku ui ko e belonging matters, pe koho ko e te kau, mo e ne tari ko e akitau tolu he kainga ko ku te kau ai. Ko au ko koe, ko koe ko au. A ia, ko tau fe kainga aki, whakataha ko ia koe i he tawhako e ni o mahu inga. Pito pa kou tui, ko fe kau mahu inga in he kula he fuke taimu tau whakau kau pe ke mo ile reko e atamai, kai ngalo e te kitau tolu, o kai ki atamai pe ka kua ngahi pikinga, mo ngahi mea whakasosiare u kau whakataha i he tawhako e ang mafia fia pa mo toke taha e tunima, ke ma kau whakataha ma hewa koni ke tau kau whakataha hewa koni. Ki mua pe pa tau tau koko atu, te wanga pe whenga maire koni ka e tuini ke ne whakau mai pe ha aia mo ia ki mea toka nga pe ki ai ke ki mo pa te ko tau poka la mari nda te tau tala tala no ape ki he mahu inga koe mo ile reiko a ta mai e twin ko ha ki mea toka nga ki ai
2: iyo malo pito seo ne pea kore pe ki u whanga tingai tala whakatapu koe ka venga koe e ta uni hange ko hola viki ki ai o ku mahu inga au pito I mean I think the theme this year is very important because hange ko hola au e seo ne pe ta tala no ako ki mo ile whakata mai o kira ke tu toko tahape ho tau atamai, me ho tau atakai, me ho tau sino, me ho tau community. And I think in order to maintain our mental wellness, our mental well-being, we need to look after our community as well and have a sense of belonging.

0: Kataki e sione kake unmute my family morning. Ia hoko atu koe sione.
1: Yeah. Sione, I whanoko mai?
0: O kua ngot sione?
2: Iyo, malopito e tuini, hanga tāna kone kou tau tāna kai. Iyo. O kua ngot pe?
0: Iyo, kua ngot mai sione, hoko atu koe?
2: Iyo. Hanga e kore hamboi mora tu ki mau mau whate nolo si ako asing ai koe. Huat o ku lotonga huat me ki whi kwai ki fuu malo he interneti me hen. Ka koe ta hanga tano ako ai tu ini e mahu inga koe koe mo ui whakaso si a rehe anga koe tau anu fo koe fok. Ai ngai whi mahu inga hai uinga mahu inga mo i rere koe atamai. Pa hapi toton ke tau toka ngai ki ai. Ai koe tano fo ke taha o toton ke tau hanga mahi noi. Koe

0: Malo la mali a ho eiki pe mo le le ai tonga kotoa. Kua wat ki ai ele o e pi e tonga mo tu to a hina e fe fini. Fie fi ai pe e pol kalamani. Pe mo ko silio ai kai fe fini tonga a te roa. Ke fra hoko atu tau po tala noa. Mo a fa fini ke te po po waki. Pe mo fi vai vai aki. Ngai tokoni mo ya usia o e halafononga. Ko e fia fini? Oku poak mai sea. Ese ta fi nao. Ka o tari tari fi e fia e polo kalama a losa pongi. O ku peko koleleva ka losa. Ke kataki losa. Ka ke hanga fua tau kei mai koe. Ki ka o whanungo ka tau toki hoko atu. Malo losa.
1: Pito Lidia. Fatulo watu ki he kere kere tupua o e tangata whenua. O ku tau whakapae ai Aotearoa e ngahi ahoni. Whātapu ki he tautahai o tuha o kune a fio ho tau loto lotonga. Whātapu atu ki he ngahi haa kotoa pē o kuto tonu ke whātapu. Ai a tā mo o koloa o koloa a whātapu.
2: Ka tāki losa kui kai ke ongo mai whamore more. Hoko atu koe losa kataki.
1: Ok. Pratulo watu. Mohenga hiha akotoa pe o kutotonu ke whakatapua. Ihe efi afini. Ka atamo oku ke fu ho koloa. Ko whakoloa a ke fine motu ani. Meihe kautaha. Ae kosilio kakai fe fine. O nuusilani pea pehe kere tio pi ementonga. Malo au pito.
0: Malo losa fa fetai. O ko manat lele losa ke ta fo fofta la ki e. Na ta fe loa ki koi whaka afi ki ka kai fi fine. Na fo tu mai ki tau talanoa ki a mea e lele ke te ik tau tol. Pia na tau lave ki tau ngau e whaka mea. Ke whaka tau ke tokon ka tau tol. Pia tau talanoa ki tau ngai ka hoa. Ke tui koi ke ngai ka tonga. Taim koi ni uti kai ke fuloko fai e tui ka hoa losa e. Pea koe olai po tala noa ko ia. Na ke hanga yo tui e ngai ka hoa ta tau tof pe. Pea mo ngai ka kala ko loto mua. He ko fitu fukia na ke hao me ai. Ka ki mua koe te talave koe ke tano ke ka kala ko kore atu. Ke kataki. Kataki fua matala mai ke fua unga ho tuku au mai ho fua nonga mai inu silani. Mo ho unga aue okufai. Kata toki hoko atu ke tui ka hoa.
1: Malo au pito litia, ihe wafe mawalu na kufolau mai kino silani ihe visa ewe ewa. Pea uke hatai o sila e visa ewe ewa. Kamate pe waha, atu hoko atu kia. Na ule pa kufetu tati ka ngahi prafofonga immigration kehe inu silani. Pea mono ngahi totongi. Na aku pepaki mo ngahi whaingata alahi ko hui ko ngahi totongi ko eni. Na e malawa pe ke fua atu he taime ni i pekai ke malawa o fua he taimi la. Koi ai na e whare i aku whaamili o fi, ke ua te uto he fō wau he whafofonga immigrationi, kai apply hanga tonu pe e ku kore visa aku ki he immigrationi ki New Zealand. Nei ma olewa whainga maari e me i he immigrationi o nau o mai ke oange e ku ngahi tohi whamo o niako koi mei tonga. Koia ne whama opo opo mai rewa e ku ngahi tohi whamo o niako i tonga he na aku whakawhaka kaunga tā maki i he paiako he ngahi lau tohi si i o a uke e ku puleako i he lau tohi GPS a Malapo. Na kufakakaunga tāmaki he ngāwe potu ngāwe ako he tāwe tahawalu pe au toki folau mai ki New Zealand. Nga whai e whai fono ngā pe au mai he immigration ni hawhainga maari e maaku. Ko uhi ko ku tau kei koe i tō ngā i he mala e oe whai ako. O nau o mai pe oanga haku chop offa me New Zealand. Ko ia na aku mawai te. Nā ku mau e ku job ofa ofaga hure vaia ke immigration ni o mai e kuvisa nga ue. Na fai for nonga ipe e kuvisa nga ue o osi e ta ue walu mahalo pe a faka kau kau lewa he ngahi tokoni ke he kehe mai mok family ke apply e ku nofo fonua. Na o atu pe ko e frahu atu ke immigration ni na o mai lewa e ku resiteni he ta ue ua pe ose ta ue ua meimei ose ta ue ua ko ya na toi fokahu atu lewa ke e ku nofo fonua permit. Ko ya in ko fononga ko eniri tia na e fou he whaingata ala. Kana pate ta ipe ko hui ko ngahi lotu mo ngahi. Tokoni ko toa pe ai o tua na e whaka fou mai a he fou nga ko eni na e whai ake ngā ue. Pe na ku mate a ki e ku ngā ue ko hui ko ngā ue mo longa i whanau. Pe na e whai hoku le rei taha ko hui ko ilo e tapua ki au mei langi ko hui ko e whatukia mawhatuki tuki. Ko ia e o ku whakamalo lahi he tamaki langa whonua a Kereninesi pe he ki tongen tamaki a whiofa a ki preschool ko hi ko nao tona nao ofa mai a job ofa o ngā ue ai o ma wai pe a hoku whainga maria i Nusilani pe o ko ke whaiako pe o a ke taimin.
0: Whawhia whia e losa o Tanganoa ku iku le leiho o ngai kātaki mo o prautu mauku ke mau ai lelei ke kahau o hofononga ngā mo vivili atu pe ki mua ho hofeinga e ma lo au pito vai vai mai ta no ko ia ko tala noa ko tu ia wi vai vai mo to ko lai e na fo mai e hala ko ia ka i ka ko ba kai ka ko e lo to lai o ke ia o mai ke tu unga ko e ni ke tau fo nua ho fononga ka ko fa amo a lo sa ke fa amo ta o ke tu i ka hoa ke ke ne o ba le fo ki au via o lava ko no ai mat lai a kau o ta tau tof pe mo mata lai hei lala pa ko ku ma o a ku lo sa na ti ke ke ai a ta hai a me a ko e ni e ku o la hi e ai tu i ka hoa hei lala ngā hi he tai mini ka ko ku fua fua i loi a e me a ko e ni me a te koe o ngā we pe kai ke ngata o ngā he matalai he lala. Ka ke tui ke ngai ka kala o mo aku ko mea na whafofa ia tā o ngai ko ne ala mea. Eh? Na ke fōaki mai fōki na monu ia ke si fōaki mai ko ki ka kala. Ka ke kātaki fōki o mahe vahe mai ke tau. Lave ke u lave i kotoa. Mo mea mai ke ai a kai ngā whanongo. Ki he ki ho o tare niti wha ofa ofa mo ko hoko ia koi ngā aue maua e whakatawa e kakai na o skahoa silin lele ngai ahoni e?
1: Malo au pito li tia, kai whai atu peha whakalave lave se kau aki mo e pramatala koena kua ke tuku mai se kau aki mo e tui kakala. Kokulele mai foki li tia me la paha. Mo tataka potonga ka ko ma uhoa ke he tutu anga kawa pe a pai ke upoto au ye he tui ka kala i tonga ko ku fine e i kipe na ne fai e ai tui ka kala nga hi fie ma uha tui ka kala ke ho e ki o ku kau e fine e ki he tui ka kala ko ku mea pe aku na e fai di tia ku aro toli hei lala toli mai hei lala. Ne ke ke hafu hei lala huma wapi ne alpi au kaka hole u hei lala koe kakai he.
0: Koe.
1: Mai koe. Heku mawahe mai koe ki Nusilani. Na aku whakatoka ngai ai mahu inga ke ala hoto ni ma o tui ha kakala. Koe uhi koe whanau moi whangamoko puna ke oa te kore takai holo, ka te ala peo toni maa o ngāhi ka hoa kakara. Ka na te kai ke poto au he ngāhi koe hei lala, na ea ko i au ia he whewhine pe mi la paha ko te uila, ngungu tau, na ea ko i hino mai ka au ko no ngāhi koe ai hei lala, aki koe ai pleito. Na wako mu, pe au whai, ea tue ngā o koe la, si pa ye o lava pe ke wanga pelu o hakwani o ngahi a ke ngai foi matala i akau o ha ole vai fa kau kau ka te au he kusio he kau la paha e nau tui e aia la mea hei lala pe au feinga rewa ke upoto na tāna ki mai e ngahi mea kotoa pena e mau me ngahi fare si aina na e tō koni lahia ki e ku ngā ue koi kono kohono o tui koi o ala mea hei lala ange pe koi mea koi nana ki tala noa mai ki ai mea ofa tō kahua hei lala pena whakahi ngoa pe e au koi ala mea hei lala koi whangalongo noa koi whangalongo noa fokilitia koi whanga ia I he api koi o ka ni walu pe amo siuri tapu kone pekia pa whakahi ngoa pe e au ia e ala mea hei lala koi ala mea hei lala koi whangalongo noa o ku mana koa e ku tui he fo itaimi koi ana e ot e ukawa me Amerika Australia mo New Zealand pe ka ku ke ilo ha me a dia o ku ha ke fa piko piko e ka o pange ku ke langa I mai ke to e foki o pa fota he la la ke nga wi ka ai kawa he na e ma wai pe e ku se ni di le le e ke ni di le le pa ku la hi foki mo fa tongia ko ka u ki ai he si asi a u ke au Sunday school o ku nau wha, o ta mai nau whangki ka hoa e nau wha nau. O ku mā wai pe ek se niti re rei. Ka ku ka mata ke hange ke tuku tuku wang e atu e au e ku ngā hui hei lala. Ka u toka ngā taha pe ke e ku ngā we pa ku to yai pe mo ki ngā we he weekendi ko toka ngā e ka u whaingata a ia. Doia pe litia.
0: For my fana monko talano alosai, ayanga ho feinga, peni eona ke tupu peo poto he tui pe e la pa, he kusio ke fravo ofa koe ho tui e, peka ke ngata ho feinga peo mau, ka koe pe ke pehe ku putafa taha pe kia e, pe koe me afo ki upfra maana koe taim koko, ma wate ki se niti e tui ka hoa. Ka koe, e kou wakai au ki ai, ku tau osi wakai ki he anga koe oe, totongi e u kahoa e ngai ahoni e, mo ngai ngawe whara mea ape he, pangwoni o lau, ke te whai pea a ahi ki ai ke mea, ke wakai na toi ma oai pea te hetseni, te he koe, taim kona tau mātuku mai ai, na ulele malewa o ai ku ngai Pego haina ne fokotuha ke kahoa kārepi. E, peo whakaukau. Pego ai koha ke sese. O rere maa whae ngai kahoa kārepi. Ko tāna ko ke kāo ke whakapiko piko. Na e pehe. Na ai kahoa maharu na e tolpa. Whoa ki pe fwoi tolu kua pakai ke utoi se ngai kahoa ko whakapiko piko. E koe, he koe koha mea whae ngō fwoa tui. Moe, koe pefe ka ange fwoki e plastiki ia ihe kakala. Ka koe mea koe kumali e koe koe whenga kai ke ngata peho o ngā ue ke toi ngā ue he weekendi pea koe ni ke toi ongo I pe na atoi lava pe atui kakala he ku mahan whakamana ko pea ku whaka ofa ma ke he atu pe koutui pe e toi ma upe aho se niti awai ka koe ia koe aena ukamata ke utoi toko te ta pōtanoa ki hene whaka ekonomika koe ai hao ngawe ka koe na peo ke osilave ke ai pa ko whakamono ia teke ke whoki peo toi tui he koutu au mahu sirin leleang he tainim he kuo mana koa taim na tau tui ai kamata ai ke fum mawinga maali e me ake tau teu teu pehe I New Zealand e ka ko ui fung na fra ofa ofa ho tui na e mana koa lewa e aho u kahoa ka ko mahu sai linta ke kata ki na koa ki taimin ke tā maha tau foifas ka tau toki hoko atu malo

0: Pimento ga mo ta mi ko ose mi nite ta ta me he ngo fulu. Ko e ta mi foki ni yanga maheni ke ta polo kalama fela foki. Pe a i e poni. E fraho ko e pota la noa pe ko e fela foki e poni. I he fraata tu e ta laine telefoni ki apina. Ki mo tolu ko yang mo me amai he ngalo pe ka pau o ku fie o mai ha mo po po a ki tala mo no po po ki e tau whanau i he amanaki ko ia ke whakahoko ai e nau kau atu vainga i he tau i e ipu a mamani i he liiki. Ko e tau timi Tonga 13, ko e tau timi a o ku kau atu ki he tau i e ipu a mamani kai ki mui pe ke tau hoko atu ki ai e kou whiwhia ki uta talelei e ongo whaafe ko ia oe pōni. Te vita vaikonga, vaikona ko e ongo akapulu tutuku fokiene mate matonga, pe foki ki a manu fotu. Ongo tangata, malo e tau mao a e pōni pe a malo mu e tuku taimi ke mokau mai ke polo kalama. Kataki pe oku, oku ongo atu? Io. Io, tada lele mo che polo kalama poni. Ko la ve ipe ongo tangata ko e wike fe mo ikina ki he ki mo tolu ko ia ka va inga tutuku mate ma tonga ko wi ko mo polo kalama ko ia na e faka hoko i e faka singa o wike ko o si. Pe a ko tui ko foi polo kalama lele yeni manu na e hoko pēnia ko ho e whakamāmā whana ki he teu teu ko ia e vainga e tau whānau e. Ka e ki mua ke tau talanoa ki he tau timi, whakaongo atu ki apina ko e tau laine telefoni. Noa walungi au, noa ni matoutaha. Pe foki ki he a ki moutolo kumo mea mai i he ngalua pe, lolo tonga live atu a e potalanoa ko e ni i he pēsi Facebook ko ia a e letio PMN Tonga i he Facebook. Pau oku iai hao mou pōpō ak tala monu, peko hao mou pōpō ki e tau whānau. A tāpe ke ke tā mai mi apina, peko o tuku mai i e tau pēsi, mana tu i pē lao ko ia o e tau poloka lama whela whaki, ke tau hi a e meri no he e tau pōtala noa. Kai ke tau kamata aki mua e onga tangata ha anga whainga maari e te vita ma a manu ko huina e whakahoko polo kalama mahu inga koe ne whakasinga wiko o si ke ne o mai peha ki i a ngahi mea mahu inga ko ia na e whaka ilo ngai i he polo kalama koe ni. Malo manu.
1: Io, malo linda whamal malo pe he na i whakataku atu he whare ka ta mua mua ke kawat pe he whakata ki polo kalama he whiawhini. Pea malo e ai tuku taimi mai ke whaiata ki vahe vahe. Mo lau ke ki kātonga kona e whamanatu e ai tau whanoa e MMT i he na whakahoko kona koe he pō tōna ki. Whana e whakawhiawhi au pito e lawarelei. Ka matape me i he awhala i te a ngahi pōgalama tau na whaipe he Trust Stadium. Ka matape he tahataha pongpongi o lere ai pē ngahi tau akapulu ai whānau. Whakataha pe ai timi tangata mo e timi whewhine. Pe awai mo e kau tau tupu nai tau he. I he aho ko ia, pe whakausia ki lewa ai whepa ai tau ai New Zealand All Stars, pa mo MMT All Stars. Whawhiawhia sio e ke kau ta maa ti, nai ke sio na ke asi he, aha ko ia ke whae. Whaka, kau he lere takai holo koe, hangi koe mōni koe whakai longa i pē, aho.
2: Boia.
1: Sio ke kau ta maa, na ka moutau wainga he kua hiri, kana nau lava pe o ki, hopo pe ki malai o ki, whawhiawhia pē, aho na e whakawofa. Pe osko ia pe koe poto ona ki, na lere ai koe ai ka Latina i e whaipe moia i he Trust Stadium. Whawhiawhia he nai kamata aki pe ai ngā hua maheni pe ai kamata aki pe lotu. Pa moi ki pō kalama koe whakahoko ai a ki nautolgoena e tau kamata me he tahiva valu o no Wa mai ki he tahiva hiva tolu. Ai ko tahiva walu ono ki tahiva hiva tolu. Kono whamanatu e ka wa inga mai ko ia. Ka koe mea mahu inga kono whamanatu ko ni koe a ki nau tolu na nau hanga o e pioneer. Kamata mai koe ni o e wa inga kamata pei tonga. Mea pekei timo e. Ka whanongo e tahiva walu 1986. Aia ko e kamata e George Mann, ko ne whakaamuia e kamata. O maua kamata i koe a MMT, o lere mai koe na ai utimi me ai. Pai e taimita taupena e whakotu upea mo e Hakula. Aia ko e Hakula ko e ki pāwhoe nao pahene tainimi ko tu ilo i he maano he tau komiti kotoa ai hakula na falele na mai fe au he kai nimi ka ku he ko hiri na lere mai kamatanga mai ai ka tama u tau mahi ni mona tol mona wa ke tum tum na ka avainga te sen tau malolo mo ka tama ko ia ka ko e vi so nei a George Mann mo e nai mo fotu mo ki komiti e taim ko ia ke fakalao ko ni ko hono fotu avainga i tonga lere nga fe au hi pea kamata mai pe hono whiri a ngahi ai timi mai kone a MMT o Hawaii. Aia kono koe mahuinga ia o e pōko ia kohono whailonga i pe kohono sio ki he tupuanga koe o MMT anai whaka hokomanga glavalavi ki ai ko George Mann ene visione ko ia. Nai ia ne prata kon ko ton men ai aku tau mahi ni pe men families au kunau i loa pito e tawa ko ni talo de fidu ka George a ko e godfather ia kon yo MMT pe nai whakalata hono whailonga e ai lava me a ko ia kamatanga MMT pe a hoko mai pe mo hono fuake ngahi kep neonga pena ke kakato tokola he kau wainga koe oi foi waha taimi ko ia me he valuono ki he hiva tolu. Na tokola hi pea ak nau tolu na nau iai ke receive nau ngahi kep monu whailonga i ko ia. Ta tata te whitanga kukulawe ki ai ki hono maha whakamangai ai kamata anga koe ni oi MMT. Pena hos pe he tau tōtā mai ni pēr John Boone ko ia pēr nā tanga hos e aho whalai te lo tonga tau pēr hoko e mai pēr ki he tina he pōtonga ki e tā whawhiwhi au pito. Mātou whawhiwhi alahi ange ko tō whesio whaki ka wainga mui ka u coaching staff pēr nā nau whakaunga tā maki he ngahi timi he kōhiri i he pōtonga ki mea whawhiwhi mau pēr fōki ha tō e whiohi. Ai ak da tol goni le folo ata we ta fesio faki ka ko fai ai fa manat go ta fa no ape a ka wai pe mo e felong wa ki mo e fie fia e po go ya pe fotu ai pe pe nai faki fa manat tu e po go ya hange ko ni ko e ko timi ko ni ko e Pacific Cup e ta hi ba hi ba wa ai ya go timi ni ma ngai ma gu na pe pe to la hi poco ya ko e one of the best final e ha fainga vainga liki ha ko e na tawi Carlo Park ha ko na aru na e araka MMT he foi tournament ko ya na ka lo ka ki lo ha ta ha ya te na wa o final pe mo ha mo na u ma lo hi he timikon ko ka mauri e semifinal. Kai ke loi hata e au tim go na go e tim meni na e coach e Graham Graham Kana ko ye na nihanga coach e tim go ya pana ta mai go ne lave he po go ya ai na te te go ni go ke tau go mo ka u Mauri he semifinal go na na u Famarisino i Ben Rose pa go na bus driver go ha go Mauri. Pa koe nau alu koe mea koe ki Carlo Park ki he tau koe nau koe pa mai semifinalo. Nai tāng he motua Māori koe ni koe na e whakauri te nau mālohi. Pa ai kāng he coach pe koha mea koe uglau pe he ai. Ne lau e tangata whakauri koe mea. Whanunga tuke hiva mai e kau wainga. Whalau Māori e au pito. ko na hiva be me ai o au ki he kalo pa pe au vale ka mauri he na nau fu a foi he he foi tau go ya la gere va tonga tau pe mo ha mo ai go tau go ni na le le o o o va tai mi tu oa he na mahanga fo ki pe a pe a kai ke ko me ma ari ni ma si he, he na e confessia ia mo tua na kau he komiti koa tonga. Na whai koe si o tau ko ia, e ne lawe koe na ne pehe he pō tōna ki. Ko ku toki hanga ino whakaha atu ai mea nai hoko he whai tau ko ia. Koe lolotonga koe tau, pia tō koe mi te nima koe pia ose tau, na lolotonga mā hanga tonga mo pia mo e, pia mo haa moa. Pia koe timi whakaha moa koe kau tama iloa, iloa pito ia e ngahi ngoa he timi haa moa. Pia koe koe tō koe mi te nima koe pia ose, Pana yai mwe mwe whakafofonga me yai me he World Rugby League po governing body na nau sio he, he tauko ya. Pako e ke ang he, he motua ko ni ko he mea he komiti pe he lawa ko e osko ni ko ha mea hoko e shea e tonga pa muha mua ai, ai pū peikai. Pe ko ha mea hoko. Ko tega ka tega asfuke he taimko ya ha, halao i he mea. Ka guidelines i he rule books Pero ha mea hoko ka pau e mahanga. Tiki na tiki ai fuka ha golden points ya hata imko ya. Tange motua koni whafufonga me he World Rugby League. O pau peke ai toka, o pau peke ai timia e malohi. He kai kia ha mahanga ya. Pana tok make up a decision ko ya hefoi taimpe ko ya. Mahanga ko a tonga muha moa to lere e foi overtime. A mite hongo fulu. Osi ko ya ku toi okei mahanga pe to lere moe anata. Ayoko tapol overtime ya he, he tau ko ya. O tuk malo hea ikua haa mua taha walu taha wa. Na fui tata o ko ia. Aia pa ko toki toki vivire toko lahi he nau mau tamut te pire pia mo Will Edwards. O ne pehe ma Will. He na e iai he te aho. Na toki ilo ni aku ki he mea koni nai hoko. O tuk pehange coach koni koi a timi ke mea. Yo, this is the person you should be blaming all those time in 1992. Him. Kai ke he? Kon toki asa ke foki ya. O toki ilo ya ko he tokolahi he. I mean na hoko. Ko foi decision na make I he foi time pe ko ya ke double overtime I go o foi tonga ko he. Foi tau ko moha moa he. Taiva he wa. He nai lau ko ia, nai fuaki ai a team of the era, of that time frame, ki 1992 team. Ai ako fo'i, mea ko hinga ko nau fo'i maalohi. Ko nau fo'i tau overtime, double overtime ko he, he team. Kai ke? Ko tau doksi ki historia ko ia, ka nai fai ngahi manatu melia, ka wai ngā mo mea he osi e fo'i Disclose gun here motua. If a decision gun I hoko. I na me me share tonga ba mo ha mo ai. Ai Pacific Cup he tau ko ya. I go second time ya na. Malo ya ha mo ai ya I Pacific Cup e. He foi final ko ya. Kai ke? Ko kula be pe pe go na na ka mo ya he. I he ofo he foi decision go ko fa no be foki foi one of the best final i am final vainga rugby league ko ia na fa mana te timi ko ia pe na ia e ngahi awards ke he ke i he i hono fa mana tu ka ko no fa ka to na la valere i ia ko na kai pe ke na pe fa ngi mea na ton di fa lere i pa si o pe ki ai ko mi timi mea ko hinga ko ka hau he ku to e Ko palani ke to hoko te pehe tau fōu ke whakahoko lewa ta hiwa hiwa whā ki he ki he wāwhē he hange pe koha ha fōi slot ke he hono whakamana tu. Aia koe koe anga ia oi whakatutu ka nai whawhewhia kon whakatoa nai lawa lele e ngā au nai palani ki ai whamalo ki a Will Wolfgram pamoikau komiti palani me mea E koe sio koe ke kahau kone tamatae. Aia koe whakamu ke hoko hoko atai pē tamatae i e tau kahau o hoko atu. Mahako ki tō tō lala hi pē ia he mea nai hoko koe he mea. Report atu me he tau whanoa koe nai pamanatu he tōnaki.
0: Maloa pito e manu mea pango pene ke ke iaia te vita. Ka koe, tahane, oi mea na uhanga whakatoa ngai I he pōko ia e manu. Hono ui koe whakailo ngai koe oi kau wai ngai. Hono ui koe nao tolu koe ke nao lawaha ke kimua. Lahi au pito ai, ai ngahi whakaiku muri, he? Nā tau o whaofofo ki I he whaitaimi koe ni na e, e ma ako e World Cup ia e wafe tawhitu, e? Hange nā tau o whaofo he seo ke lahi e tamaiki o kuna o kau ki he timi pe vainga ma atonga ko ki nā tolu hawe kasitonga e tamaiki vainga o nā whiri ke vainga ma atonga. Ta koe nā e kamata pe ia me I mua manu, e? Koe ai hake whakaiku koe bricks, koe maiden, koe lahi au pito ngā hei whakaiku mōri ki nā e āsi ai, pakousio ki he ni ihi mano nā e koe ni ihi e nia ko nā o si tō tau ki nā o telefono ngā anga, ka nā e si lā wāngi pē nā o whānau neongo o ku nā o hawe kasi mōri o anga ki whakailo ngā I, koe hui koe hou ngā ia he vainga e nā o tangata e ki mā tō ngā hei.
1: Koia, koia, moi lahi apito ho, ho lawe koia, hei linda, hangi koia ko Briggs, ko Man, ko Mark and Matt Royal, hei koe ngahi ingoa ia na tau maheni, koe kwa maha, koe kwa, koe Wolfgram tau maheni pea, koe ngahi whakaiku tau si maheni pea, ai, kau hawhikasi siya, siya mane moi mea, ka koe ngahi, ka moni o lau ke ngahi, fai ku kon gimuri kana lele mai pek me mua pe ya ai ko na tau ka ve ko ni ko ai fi tau ma matemato ai pe na fa fi fi ai ku lele mai pe o mai ke tai ni me bago si be fo ki ko la he ai ai fe maria ki ko ni ko o tau kakai o o e ko e o ma fa tala no pe o si o ki hange ko ko fe au ko ai hakula o kua e familia o kua e konga hamoa, konga maori, koko island mo mea. Pako e whaiko e tau kua kaureka, a kua familia taha o kua is common. O kua e ngoreka toko ua tau mai maha moa pea toko ua tau maa tonga o pea ngahi pea ui e. Ai o kua e o tau siya pe e hoko atoi pe o whainga maari e whainga tunga pe a whainga timi pe te nau ia. E te got more choice to choose because they are eligible. Umrau he, te nau lava o tau mai. Au mōi tau lau koe ki ai he, tau sio koe ngai hingoa koe he koe hili. Whawhiawhia, mo e mai koe whamili, mo e mea, mo e nau uta, mo e nau tangata e ki, tō mai ai pē ki hono, whamanatu koe ni koe he pō koe ia.
0: Mālau, Manu. Ange mua e whangamārie koe ni ma te vita waikona. Koe tangata whaingata a whokene hono ma upea koe taha. Oku toi I loto ia I he fupoate a mamani. Kene ki update mai pena au kiaha ngahi mea I he mehe poate tonu ke tau I loki ai. Ki mua patasi o bakai ke tau timi.
2: Malo abito ho rindai mau penga mahi. Duke u malo malo da be vada ble va e manu e tu da meni o ko hite a la u e au fram be fai mo ke to na ki e ko e o o tu be u hange ko to la ko le ko ti mi le rei fra u ri ana da ko e o ko ke to fu o ko hite a la u ko e ko me be sa ya e ko ke to fu ho ha ange ko ngai ta u e ko ko ngoi be ya ko ngai ta u na e over celebrate kalgure ki mua pa toki whai e te au hi. Pe hange hei ilo, na koe koe whai konga ne taha mahalo koe whingai pe nau concentrate pe vai. He ka pana nau te o mai ki tō ngani pe koa mea mahalo e hange koe ngai tau koe. Aia koe whingai ne ha, ikai koe pehe pe aku, kai ke aku, aku ikai ke uhingai ni koe tūturine whai whai ako, ka koe anga pe ku sio aku meitua, na koe whaunga whauena e whai ako ki. Ka koe whakatoa, Linda, te makau whanonga koe, oku tau wongo I oku, we are excited. He tau sewefo ke lisi e tau timi. Me ko tamai kene oku fuhu he fika urua ki mamani ngai tuunga oku na uiai. Pea, ike ke ngatai, ne ongo ku hange, ko wongo I beau, ako kawa me tō lahi. Ako ngoi au ia, helpo ko me wai e bio tau halanga ke fai ngata.
0: Mon lai.
2: So ki go e fata a da. Go ha mo a nai e tau bea mo tau tolu. Bea mo lepa I gai Papua New Guinea mo. Mo ti ko tau tolu. Mo ke tau tau mo inglani. Tau mo ha mo a. Tau mo lepa noni. Pe ko lepa noni ko e kau tama e nala e lakato. Ko ke peo ko wongo I ia. Be ko e nau ai ko e ni ko fi ngai tau tolu ia ke squeeze us out of the tournament. Hey, you know, I go home. Kage, tau vambe, tau kauka, to a bit, take a mui, tamayi, ne munga fu hingoa, gondo. I go kau maui, I'm a fan, or a tamayi. I don't feel it tonga.
0: Nalo e te vita ko tu nga kona ho mo e po ate e te vita oku ya nai hakau nga aha fonua ko e ke penia aku he kusia ko ni ki me agona na ke lave imai ai troa ko atonga he ai ko tonga ia oktau mo ingilani tau mo lepanoni tau mo hamoa tau pe mo Papua tonga Falanse
2: oh yeah.
0: Inglani, tau pe mo Tonga, mo Papua, mo Falanse. Aia o kuhange o ki mata fai ngofu ange a Inglani, ai hala o Inglani, mo hala o Haamoa, ka hange o ki mata fai ngata a Tonga. Pea toi hoko atu ki ai, ave a Tonga ia tau I pef. O kwe ke ilo pe o ki toko fiha pe ki kau Tonga ai, he? Ka tau a Lepanonia mo Papua, alunawa ia home game a Papua ia. Ko Haamoa ia, tau Haamoa ia I sene. Pea tau mo Astereria ia mo I kiwi I sene.
2: Oia, o tonu o analaizo, ai koe konga ia taha koe o I...
0: Hanga ka te au okunau ai ke ki ikamata vai a tonga ke si ai ke whanga ngata ngata pe ai Red Sea e ne alu koe ki pefe ku tau oslave e kotoa pe majority e kakai tonga mu kakai ailani okunau ise ne ki nau tolu.
2: Oia, mo okala, pe ko okala ni.
0: Koia.
2: Koia, koutui au ia ki o... Yo lau
0: ni ka yo te ke tu mai ko ke kulau ai pe ko ha lau wa ko he ku ke ka ko fu poate malo hi
2: ai ya go me pe go o mahalo ki go me pe go o ku ke ye fu fa pa ka go me pe go mahalo ki ai o na fa si to si e ngai timi o nga pe ke pe na fe nga le ma ke mana ko ang ke o ba o fian ngai wa inga o te ho ko ngai wa inga go te au e ka I ki I he fainga le volo ko ni o ka bu ke o te o ka me ngā I ti mi o ke seo atu ta bong bana ko lango we e resi ne wha ka mai ko I tari a pe tu ko pe alo e ka I a ti mi ko e o fulahi e pe o hange ia o kwe ke mana ko a whaka komesiare pe tuk mai pe ngai ti mi ko e o ku ki mei fetekete I ko e ai malo I ai hona u strength ke o mai o fe au hi ka ko e hange ko la ko na ke u feitu wa ve ki ai ko moni ko e o ko ai ka ke nganda pena u rifai da tori mala e una tori rifai na tori tua o fu ka ka hange e ta ka ku po u
0: ko vi fo ke ai rifai ki tua he ku ka mo e toki mo here pelu ia mo e me
2: Fakake ke me tua. I also go atau atonga bemanga I fonua unau be o ko me ia unau fama ke nau vainga motonga. Ko ai go e foi line unau be for balang we want to play in front of Peck Stadium. Pagono moni be mai a go ka tama vainga. Ko hai o fie vainga hafu malae o mai o be o fonu. Ai go me go o wongo malo na dolu ko ne tonga e faga fonia e tai glokola e se dio pa ko fuma ko fu wi di ba lo ya I mu eta mai
0: kana e tonga
2: yo ya
0: kana e tonga fiki ke fana fana tu ko e ke omi at raktau atonga ki sene ko uhinga kana usio ki Peck Stadium he
2: fanga da mahu fanga da pure pa nga ya sporti da minne
0: ai
2: o oia ai o kauke feinga ben ke da u arwa ke o kau he te pire ulua ki malo, tau mei mei kau atua ni mui te pire ape, ke tau kau he area i o. O tui koe mea katoa pia. Ko tau ki mawhai koe ke totongi tamai ki ke wainga ma tau toru, o tikei ke tau wau tau tongi ke malo e o mai a tamai koe ni, o wainga. Ka pau e whika i koutube e mimi au ke ua miliona tupu e mau inga ta mai ki. Or even more. Sorry, that's an undervalue. Eh? Aia kwe ke lawa e tonga o totongi na tolu. So, te tau whenga pe, ke tau unu mā maari e atu ki he te pire kou whaia area koe ni. Ka pau na tau iaha tau fusirini ki tau lawa o. Put on the table. Ka tau lawa o area.
0: E tī, koe taha foki o e ngahi tala noa ia o ku pehe o ku hange o na ufifiri he taimi kona o ku fonu ai a ngahi mala e hange kona na ke lawe ki ai. Kou manatu ki he taimi kona e tawai a tonga pe amo Inglani i he wafetaha fitu. Ai vahe vahe koe, ai kapteni koe a Inglani. Tikei ke wa inga, iau wa inga peia he ngahi stadium o ku fono kau. Tikei ke neongo ea mā whana pa moe lau maarie koe oi poupou. Whakatatau ki he enau fo i tau koe pe a motonga. Ka koe ku whehu ia aku ti. Ko taimi koe ku fono pehe ai koe ai wa inga. O ku iai ha se niti a tonga o ku ha se niti me iai o ku alu ki he akapululi iki koe a tonga pe ikai.
2: Ai tournament. Io o wahe, ka atoa pe ai ngahi tini. Ka tau pe ia whainga whea uhi pe ia. Ko mea whama mani lahi. O pe ia ave se niti ai participant.
0: Manu, ke ha o tanaki mai ki?
3: Koe whanungat peke he lawe koina ki he timi koe. Koe whea uhi kotoa pe foki e ti hange peko e ngahi tunameni kehe. A World Cup ko pau pika aki kulupu ko pehe ko koe group of death he ko group be oku he o fa ai pe kulupu ya e utuna meni ko to o ku pau pika ke fo du mau na na fanga pau pe ai ke to ma tonga ka o heaven fa inga foi fo ko tu tu pe he aku ga ga pe ku si o ga tu na men la lahi au ke soka pa mo he Kaka pulu unioni mo mea upau peke ki kulubu pehe. Pau mahalo ku he. O tau iai. Kako no mo ni ke tau siat koi ki ai i he wha whainga o tutu pehe. E kau lere ia ke kau wa ki a tau tau ai timi ko hau meha kulubu fefeka. Hau atu koe ki he semi mo e he. Kahi kuka whainoa mo mea. O ku o si he. O ka pau he kai ke koe ki risk pefo ke ngai kulupe he ka lawea ha taha ai ta mai ki ka koe he sio koe ki tawha koe taha wa koe ki he kona final omo se miu ko he wo si ma teu teu le rei koe aga peo ki sio ki he ki tau kum pa ke te tau sio pe ke positive side of the group of death he
2: iyo o moni amito manu moni amito he koe tu koni ea o koe tu ea o kulahange mana vahea e tau atau opposite England ya England sama na raya England ya Lebanon ni moha boa ye hoha atau kimi
3: dio
2: he go ye neo go tau os mahino ko pau tau malo ko to ka gu tau mo bueno la u tau mo be u tau ko ra ko ngat fenga tau ke tau si o mai he kemia ka tama koe ha nau si pataia. Koe e si e lere mai ka hau mōre.
3: Eio, koe ia. Heko e tawhakfo kia e taha e mea, physical atipa mo psychological warfare. Aia ko ne tau hutua koe ko lau koe kia iti, ko na wilifia I mai koe si o mai futimi atonga. Pe koe o ni wesia na ia e whakaukau e kauwainga. Aia ko pa upeke tau si o ki he tawhakfo ia. The psychological side of it can be worse than the physical side. Pau kau e ku si o hange ko lau timo e toko lahi, si o ke fai timi a tonga he, fai tuat koi ni. Fai feka me he tunga ko toa pe, na tau ki vai vai foke he kohiri he at the halves, I stand off pa mo half backs. A da ni mea koi fai link, fai feka o pito ia pa kumahu inga ia I ha fai nga timi he tau si o ke he timi he tau peheni. Fai au ila lahi peheni, pa ku o tau sia da toria o ku tu lerei. A tau mei he kamataki he whakaos.
0: Hangei whakau ki o hovare toko lahi he sio ka lolohea o ku keiva inga pea lolohea, Ko tui pena mo mui mui ai.
2: Nai keiva inga pea.
0: A lolohea.
2: Nai keiva inga pea.
0: Ia ko inga hono kei whiri mai peko eni ki he timi. Aia ko tuko eni me he wafe taha fitu ko tau malolo pepe a mo lolohea,
2: Oi. Ko tui pe ue to whababa ki he na ke I lava o te ua nasino ki he revolo koe ni. Koe tu koe ko no ko hai e to mai ko pehe ka pohe ke ki o mai a tau malolo ko hai e who would you pick in front of him? Hange peko lolo ea who would you ko hea e opsini ta ha. Ie koe hange koe laa manu koe tunga mahu inga au bika e ono mai fitu. Kwa si mahino koe tonga eo kwa e world class 7. Katoa. Ia koe ae koe tau ongo tama koe. Ko lolo hea o mana e pe ku mui mui e toko lahi e te au ya iwo. Nai kei...
0: Koi.
2: Kei sharp au bika ne iyo. Ene vai inga ana I iwo.
0: Hange pe hola ve ti koe malo e na tau hilelei hona sino ke na toi au mai pe ki World Cup koe ni kuna ke I fiti lelei au pito ai tu unga koe au ki ai vainga.
2: Pe a koe konga lahi e taha o kusi e mau moe e whainga tau kei e kato pito koe tunga lelei e nai ke ai whainga tau kei koe ia ana kuna I ai half pako koe mana mau mandu be mandu mo dola hi ko alu ko ni ye tau tes ye le volo ko ni o se ma ure va ka tamba yang
0: ma to to
2: io he bu alfa ta pe nerves go e ya na la we pandu ko mental toughness o ba wi ya I o fo ba wi ya ke o wa e o va excited he o so do wi o bu da de ye de ko mala e ya ka bu re ka ga da mai ko ni de wa ma kake koe koutuipi koe e au peke whainga tu unga he minite whainga o tap in lewa ki experience ako tamo koe.
3: Koe ia.
0: Koe tu koe ni o ko iloi e au ia koe o kulahi ange e tau irifia a tau toluia e tau manavahe a tau toluia koe ni itu a ihe timi he? Ulahange e tau nofa tau tolo analaiso e ngahi tafatafa aki kotoa pe o kufai ngata a ea moe ha ihe tau timi tau te fito ki he aho toko na kiko tui na tau osi pe he pe ki mua ihe foitesi koe ni pe amo nu usilani ihe tau ku osi ye?
2: Kako ke ilo rinta o kuke mo oni au pito ka koutui koe whaka ilonga ia o kua tau kau he lau. Ka tuku menga he taimi koe, taimi koe maua o manu, koe koe ke tau mare matonga, oh, tau fie fie pita nuru kua si mahine o la haia. Ka koutui koe whainga manavasi, koe whainga teteki, koe whainga nervous koe ia. Mahino rema, o ku tau hange koe taimi koe whepake ngai whonua lalahi. O ku tau osikau tau tolu he... Aia koe koutui koe meia koe ku exciting ai e timi a tonga he taimini. He koe te sio koe he taimini e social media. Ko kakai ke heke he nia we ko tau tonga le ko kakai ke heke he nia kuna komen he timi a tonga. Kakai ke kakai ke ai ko ko inga we ko tau tonga ben tonga tau si ofa he tau ki pele ko mana ko si hoa kane nai o ko kakau Europe nia ko kakau Australia kuna u. Kau mo nau tolu ya he excited he si oifu ke tau team list. A ko poni alin dag moni ko ai ko kia te au ya ko hui nga tau lin au tau fai e fai nga ongo ko ya he ko tau kau he are ya i mala e
3: ia
2: e
0: Selesniek ha ha mo va kai ki he to a gon me warrior
2: ge au ge au ya we have proven try scorer. I go, but when I go, go see for to go tolo, maybe go far. I go tolo, I go to a, go go top try scorer. I mean, I go galab. I go yo. Obe fufema, obe do be go tamba go proven try scorer. Go we lo he to la he na go tu ganan na uva inga I la. Go forgot to buy that one of thing in my head, me, but go kid, I got the foyer albeo, eh? But the albeo for us, yeah. Obey me out there now, Fumatakai, where they don't like you, Fumatakai, Beyab, Nawanga, Benadogai. Big Anga Beaki, come as easy, Malae, Nawazi, Lomi, another pool. They go to your Kauyai, O Kauy Damagana, Matakai. Finishes, good finishes.
0: Ko e taha foki o e kautangata e o ngatangata na e kaumai I vainga mai tautimi a tene o tupo we. Ko e tuunga foki na e iai a tene o tupo. Ko tau whakapapalahi ki he toko tahani I he whei laulau na ane whai ma a tonga vainga I he tautimi whafono hai. Ko e aha mo wakai ki he tangata koni.
2: Money.
3: Io coi tausia peo respect a decision qua a Daniela e cune o si lava e mea no kotoa. Ko tu ia uia hangi koe ta lave koe ni ki he kau experience koe ki he ki ha timi. Ka pauna ke fie mahalo nau tui na ke fie nofo a te fie kau a Daniela, Daniela i he campaign koe ni. E lava pehu mai he te nehanga ia o mai kau I he kau leadership experience ngue na lau kia te vita. Whe mau apitoe ke pala nisi le lei e tawha e kotoa peo e timi. He ke nau hanga o whakaududai le lei e I ha taimi. He unau osi pāte I mo kau kei I he ngahi situation go ia ki mua. He ko e kau sio tato he timi kotoa peo kua e kau tama pe he ia. Te nau rava contribute. Kako respect a bito a decision a Daniela. Kahe kune osi lava e ia ngahi a tuunga I he vai ngā o kusi au kia pakune pehebe kua taimi. Kene maalolo maame iai. Pako e tui au kia moksi au kia I. I'm very much respecting a Daniela and for decision ko ia. He's one of the legend of the game in I hono taimi, e ka uia hano lau koen ka pahe tau sio atke historia vainga. Kone achieve e ngai mea lai.
2: Koe mea pe taha ko, pehero pe ko, te reke tue sio a taha ko, o kune lava e mea ne fai Daniela ea. Aerial skill, koe saitaha I mamani. Koe mea pe te tau ngoi o ko misi mea tau. Ai ka tama me Daniela. Ku ke ya ta ya to e. Te ne te la mai ne me au fai e pulu e mai pulu yo lu na mai pulu. Kai. Oi bo Daniela ya na na mahino of the band e ma wa ya na skill go ya aerial skill. Mm.
0: Bon ya pito pe o ku ma ke he au pito pe vai ngā tangata e taimi o punai ke pulo maalo ngā e?
2: Yeah. Probably the best of, ever.
0: Fefeha mo wakai ki he kauleka fo au koini I he timi. Saresi for Keti.
2: Masi. But they do wanna. Hey, look at Manu. When I don't have a liar. Well, but it out to him out, Timmy Raybe. I gave a loud forget that was him without boy, but it out there. I may go, yeah. I'm going. I'm going to go to the house. How we have done my ye? They haven't looked at what's the word? Of the gay now for Malo, your now Zino hanging okay. Ego now gave tau a tie now gave back and back and I'll
0: give you a bit.
2: More, I'm going to get the mic. I was going to go to the next one.
0: Ihe pōpō ke tau whānau. He go tui au ka pāuna tau ki I langa I atu hai fo I lawea o e taha kotoa pe. O si whonu e tau bolo kalama tau tolu he pōni. Kai ke?
3: E tau a hoi a tau tolu rinka.
0: E whi e mā hua whai whekā uia ke hau whai ha lotu moha mea kai. Kai ko inga ka nonga tahi. Kai ke he go tui au matangata ko e talanoa pōni ko e fie fia pe ia. Whānau koe ni kunau kei. Tari ai ui ai faiako ma atonga ke na wai nga ma atonga fa fofonga tau ki fonua faiai eta pore pore faiai eta fie fie I he mala e ko ia ka puluriki ka te foki at ke amoa fai ha amo faka ma pop fa os mai ko tau tau ene toko naki pe aku tau faka amoa ai taha ko toa pe pe amo e na pou pou pe ko ha pe ki fonga o ku ke faka hoko ai ho pou pou faka hoko he lau marie o fie fie pea moe malo foki ke wana ya hata e lavea. Ko wakai hake manu ko Hamiltoni o ku Osiyuki e nao floati a Hamiltoni. Ka ko e nao floati e na tok peheni. O ku aiko ha floati pe a kautonga. O ku parade a kautonga ha moa Papua New Guinea, Fisi, Lalotonga. O ku fai whaka anga taha katoa pe ihe pong pong toko naki, he? Tau si o koe lau maaria ia koe, oe fie fia pe amoe. Feo fofani mo ngai whakataha, o ku mau ia ehe community koe ia ihe militoni. O ku fai whakataha pe e nau pareiti anau tonu. Kutui au ko o tahuhu osi mahino pe, ai tu ungaia e iaia o tahuhu ka kutau whaka amu pe, ke whakahoko pe I he whakapotopoto pe amoe fie fia tau fie fia e koutui o kuikai ke fie mau e whanau ia ke nana tolo wa inga he kai hoko ha whahinga whakatamaki pe ko ha whahinga mea o kuongong o kuikai lelei I he amanaki ko ia ke whakahoko ae tau. Te ufoke atu kia teki moa ke mo whakamaopo opo mai e tau talanoa o e poni mo whahatala monu ke whanau.
1: Io. Palo li da ko ku ko ta no ko no ko ki he ki he Britoni ki he fa ta ta ta o mata kari me Pasifiki. O ko fa mana tu ne fa mana tu mai ai ko weekend ni foki a ka fa no mo li da o ko e mental health awareness week. Pa ko e theme ko ko o e o weekend ni ko belonging pe ko identity. Ai ko ta sio ko ni ta o ko ko e ai ai tau timi kono fratata ha mai ki tau tolu kai pe ko nga ta pe ko tau kau tonga ka ko e pata kari ki he ai ko tau ko tau lau kau aki a ko tau ko tau va faka pasifiki mo tau va tau tolu fratonga ta mo ni au pito pe ia une o ku o ne fratu po ia ia te tau tolu ai lau mari e fie fie pe kau le reka tau tolu kotoa kago go fefia o ke tau sia go na go lawa atigo imo ko go tau tolpe ka matakari pe tau tolu ko hau everybody's jumping onto the bandwagon go I red sea yeah I see of Tongan flags everywhere but go the feel go me go fefia go to ta go to ko na ka u ya ya movement o ku na sio mai o ku ne hanga reflect who we are as you know from the friendly island for the Tol Tonga. Ko ma go mo tala monu look forward ki tau ko ne tona ki mo tala monu at ki tau wa fa na wainga pa le fa ki peti he foi he tau timi te fa peti
0: malo manu pa ki mo pe ke ta hoko ka ki ati ko to ta ni o ku ne kore mai ke mo ki analyze mai mo ai fika o no he ko e master maini e timi he oku kei fo kako ilo na e ui pe la tu fa inu ki mua e la tu fa inu ko e fika ono ia ko e o e
2: timi manu malo u ke ki ilo lahi ane ko ki
1: ke ai ko ha ko ha ho si o di hangi ko ta la ve ko e ono mo fitu he ai
2: ko ko ko ai ko la ti fa nu ya ai na ya la ke me se au ye ta he na ke ji je na la la he o ya ko tu i pe mo ko no ko nga le rei ko kai ke
1: iloi io
2: e ai ko ke be ko tu ko ni o second guess ile va ka ta ma inglani be fe fe e masi ko go wilo go fo i me ale re ia e na fa ka go go no fi me go be ko lo lo he fo ki i lo ia ka da ma inglani una ba inga na go ba inga europe pa go tu i be go wi nga no fi he fa ia go he ai tam si go ni and I la tu fa no he go fi we ka da ma inglani no fo no pin down be go fi no fa inga ge ho no analyze o ai go e io go tu be go es Then I found my eight outdoors. Hello, Nagi. Go hang up, see your agui. I go see you go to over analyze another Asaya Gato. Then I'll be good key here. I think I don't know. I get a very foggy or no. Get there, we are. The less you know about your opposition, the more worried you are. Aku deh awam moya, aku deh si tang kita o fika iha moya moya. So kau tu iko apa kau kita fu ilo lah gay, kau efo me alere iya. Hei osi na ela pega kau ilo kau uhinga kehe na e ohi fu e tamsi oya kita main na. Ayat main na osi na ela, aku osi ai be ability iya.
0: Never inga West Tigers eh.
1: West
0: Tigers,
1: eh?
0: Mm. Halfback.
2: Yeah.
0: Okay, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to
1: the
0: house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm Aisaya katoa fika fitu ai ko yonoa la tu fainu fitu Aisaya katoa valwa 18 for Noah Blake hiva sunny look ko hongo fulu chasing ta malolo tata ha haumole ola ka atu taha wa siwa wong taha tolo a Tyson Frizzell taha fasa alis foketi taha nima Stefano utoi kamanu Tahaono, tahanima a Stefano, tahaono a Demetric Vaimaunga, tafito a Lekahalasima, tahavalo a Tuimola Lolohea, pia tahiva leva Paula Alamoti. Koe timia koke tōna ki. E Manu, Stefano uto ika Manu na iai, e toko tahana e whakailonga i he pōtoko nā ki, e?
1: Iyo, koia. Pamiri koia.
0: Koia.
1: Iyo.
0: Koe timia koke tōna ki, e sione tāvo, koe ni ku osi ui atu. Te whoki atu ka koe e te vita ke ke whamapopo mai patau, wha osi ake.
2: Koe mepina ke... me agi agi mua rinda ko ai ngahi ma fana ai kau popo ok nga tapia ta tu tonga ka ko de vito ke tau kai nga mua ka kai nga babu ai ko mo ni abi de lawa ai ko si podi u ga no fina ma fai ke ne holo ke nga ya vai vai lai fra matakari fra sociare bana tu da tu ke fa politikare la bona da tu ye ke fa siasi o wan e si boti a holoki ko do ai ga da unu mai pe o kulo kula da he e do na ki pe ko no ko fa nga i via ko mai e si boti pero de vito ke da tim go ndo ka u are a e ha u mama ni e ma lo ko si boti na tonga ta wo fio fio ye da u ka u no are e ha u mama tau hiva ko doa be eigo of au meha feitu be tau ia i o teke a ke tamai i he koutu ia upe ia ia upe whenga mawhana ko ia ke tamai i i mala pa mo whenga fie fia ko te tau mau ko ha be o la asi ngai e ko i tamai ko i whai a ko ko kaunga mea lerei whaka inglani ko kaunga mea lerei pa ko tamana sotia ba i ha uia mo whenga whai a ko whaka sotia ko ne timi kako ta ona de fuga ta doria mo himi e go fa au ko ita ma faia la kange ta la bonu be ya malo au bido
1: ya ya mo do la u te vita wa u ke ka pa la ngi ma u le na to le iba
0: fa malo la ya to ka te mo malo apito e te vita vai kona ka ma a manu fotu a e tala noa lelei o e poni pia mo e poupou ke e tau whanau pia tā pia ngani he koiongo so tia tutuku moua me he mala e tau a mala e vainga o e mate mātonga pako tau kau whakataha kotoa pe i he poni pia mo e kau whanongo a ki nau tolo o nau kau mai me ngā lope a e whakahoko at e tau pōpua ki tala monu ki he e tau timi, neongo ko hange ko mō mō hake o tau wanga whakatangata, e tau sio ki he halafono ngai timi, hange o ku whaka efihia i atu ki tau tolu hawhahai, kai ke oua to e tau whalala, mihi e tau whanau pia. Tau amanaki kotoa pē, ki he floati pego e poupou, pego e whakakeke koia e whaimi o tahoho. Poupou atu ki he whakatuko ati ka pau, te nau whakatahataha pe ki nau tolu po hiva ata ata peha pākai o tahoho. He loto kolo koia o tahoho. Hiva ata ata pe. Toko peha lapure a ngā ia ki ata ata ki whifononga aki a kakai whonua. Ka nau tō pēna tohe kau halao hiva ata ata os nonga tamaki vai ngā ia. Whamalo lahat ke teg moua, o whātu ki he e tau whanau, pe whoki kia ki nau tolu, o ku nau whaifatongia, i he toka ngai kina e tau whanau, pe a pe whoki e whai ako. Malo au pito, ko e lava ia e pōtala noa e pōni, pōpou ke e tau timi, ka mūpō uria.
1: Malo.
2: Malo.
1: O whātu.
0: Malo, o whātu.
4: PMN Tonga.
5: O ku tau mua ai nima tolu taha pē ai ke whamawhola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko vai malala me ka taha blended gas me na whanono o me tuwa ki te weekendi malo vai.
2: Malo pito te evita pia malo ai pe ai lau maari a hu eik lelei ai tonga ko toa pe mongmi a mai I ngalu ea ko ia ko tau ngahi tuwa ki ko ia o whaho ko atu mau pe ai kautaha ka I loa ko I ko blended gas o atai pe foke ai wha malo ka ki moutou ko toa pe ni mo me ama frata o mo me lele mai na kun ko si ka ka mata pe fo ke mai na ni mo to to la hi mai frata o ka ma fo ke ai kaina o lo lo tonga I he ni na nga mi fa pe pa ke fa ta nga o e ko ia ko mo finance ko sa te te fo ke ka ta hani ia e te vita ka ma ka na fo no nga ai fu ta fo o te te wa te ni ko ka topa November December ke Christmas o sma wa tu ai kas ke ke me alere au ki ngai yut fo o ane koe koe kalas fo o ko ia koe kia ai a kwangi uktoi ki pakao no poni ane ono seipi ka o mape fo ke ngai Ford Rangers magai me alere ke ke fa malo a toi pe koe kastoma me wing na toni ko to tafo ko ni pensoni pe a lava le re to koni at ki ai ai a fraho kwa tfo ki ke ulele atu ke tiriva ai me alere ka o mafo ki ai toi ngai kau kastoma ne I te wā tēnā ngāhi mea lele I he weekend. Ia ki mō tō kotoa pē o ku mō laisen tōnga ka o māwhoko mō laisen lēna. Pē koe I kai pē ke I ahau laisen I au te ulawa lele I pē au toko ni ato I mō tōlu. Pē a whawhi a tai pē I mō tōlu mō whi māua mō mea tere. Mō whi tū takme ka te ai wawetaha. Koe tau whika telefoni. Koe noa ua ua noa fitu hiva. Ono ni mano valo. Noa ua ua noa fitu hiva. Ono ni mano valo.
3: Whanangonongo kei kaukori sutuku kotoa o li ahona Saineha Alumni Association I Wellingatoni. Ok whanangonongo atuheni kei kauaka tutuku kotoa pe I li ahona pe amo Saineha, oku mou I Wellingatoni pe amoe ngā hekolo kau ngā api o Wellingatoni. Ok whakaafe iloto mafana atki mou tolu kei langa ngā aue o amanaki kei whakahoko I hekolo mua, a ia kohono fuko tuu o hawaa o e taukori sutuku wai ke tauwhinga aue aki. Ok wanga pehe ni lewa ai polo kalama. Pe auk whakaafe I atu ki moutolu kotoa ke tau whakataha ai, pe koha taha pe auk fie lava mai ki ai oku ataa pe. Te tau kamata whakamaa mawhana aki hafu uhulo hula, I he po urihifo e ahawhala I te watolu o okatopa I Totra Park Apahat. Kamatae ni ifitu e fiafi. Tōnaki wafaa e whakahoko ai hono fili ho mou palesteni. Sāpa te elewa ko e tau fire site whakaosi ia, I he ni mātou noa e fiafi. Ka wakatutuko kau mai ke tau iai o poupou ki he tau ngāwe. Whakababa tu mea pēteria ke tau talanoa pōmee, koe palestin lahi au e akatutuko nuusila, maka me sake koe tokoni uloa ki ele noa ante malātu koe tokoni wā, pea moeli ahona Saineha Alumni Association nuusila.
1: Whanga maari goni ke oatua ie ki whanongonongo koe ni, ki he ngahi timi na e kau he whiauhi koe ai mamaloa rugby tournament, kau poupou, kau mamata. Mo whakatonga iange, o ku whainolo ai whi auhi I he tōna ki koe ni tahawhitu o katopa, wāwhi wano, ki he malae akapulu o kalaka. Taimi taha waho ata koe tau kāsete e ia, mohono taui a whika tolu mo e whā, koe timi a Maurisi mo ha te iho. Ko hihi forewa mo vai ni tēna taui ai hau e whi auhi ki he wāwhi wano. O ku whakawhi atu ki moutolu ke mo ulawange o poupou iho mo ngai timi, Malo me he mamalo a rugby
4: tournament. Romo eka atumua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O watu e whanonongo ni ia ke kau mēmi pa e kulupu. Whakatoka ngā iange. Koe tau porokalama whamalo sino mo whakawhiohi. O whakahoko ia me he Star Hotel tuasila Toluhi Waua Great South Road o Tahuhu, Auckland. I ahupule lulu o e wike kotoa pē me taimi hongofulu AM ki he wā PM. Koe tau aloha te I ke mahina ni e whakahoko ia Aho pule lulu, ua walu o katopa, ua afe ua ono. E iai mo a ngahi pare ki he tau whi auhi disco, ua olos, pia moe aloha lirei taha. Pia koi ai, pia koi ai, wataha wha afe loto maa whana mōni ke kautou rekareka kotoa peo loto aokalani. Ke mō mea mai ki he tau porokalama wha maalo sino mo wha whiohi, e koho mōi lirei mo ho mōi whiwhia, koe moto ia We the People. Wha papatu, piriki talanoa.
1: Kore whenga maari koe ni ke oatua e ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koi fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koi talo tonga, hopa, moi lai pere o kukilo e faa I he tangai. Koi fwoi ufi, koi tau meire, koi lose, kaho kaho, moi paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha ta tolu fitu noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa uataha ta tolu fitu noa tolu tolu noa o maue mea kotoa pe ambe iai malo.
3: Ko e whanawanonga konseti ai poloka fitu ko lo toka o oho noa. Ia o kunga tu e tonga kotoa ke poupou ke e tau whanau vaenga. Pe aku pehepe pe amoe vela ai ka inga ko lo toka mehe o o noa. Ia teu teu ke o noa te ihe ato noa anove maa. Ka inga kolo toka pe poloka fitu, o ku tuua e whare māma o tau ki ifonua. O ku whaka hawhi I loto mā whana atu ki moutolu pe koha o honua pe, o ku fie lava mai ki ai. Taritari lelei ki moutolu ke mou lava mai, ki he e tau konseti ai e whakahoko ia I e fiafi toko nā ki tolu taha o e mahinani, ki he whika taha ua o High Street I o tahuhu, I he ni mā e fiafi. Ko ho o wha ko e fukolo a ia ke tokoni ki he ka inga, I he langa ngā ue meiho tau ki ifumaka. Mālō pe moe whakapāpātu mehe sea, langakāri vai lea vea tupu pe moeangi ke iri tu ipulotu. Ko tau taimiko toi mini te wawalo pe a hoko ai tahawa. Whātonga I angi foki ko I polokalama ko iahikule o oe whakatu amerie. Polokalama oe hinghing tu apule lulu pe a moe ongo toua e toko ua wehe ongo whaifekau e toko ua mehe whareni. Makatonga lewa ka maa foki a sione o nevela tupou. Ke nga whakahoko a te whatongia ko ia o e tāpolo kalama me he pongi pongi. Whakataha pe amo piso pe silo wini sila lavea ka maa whuki a weina I London tu I fua. Whakamalo lahi atu ke tek motol kotoa pe ne tau whi ao mai me aneho ata me he hoko ko ia a e tolu o a umaini ki e toi lau miniti pe a hoko a e tahawa. Whamalo lai fo ke tek nau tolko toa pe na e whakawhe I ke nau kau mai I o no whakakakato pe a whakau atu ai ngahi polo kalama e poni ki homo ngahi loto whale ki a pina ka uma a foki ai ngalu o pe. Whatawange pe na e ngole lei kotoa te ngahi polo kalama ko le whamore more atu ka pau na e iai ha to whatongia na e ikai tau mo o mea mai mei api. Te utatau atu au he, kai hoko atu e makatonga rewa e tau whatongia, malo apito mō mea mai, tu a o whātu.

0: o atu ai fatongia konio no tataki atu ai proclama ospa foki atu ki a pisope peka a uheina pe pe foki a onevela i he pongi pongini ko e polo kalama hono tolungo fulu ma nima o hikure o fakatu amelie i he pongi pongini taha nima o okatopa wafe wano ko e tau kaveinga ula kieni o kufufi e ma uvivili ki hongo pure anga Australia ma Nusilani ke fai hatala ofa ki ati ki nao tolu o kunofo owa me he wafe ma tolu ki he wafe wa ono. O kutau fafetai, he o kutau kau fakataha, mo ki nao tolu he ata o ngō moeope me he otutonga Nusilani, Australia, Amerika, Hawaii i Britania mo Europe pe foki ki Siapani. Kataki, pisope, o fai mai hatala teu ki he kaveingani ke lava ke fai me iai hafeui ki he konga uraki e tau proclama hikureo o whakatua merie ki he pongi pongi ni. Malo pisope.
1: Malo pito te tamaka pa ko kore pe mua ke hufanga e ngai whakatapu ko toa peko no mua ki he proclaman a tā mō ka e whainga maria ko ni ke kamata ata e tala noa ko hia ko e kawenga mau inga ko ia i he pongi pongi ni. Pea o tau whawhetae pe mua e tau mawe nasi e koloa koe koe mohui o tau kawa he pongpong i wha koloa koe ni. E, te tamaka pia koe kaupe i he bea na tau takamata he tau tanoa ke heu kōsi pia fu mawinga pe ia ke whai ha tokanga ke ai he pongpong in. Koe koe tala o wha koe kau ia hafo i polo kalama ia o mahu inga au pito ia. Koe tawe ni e talava wha umimui pe fo nuani me fitu wha ke walu noa. Poka tā ane whāono, tike ki te whai ha tala ofa ia. Tāko mahu inga au pito pēa ke whātoa ngā ia, ta whai koni e kono ngā, kai ngai wāi te pire ke ke, e lama ke nao hanga tala no ia e ta whai koni. Koe mea mai koe ke e tau siu koe ke pito ukunga koe ku ia, i me tahi wa fit whā, koe kau ia ha polo kalama toko taha koni o paremia aho koe ia, nā ne hanga o whai e ngā ue mā o ngā e hako e nea koe nā ea uke taimit pena e tūria mi he tawhae ko ia mi he paremia. Tā koe kau ia i he ngāwe māung onga na whahoko e tō tāko ni. Pea hua tulewa Fraser i he tau tātau pē o na lele ki mai ia i he lipuro a he tawhae ki goia na whae ma he tala ofa ko tō pē. O au mai ki he tau tahi wa walu noa. Koe ngā tānga ia a e nā tala ofa i he whonuani. Tā koe mau inga au pito pē ia ke tau sio ki ai pa tau tokanga ki ai. Ko no moni koe konga pēni i he tawhaaki i he community mo me e lawa ke whakahoko atu hana ure o koe koe ki ai. Pea koe kaweni i he mau inga au pito. Te tau sio whakalukua koe ki ai koe kaweni i he tuunga. Koe na e whai pē i he ni na kamata pē i wafe taha tolu koe o taha walu. I he kamata a umai koe ki he COVID-19 pana na huanga o peheni, e umai e whanki i tala ofa, koe hunga peke fwoi taimi koe ia. Ka koe taimi koe nai kaike tari i he purea ngani i aho koe ia. Ka koe mea mau inga taha koe aho ni, he kaike nau si nofo ai pe i he tawhaaki koe ia o tari ki ha taha ke ne hanga o tokanga e kina e tawhaaki koe ni, ka koe mau inga upito ke whai ia, ha tokanga kia i e te wi. E koe mea mau inga taha koe ki ai, ko hono hinga koe e koe mau inga, ke tu whakataha ngai community, whakataha pe mo kakai e pure angani. O ke kau ke kau apo pe pehe ke kakai e whanua na mau inga au pito ke nau pou pe nau tana, pe nau tala noa, pe te nau lava lewa ke o kure o lahi ange ia ia te whahinga matakari. O inga pe ana e si o dhokoi ki ai ko tunga koi tau ia i Pacific Forum. O nge koi ko tala noa koi ki mua koi ki ai o mau inga au pito ke amai ami he me vai te pili oipu ngai pule anga koni o kuna ukau i e wholomu. Pea koe konga ia o kumau inga pito ke sio whakaluku fua, kai tau te fito pea sio a tatolu ki he kakai e Pasifiki. Koe ke tau tokanta tau ki kakai koe ngai whonua ke he kakona uinga o kutau tuu i he tuu whakatio kala whakataha i e wholomu, mwe pule anga Sileria, mwe pule anga Nusila, ka kumau inga apu ke tau tokanga i kena. Sai ko tunga koe ki ai, ka toko tahafe tupu a mautolu i he ni i tunga koe kuna i e kau o vaha hufanga whatapu, pe toko wafe ni mangiau i vihiva i Nusila ena. Koe kau ia tu unga utasio koe ki ai, ku mau inga au pito, ke whai ha tokanga ki ai, koe haa whai ngā whaunga koe whai ki ai, koe mea mau inga ai. Pae kai rawa e te wita ki tau hanga o tukuangi, pa te tau tokanga ki ai, kai te ke lawa ke whawhangu ta whaako ni, koe mea mau inga taha koe ki. Ako e tu ko e tai ni mi ko si ko ko no fo ko na ta ka ko ko no fo de le ta tau pe e mo ni ko me ma ho inga pito na mata na ko ta na na fi ka ka mai me te right na tu ko ang mai me please on ni ko ha o ko ha o e fa tonia e tori pe ha o tu ko ko ya a ve ai o au de tu ko please on ka ka tu ko ta ni ko ke ai o ku ma inga pito ke ta to ka nga ko isi ko ni o Hange te ia o ku uka ke whaha tō kāna ki ai sai. But tu wana anime tau jatu ki nusila ki hena, wa mana ke whakahoko mōwhiri. Ta heka ke lawa ki tau tāla noa e tau tōria ko whete tau te ke tau kau ki ai. Ka tau tāla noa a tā mau inga au pito ke tau pōpōwa ko whiha tau whaaki. Te nau lawa ke nau alliance, te whakataha mo ke nau tōru, ke nau te ke ihe tau whaako ni. Pe ku mau inga au pito pe ia ki ua te tau tukunoa e tau tōru ia a e tau whaako ni. Kono mō ni koi ki ai. Ko fili ko ni koe oe tafaaki ko ni ko hinga ko kau ko yes lady and ko kau lawyer pau ge re sita fa immigration ni mga be o ko kau na toria he po po ge o atari na ni ko ni ko ha mo re na toria ka panga ko ka ko ma inga au pito ko ki ai e tau se ko ke he ka na to tari me ko ni tina tala mai na to lu ko ki ai te na te ki ka ko me ma inga ko va te pile ma inga i loto i loto fa le ria ke fa ka u ki loto ki ai ko lo ki te ko pare ni ko e mista immigration ni pe mo paremia pe ko to lu ko ki ai ko ser minister me ta fa ki ko ta me ta fa fa ka nga o ma u nga pe to ke na fe mo ngoi ai vai te pile ko ye tu nga ko ki ai fa ka au fang e ta ni ai ka kai mo nga he me ko to o ma u nga ke fa to ka nga ki ai pe ka ki si fa to ka nga e ki na to lu e te vita ko tu nga ko ni o ku ma u nga pito ke fa he to ka nga ki ai ko fo ke to ko ya ko ta ta ni ma lo bi
0: Io ko fa malo atu e bisope malo hono tu ko mai koia talateu kata ku wafe peka wenga ke kamata mai eta a fehu i ki mo eta por kama i he pong pong ini malo wenga
2: Io a o ko a fefia la he ke taitari eta di mi kule o fakto milie i he pong pong ini pe a kata peki pai ki leo po A te ako, a te wha maro lahi ma katonga ewa, ka o mai tangata ko Sione o Nivela Tupou, wha maro ke Pisope, Sloan Slavea. Wha hoko ta watangia i he pongpongin, pe a, wha maro ta pito Pisope ho ke kikia o ke tau kawenga i he pongpongin, ka oku atu e tau rakwehu i ki he pongpongini, ki he kawenga wafofa. Katake ngeka ke lawe mai ki he uhinga pea moe makato unga a ho ofu hohaa pea mo taka ngai kina e kawengani. Na ta osika mata mai foki e kawengani pisope ihe pulelulu ko osi. Kau ko uhi o kwange pe foki e tau kawenga ko ha tau fō. Kala osi lewa e tau fō. Pea whema o peike vai maa, ke mahino o kumaa pe tuk tau. Pea kuhi ngai tau toi foki i he pongpongin pisope, tau toi hanga o toi lele i wharelei mai tau kawe ngā, ke toi mahino ange, pea toi maho i ngā. Keke, te foki atu ke whai mai ha o lawe, ke whaloroto mai i he rakwehu i o he pongpongin pisope, maala o pito.
1: Maala o pito, London, tako kawe ni he whehu i maho i ngā moni ke whai, a tokang ke ai e kaino whanau. He kono hinga ko kāna fu mahu inga pito lego e tau tala noa mai he wei ko si ki ai pako mahu inga pito pe ke whaha tokanga ke ai. He koe ko hono mooni koe ki ai koe koe koe tūnga koe koe si ai koe koe whakao whau pito. E hau e tūnga i e tūnga ki ai e tau kakai ki he tūnga whakao whau e au piha tai mea tēnā hoko pēna toa. He uwhanga whaka tapu ke ta whaka koe koe ke kumi uwhanga koe kai vevi. Kakoe mahu inga apito peye ke tea koe ke nau tokana apito peye ke tafo aki koe koe ke aiko hono inga e koe hako ke moe whaka awhai tunga kusi iasa tau kakai koe noe. Kakoe mahu inga apito peye te tokana koe ke tafo aki koe ni hene whai ai tokana ki ai pe e lava nai. Pe e lava nai i tau purea ngā o whoko tu umai koe ke ai me kau he konga ina tuka ke koe ke ai. Ke fua ki hatu unha makehe atunga visai ke tau mwhonua. E slerene na hanga na tō o mai e purea ngai wa tōlu koe visa koe na omi koe subclass 462 koe ia koe hange peye koe hau koe kau pekepeka. Pe koe ke kau atonga ai. ko Papua New Guinea pe taha iho tau elia o ake fu toko teau ko toko wangi au. Pe ko toko ngai ako ave ko toko pe ke hake loto loto o au kaweni mo Afrika ia ki ai hono whaka inasea ki nga tolu. Taka hiri ko ia ko pe maunga tako ki ai ho una uomi nga tolu hen ihe visa ihe peke peka ihe working holiday visa anga mai ke ne. Pe ko si taini ko ia o kwa apa o kito o ki ai pe ko konga mau inga ia ke ke whai hasi o koi ki ai ko hono moni ko e now tolu peheki Asia mo Africa so ka kawia I he mea mau inga taha o ka pau ulakoi ki ai e leleia ke pe tupulake pe whakaimea e tunga whaekonomika e ngai whanti whanua iku o ksai beas leiria mo nusila ka mau inga taha e nga whanona mai ki he niko nunga ke lava ke mauha tau ataina e ka pau te e tau ataina a tangata pe mo koloa o tu e whakalakalaka whaekonomika pe ekonomun koe e tokoni lahi ke ngai whanua iki whakoi e tau tolu e Pasifiki koe ko ta whaekoni pe o koe ke tui au ke kano ame koe mai koe na tolu whangau e whanuani na urea ke meo ki mua pe te kei lau pe e auia koe modern slavery koe whaekoe whanuani o mai ka unga au e mua ngahi mea koe koe peseti ano noa e unofo e whanuani koe peseti e whanua ko ave ki tonga pe te whakatau pe na tolu ia ake ki seiniti koe whakamu o ki I he whare kausia inau ngā seiniti e umai tonga ka pau e lava ke na whanga o Malanga e tafo aki koe ni. He koe peseti, koe omka na tonga au, koe tuko tofo I peseti ano noa I hei. Ulo aki I kaukai e nau nofo anga, accommodation, mo transportation koe ai, mo na mai fie mau koe na tolu, ai e koe peseti e whanoa I au nofo I e fonwani. Ka ku mau inga au pito o ka pau e lava ke whai hatokanga e kina ke tafo aki. O mea koni ke sio koni koe ke tafo aki koe ni ke kau. Ke tala pia koe ngā ke whai hat. O futoko lahe fuka owa ia e ni. O ka pate tamseo te toro e peheia ke fuake a toko futu mano. He kake kare e burea ngā he ni. He kono mōni o kulaha pita me, ok, lahe pita pia kao mai kumi hufanga I he ni. Tika ke fuake a nga wisa. Mo ngā mea pehe. A ia ku mahinga koe he tainu koe ka pao lafu ke teke I he tafa aki koe ni. Mono mau inga loloto koe ki ai, kono inga ke lava ke teke ke fuaki ha visa tawa taina. I hena I Lusila e tahiva valo no, na nao fuaki ai e fo I visa I ai da fai fononga atu ki ena, fononga ta I visa mei tonga. Pena inasi kotoa e Pasifiki I e tafaa koea. O ka pao e lava ke whakahoko ha fo I o wau pe he, I heni moena. Again, kono mangu sika valua no e ki ai. E tawe ni siha me ai, e tawe ni e whanua me ai. O kumau inga o pito e ke tau siho koi ki ai. He kono mouni koi ki ai. Koe ngahi pure anga ke he, koe mea ko, o kumea ngahi tapa aki ko hanga ka whanga, ke fua ki ka kato I kai. Koe tau tū whakataha ta tolu mo e kau apo e ka kai e whanua ni pe tū whakataha anu silana pe awa tau Māori. Koe mea ia o ku maunga. Koe ke toanga po ka feha pāti koni koni ki ai. Ka koe ki nao tolu o ku nao lava koe ke nao. Ke nao tū whakataha. Kala kai whanua ni te nao wongo. I he tau tū uka a tau tolu. I he wahe whanua I he Oseania. O tau kau I ta whaaki he Oseania ku maunga I ki ai. O koe ke o toka ngata ke toko ke kakai. O ka pau e lava ke nao hanga o whakahou. Pe nao hanga o omi mehe tūnga koe e puri anga. I he ta whaaki koe ni ki ai. Ye ngai pure anga ye forum ke foki ha visa I visa 3 Pacific Islanders ulaki ko ke to malo hian e tau tu o to mu fiang o ngoi ko ke kono mo ni e te vao fiang me tu ma fa kau tau na vao fiang na nga u po tu nga polisi pe mo se la o ku kau ye mo kau ye ngai be e lava ke na nga u ta kono mo ni ko ke ai tau te fito ki he tafaaki koni koe whaama. Ka tukuang e ngai whaama I tau tolu he Pacific Islands. E kai ke kohame a kai ki hako ke whaama. O kai ke lava I he kau peke peka o whai ngā ue ko ia ngā koe tunga koe whaama. Ka kono moni koe ki ai na e whai te ngai whainga ngai pureanga mai ki mua. Ka ku mahu inga au pita. O ku mahu a pita ke tau siro ki ai he kono inga ia ke owa e peni ke tuku noa e peta whakoni. Koe mea katoa pe ke whafangu ki nga tō. Kaka ke whafangu atu ki nga tō, mwe kakai tō tonu, mwe feitu tō tonu ke whai e ngāwe poni ki ai. Koe kaula e lontoni e mea e na fu maho inga au pito pia koni ki ai. E koe whaka ofa koho tau kakai koni koe i e ni unau si o mai ke ngāwe langa. Pe koe na o mai o pai ngahi ngāwe kotoa pe i tua. Koe kauia i e tawha aki ke toka ngai kina i e whonua ni koe ki ai. Nea mo na tau mai ke ono ngau he tau e whātaha me tawalu no tolu i e tahiva no taha. Koe kauia ha mea mau inga au pito i ai. E wha toka ngai ki ai. Ka koe hono mo ni koe ai pū toka ngai lahi ki ai ke tuku wangi a whainga maari. He ku whaka ofa ho tau kakai ko ki nau tolu o ku nau whai si ngau e tu he la a mga mea patoa e tua. Pe mga hi ngau e patoa i he whaama. Aia koe koe konga ia na dhe kai kia lava ia ki ta honga tu noa ki ta whai koe ni. E lontoni ta fokia tuko hia ko ta tai mi mala bit.
2: I a whamala ta pito e episope o ko tokanga i he rakwhihu i ho ha a pe mho tokanga ki tau e kamenga ne. Ko mwona pito o lave tak wene fang full maono pe me he tala o fa mui mui taha aia koe tak uia na ku ha wa to mui mai ai aia koe fitu walo mu fitu iwa walo noa na nga ta e tala o fa mui mui pa ha wa he wa taha to mui sai i he taim ko ya mo ona pito ho lave o ku fa ofa ali e kina pe hange o ku nau si nofo i lele nga e kau ova. Kako mea whakatau tolu ke tau, te tau whenga, eh? Heko uhi hanko lawe nei wafe wa tolu ki he wafta hawalu, te whakoe nei hoko ai koe COVID-19. Pea na e tau, na e ai ai ki tokanga na a fūha fwoi tala ofa he taim koea. Kai, whai pē tala noa e moe lawa peke ai pea toi motuhi ai fwoi ai. Kai ke, mau inga pita e tau lawe ki ai, piso pe pea te utuku e atu ai fwoi whiho ikoni honoua. Paska patato kolosi ki he ongo tangata ki a makatonga lewa pea mo oni lewa e. Sai, koe haa lewa hao sio pea mo haa wakai. Ki ha faahinga feinga, peko faahinga fonga, peko ha matapa ki ha faahinga maari. O hange peko e tau lotu, o tau tukituki pa tau kumi, pea tau kore, pea e fuaki. Koe whonga ai, upau ki tau whai e ngai mea koea. Katak pisop ka whokea, mālau.
1: Mālau te lontoni, koe kau ena he principal o mahu inga pito pe ia. Koe kono inga koe, kai ki tau tuki tau tolu, ke toi mata pāia.
2: Toi mata pāia.
1: Koe mahu inga pito ke tau kumi ki ai, koe tau kumi ki ai, pe kono ilo koe feitu u, pe tau tuki rema
2: mata pāia.
1: Pe toki whai rema kore. Koe kau, kutai me tiu tau tuki tau tuhe mata pāhala. Pepe ku kauia e ngai mea ko ku whaito kanga. O smai na tere deo ko kwa ke sa ia ke tapa ai koe ni i e immigration i he laa koe ni koe ki ai i e tapa ai koe. Ko hono bon koe a e ku pointi ko a kumbo kwe koe ki ai ko ki tau tolu pe i he Pasifiki. Koe kauia i he mea mahu inga au pito ia koe ni ki ai. Koe matapa koe ni koe ki ai koe ni ngā koe pau pe ke tau ke ave hatohi kore ke nau tolu. Ka kono mo ni koi ki ai o ka kai koi o e fonu ani he kai ke lava ke tau ke ia i ke fai hatuha ke peia a tau nol he Pacific Islanders o alkoi mai no bitpe ka muri ka palangi e kona tol peni ka ku toi mahu inga ngi a si fitoko ni mai muka wapo o muka uia e kai kani nai dai mai e tohi me South Island e ni nai i ngahi mea konu poko ko he tai ni i stolen children koi ki ai. Kako kau ia ngai mea o pau ke tau tū whakataha ki tau tolu mo ki nau tolu. Kako hea koe ni ko kau ia i he matapā o kou si o koe koe ki ai. Ko mea koe ni ke tuha katonga ia koe i kai. E tala mai na tolu kai e ngā ue pē mo fisi, ngā ue pē mo a moa ia. Mo whato ngā alu he tai ni mi i whanuanu lai alu ki ate laite. Ko kau ia i he tai ni mi koe ni koe toko toko lahiang ho tau kakai. Kako toi toko lahiang e kau o mā he tai ni mi koe ki ai. Sai, aiga tu koe he tai ni mi o ka pau e lava ke teke i he tawha aki koe ni ki he whoro mū pia teke i he tawha aki koe ni ke lava ke tau a taina.
2: Koe.
1: O spēmē ka wapo te nau toko ni mai nato. Te nau toko ni mai nato ka hame te nau wala toko ni. Ho au pe ke kau ke kau ke kere kere mga mea patoa o kuna omika. Ka kumau inga pito i he tūko he tai ni mi. Ke tau seo ke koe ki aia koe koe whounga pe i e whai. koi koi koi koi koi koi konga o e kore kon ko gana to ko ke to kana ia ne peta to ni pasiki e koi koi kono moni koi ga o ka paute tau tu faka taha ki tau tol ai Pacific Islanders i ai ona kore faka taha sai ko tu ka tai ni o ku ia pe i Melipoane pe ko i Victoria pe he ki Adelaide pe he ki Queensland pe mo Perth Darwin o ku ia pe na mai ka fa fu fonga ka to ai Pacific Islanders ko ki ai ma ho inga o pita ka ve ka ia ka ki to ka tahai ka ila ma me ai o fi ma ke ki ma fu to ko no ka lava ke nga fa ta ai pe ka u ia ai ko ko ko ta fa afi ia ko ta ha ko fi ma ko ki ai u ko ki ai ke fo ko to u mai ia me he de nga i pure anga pe fo to mai e to nga he ta fo lo mu o fo to ke ki na to ki ai ke ma u inga ke ke fai e whakau kau koni, ke fai e whanga maari e ke o tau kakai. Koe koe kawe ni e mea mau i koe fai. Koe koe tuwa tai ni mea no teke koni koe mako ngawe. Koe ke maha mea ihanga peku whamatala koe nai. Koe ke maku ha mea e taha ia. Ti nau wai tō ngawe, pia osi pese te ono noa ia unu fai fono ani. Koe pese te whanoa ku alu ki tonga. Koe koe fonga koe fai koe koe heni. Hodo feinga e motoka nga e nga tafa ai ko ni ke tau nga e whakata ia e kono inga ke tu whakata e Pacific Islanders koe konga ko ia pako sina e omi pe a ngai whakahino hino ke whai e ngau e kai pera kui e ka kai o ku nau roto ke nau whai e ngau e koe ke di he koe mia mahu i ngai pako mea e a tau tolu koe a e ka kai a e diaspora tau kumi whanua ua mai ki eni nofo whanua mo nofo moi muri heni ke tu whakataha o poupou e whenga ka venga koni. Kona moni, tau tolu tonga ta tosi. Ka koni whakakato e Pacific Islanders e au tau he toko whakilu tu. Hau me toko hiva kilo e kau apo. O ku taha po ni tolu bia pe taha po ni familiona. Sika ku toko lahi. Re o lahi au pito ia. Ka koe kau ia he konga e mau inga koni koe ki ai. Moi whunga e lava ke tau. Ke ta fai ha ola ki ke na tokanga mai e ka fa ke fa tokanga mai ki ai kai kai ke fa fa mua ko no moni te na tu pe na tu ki na futonga kai kai ke ke fa tonga ia ta fai ko ia e kai ke la ba tu e ko ia ka fo ka ti ko ha ko ta ta ni malo
2: e o ato e fa malo la he e sop mo on apito apito a te to fo ka tu i he ho ko mai he ke ato ai pe ngai fehui ka ta ki kolosange ki a makatonga lewa matangata ko soni o nivela po ki na kaumai. Mahalo pito. Te wita te mafokea. Mahalo.
0: Iyo fa malo atu e pisope pa pehe ka uheina. Mahalo pito. Ka ma o nivela ka fokea tu ka te koe koe ha o koe ha o fehu i piko ha tana ki mai ki he kawe ingani na te kose lawe mai koe ki ai a e pisope. Mahalo.
3: Iyo o balo te wita pa pe fa malo atu e pisope. Ya ke weina o ku lava pe ke wongo i hoku mafu ai mafa tuki tuki e ka vengani i pisope e kone a ia ko mafana pe taim lahi e tau talanoa he meani he whanongo mai e ope koe tau fa amu ke iai naha taime whanongo mai ai pure anga kako e pisope mo weina me kau whanongo o kou fa amu ke hanga e tonga o whakata e fili fare are atu ho tau kau kaka he mea ngope nau tala noa e mea kone ngai vai te pire kai kai ke mahino ia tatau moe kakai o nau nofo he ngai fonua muri ke o atu e tau palo pare ma ke lava ke ongona he pure anga ke tau tala noa koe ni o ake ko waha fu horisi malu ia ho tau waha a moe pure anga koe fihani nau ilo mai pe uihene whaingata ia ai kakai kaku kaufa malo hono he aki mai aki ai ai manava mai aki ai lea kuia helo nā whaiwhai whake nā e lea tāna ngāwe aki ko he reo o ku wafea ai kautak lotu ke nau tu uhake ke ngai whonua muri o whaihano whakakaukau he kula hea ke taimi u tau hanga o langa ai ngai mo ui o si sai pēia ko he mūmeni lahi taha i he tō ngā pa whamaman lahi ai mea nei whai he MMT ai hifo ai kautangata koe na mei aseria mei he tu fo i ako naki maari e ia ko fo i mei aia koe o malawa ke he tō ngā ke nau whanongo tene lawe e loto i tō ngā ko a whainga ngā ue o ku whai ke lawa ke hifo mei o lunga ha taha o manakoa ke ne hanga wha mā o po opo i kakai masiwa e whonua sai ko lawe e mei bisope o ka malaki ke me atu ki ki Afrika ke whae greatness award, ti pai ke mahi noi nia ke kakai. Ka koe fume a whakamamani lahi ia. Pea koe, ok te kei ke whae e tau ngāi tato, mo ke whae koe fo i hifo. Ok mahi no ke kaupālangi ia e mahu inga o ou. E tuku koe ni koe e tau kumini koe. Pea koe tala noa ke forumu, mwen ngahi mea koe ia koe. Ilau mahalo e vāwea ke haere a ngāua maasi isu ia. Hangau e mai utafa aki. Ko tau tānoa mahi no pe tau tānoa ma. Ko ngahi koe ke tau whainoa ia polo kalamani. Pero mea koe ma whaka amu. Ia tau ngāwe koe ni mōni au pito. Ko tau kakai ke nau unu mai mua. Ia tau ngāwe whataha. Ko kai ke tau whaiha mea koe ngā koe langa ha tau lerei. Ko tau whaiha ngāwe koe ngā koe mōui ha kakai ke. Ke whiunga pe mo e tala koe kakai lotu ki tau tolu. Pero o kulama me ke ilonga i tau ngāwe koe ni o tau whai koe ni he ku whanongo mai tō lahi. Ko siak he pango o whai koe ni mo ilo mo smea i pe na kuhanga o tuaki atu ki tahi ne whiri he ni. O si owa i he uoua kei ai viu he me ane. Alanta i one owa ne i he kongo fulu kei hono viu. Ai o mahino ae kakai as ke ngā unu ke sio ke mea koe ni. Koe kautaki, koe kautake community o whaka amu ke nau āmai mua. O nau āpe nau tolu. Ka pau te nau hanga whaka māo po opo ae kakai. Mahalo e saitaha koe lotu. Nau whai whaka māo po opo koe ni. Tala tala noa iai ka lava ke ngā unu ae mea koe ni. He lava he pule anga kakai. Koe mea koe nei whalau kia te itamaka. Koe ngā unu mai koe tau community ke tau tuu whataha. Koe namba. Koe majority a tō lahi o kakai. Kia whonua te mo kālati. Ke lawa ke atu ho tau leo. E anga whewe ke tau kiki voi atu heni. Taimpe koe whiri ngā unu mai koe tō tā mano pe. Koe whehui, koe whe tō tolu mano ho tau kakai. Koe tāna ke te vita ka kutui koe mawha māloa he kawa inga mahu inga koe ni o ilo pe buke whanonga pe te hore o e ongo ki o lau maari e pe pega uhe ina e whainga tāau ki ai ho tau kakai ka koe tau whakamu fuki e ni ka tau ngāwe whakataha mui kakai whonuani hake koe kau mauri mahu inga upito kakai tonga tau ngai mea koe ni ke te toki lawe ki a nai ka i tuka te taimi ki he koe ngā koe tau fehu i te vita.
0: Iyo, ko whamalo atu onivela, malo apito, piso pepe ape e kia uena, koi mea mahu inga fokeni hangepe kuta kore, ka inga tonga ke mo alava atu o resisita, ose resisita a huanima o imahina ni. Ka kamatareva e fili o, okay, ahu fitu koi ao nove ma. Ko mea peko kou tokanga au koe kia ko mea ko niko hange peko koe kulau. Koe whiria koe ni, o kuea e tau, o koe e ka veinga, ma tau tolu ka inga tonga, koe uhinga ko si kakai koe ia, o ku ikai kina nofofonua, au tau lau koe pehe koe kau ova. Koe tau fatongia aeni, episode hange koe mea koe lawe kia. Koe tau fatongia aeni, pea, hangi ko tau whanonga. Nga ulawe pe ki mua. Ko tau o mai koe meitonga ki muri ni. Kwa ki tau o mai tatolo mua tau paanga pe koe hataha. Ko ki mea ko tau o mai meitonga uto o mai koe tau lotube. Koe tau lotube uto o meitonga o mai ki ngai whanua muri. O hoko ato aki vela e tau kumi whanua ua. Koe tau ki lotube. Pea na osi lawe pe mua mea koe ni. Mana tui koe pekia ia. Na keke pekia ia. He tau lau fōke o pehe, koe whāmiri i he toto. Te tala te au, koe whāmiri i he ofa. Na e pekia i ki ia i he ene ofa, ke whakamoremore i tato, nekai pekia. He kono toto e na oslawe atu pe, na e tafe me funga kolosi o te fōki pe ke kere kere. Ke whakamooni na ngāhu ki tato tolu me he kere kere. Te fōki pe toto o ia ke kere kere. Ko ene ofa, na e pekia i. Ke whamoremore i tātou. Ko mea iau tau ka kiki i voi a episode pe kau heina mone vela. Kau whanonga ta tau pe o pe pe a moe a ngalu ea. Mo pehe ke tauri aki a si whahenga koe ni ko tau whatongi a eni. Ko hui ko tau wao ke atu onga koe ni. ke owan atauli aki ene ofa pawo fa atalat peo ko ene ofa ko fai mai kateau kapa ngata ya ho ke ma o hamea kai ke ma o hamea ko ha ko ene ofa pe kia i funga kolosi ke ateau tau tukuange ofa ko ya ke alu tuange ia ke alu ko hai alu ke ayo ngata ki ai ke owan ngata ofa ko ni episode ko teitana ke atupe mo pobre ke kainga tonga e kaveinga koeni ko si nofo hotau kainga fainga tai o tatau peeni pe ambo australiana ko uhi ke tau sio ke episode malo ko foke atu
2: malo maari e lahi au pito me wha malo atu se one one vera poka mai tangata ko makatonga lewa ku tio ke tau tu ka fataha e tau ki hikule o fato melie ka ki mua ke ukolosat pisop ke feu iho no tolu ko ki tanaket peke o tangata mau tanaket ko au o kou ki whakaukau o ku meimei mo mu apau fika uruaki ki hono teke si whenga e kau owa peko e kau teke mahana family ihe drugs ko drugs ia te tau nganga ulu ki tau tori e ka ko whamaman lahi pe e sai pe e te ia mga ine koea. Ka ko whaingawe ko e ni pe hangi ko lawe te vita. Tau to mai tau ki lotu me i tonga pisope. Ka ok peheni. Ike i tau lotu a tata pe. Tau lotu mga awe. Ka pa te tau lotu mga awe te e au e tau whinga. Ka ke he pisope te fokeat ki tau whion tolu. Ka take nge o toe lawe mai ki hono mahu inga. Ke tu whakataha a ngahi pure anga o e Pacific Forum, ke nau tu whataha. Pea neulawe e fui pisope o koeke ke no whanoa, na pilo i na mo koe kohi moe, tangata mahu inga Australian Kevin Rudd, mo e pina tolgo ya, koe whei ngai pe, ka ufunga pisope, lawe mai ki ta pako ya, malo.
1: Malo mi tolo, ton, pako e, o kukawe da fuwea ia ku mahu inga ki ai, pako e, koe e la, koe e so tia, no one leave behind. Ang tia mo ako iya kung tawa tayo na kung mo tawa tayo na kung siya mali. Iha tangata o kung si kay kay yaya ni fanga mali. Pero mo niya hindi ko kay ko muli mo ako iya kung tol. Kung mo fanga kay kolong tayo siya mali. Say, kung kolong lagi kay si lava kay na unofo o tatawa mo na to. Say, kung kaw iya iya iya kung o kung mo inga ako pito pe iya. Kay owa ti tao tayo kanga kay kaya ko hono moni ko iki ai na e ya e lave na e lave to ta ko ni ba matala noa ke ni un wa ki hamene le five voi kole fo ka more more ko ni ke ka wa bo ma no ko to ki fuo fuo ta ha ni vo noani pe a me ya me un wa ki wa me ka ni ka to ta ha du lava ke ni kole fo ka more more ke ka wa bo ka wa ya ya fo nga mari a bito pe ya ki ai ta ko pe ne ngo ko ngai me a ko ni ko ki ai fai a fi la la ve i ta kai mo ya ange ko ko fitu ta ki mai mi ka ni o ku mahu inga a bito ya ki ai ka he ka ke lava ke ta o ya te o ki i ai ke tau no fornoa ka tau ino ki ai hakakai mo ka inga una mo ua i ta faa koi. E kono moni fo koi ki ai ka e lama lema ke tu faa ta ta no ki ta faa koi ki e folom kono moni koi ki ai ia te au oku maho inga kuto ke tu faa ta. E ku iai e tau felame koi kongai tunga nahi pura ngai a koi koi ki he ni oku saipe nao tori ya kako ki tau tolu oku tau nofo
4: ni fo koi.
0: Okay, now to Kana, my Puriana, it's a bishop.
1: Kau kau ni tunga aku, aku mahu ingat aku. Kau ngai he tafak aku. Ke na fotu mai ki Australia ni Monutila ke lava ke tau mau I tunga be visa ke tau ataina tangata me koloa e fononga fi folawa ki e ngai tau langa hangi ko ia koi wafu pepehe ki he ki he tafaa ko ni kohe malataka puna na ke lome nagu pehe koi ki ai o mo ni pehe ai drugs ke go ke he kapehe ni ke tau tukuange ka kono mo pehe koi ki ai koi kaoen ha isi u tau si nofo faka aho pe tau tolu moia ko a ko to pe ko mo oni ko ke mo tu nga ko ona ta tu nga ko nga o na u yai ko to a lo nga ta ni mi ke te fu fa ka ofa nga I ta ni ta ko no mo oni ko ke ai ku o ho ko nga o na fa ko nga e po pula na fa I pe ko pa ureva ke ka ke na ma u ha to ton fa la o ke na no fo I fo no an ni pa pe ko no si la ko ai pa o ku ma ho I nga o ki o te ta ha ta to tu no he ko ka wen I ha mata pa e la va ko ki ka ni ko pe no ku la vi ko ke ai David kai mau iga mo kai nga ore sisita ko kon ai auto kon o kai ke peni ko fe te ke fai ko filita wa tai na ko fe pati te ke ai pe ko mau iga apito ia ko o pere pere nga se apito ko fai tu tu ni me nga hi me ko ia mau iga kai ore sisita ko nga ke tu nga si e pe ko kon ai mau iga apito e lontoni ko nga o ku pa ko apito ke taf ako ia ke huatu e ai ture anga o na fotu ke forum ko ka we fu va te pi le ta ko e lava ke na ka o to ga sai ko ye ke ka wa apitania ye ta fa ko ni ye union ni ko na ka na pa nga ko me ni ko ko ko e o ku ka ke na ka we na to ke ta fa ko ye ko ya ko na pa nga e pe ku ma ho ke na apito ke fa ha to ka na ki ai ke ko ko na pe ye ta ko ma nga ke pri na to nga ke na ka o ku ko tu ma ya me va te pi le o pri nga pe la ve ko na ve la ko te ko ke ha ta u le o ko ko ki ai mo ni apito pe ye ke ia hata ure o ko ki ai ka ko e ka ku ma ho e nga apito ko ko nga ia ai to ko ta fa fo nga pure ana po hai ko misio na ka bebe ke a vi hata ure o me he pure ana ke pure ana o tu e lo la ke he ka fo ka to ko ia ko ta ta ni ba o
2: io a pe fa ma lo la he ke a piso pe mon apito pito la ve pe hange ko ta na ki mai a ngo ta ta ma ho e nga apito hang ko la ve ko na ni vera ke hata ure o ku mau inga apito ia. He ka pau he keke aha taure o tauto. E anga fefe ke nau mana tu I mai tauto. Ko mana tu I, ai ai ha taha ke ki I. Lave lave atu, ki I whaka pae pae at pek mo tokanga at pe, fai marewa ha tokanga. Pe ka pare ke kia whakufonga ia, I no mantu I na to tauto. E mo na pito ma malo ki ai. Te ato ewa ki mo ke ukrosat ke tau feu I hono wha, e tau polkalama, e rakonga e tau mea. Ko foi me taha o ku fai ai o oho ia ki ai, pe o ku maho inga apito tau tolu, tau nofum, tau sitseni, tau tokoni. Ko e whaki koni e refugee. I tai ke tau kaua tonga ia I he refugee. Ka aku oho I kaka ia pe mungina tolu kau ngā oi whaka 18 koed mea. Ha pe na tolu o mono ai tau tolu ko hike mao I nga paanga. Ka koe ke tau kau tau tolu ai. Ka takfo mene more fie mao ke tau ave mea ku totonu o te tau lohia ki I o tau kai ngā ke mao ai ha te paanga ki ta e peta whaketa. Sai, te u foka lewa ke tau whiu I mono whaa pisop pata toku foka. Groski a makatonga lewa mo on vera. Ko hea lewa, ai ngā aue, oktoton ke tau whai. O whakahoko e ki tau tolu koeni o tau nofo fonua siti seni. Ko hea ha tau pōpō mo tau tokoni. Ko I whehu ia. He ke ke tau tala noa a tatape, o sea tu wike, o sea tu mai mahina, o sea mai tau. Ko ke tau tala noa a tatape. Tau tala noa mo whaiha ngā aue. Paka paure koe ki aha me e ata mai, toi unu ka tawha ake ta, na nofu mai koe me a e hoto tawha ake to he ma, ka te whetakai ki te mata ue, ai a pisopi te whoke atu. Mālo pito.
1: Mālo pito, lonto. Pako e mōna vite pe ia, koe tawha koe ni hangai ni pakunne ke lawe ki ai ki ke kumhi ufanga. Koe ilo pita tolu. Ilo pita tolu ia ku oku kai ke fahatau buka fainga tuunga pama mahai kato to fonua ekonomia peia ke ataha ku oku oka pau oku ni tarisone pa ku ya fonua ke mau ke malu I mengai me pe ku ko e ku peia ki ta fa ko ya au ngai peha ki foi mounu ai fa kai bi kalava ke tu tu
4: kai
1: Apa kata ibu saya dapat bau nuve ala aki ya. Ung follow heika mata mata umu motu agon di kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod Me ulangi ko pa kuya ngo ya to ho wa bu ke ngo ya ta ha ka nga me to ka kai nga o ki ai mo wo le si sita ko lo ki ai e la vai ki ki hanga I nga I pati fra politika re ko ya o ke le sita me ko ki ai o ave ho ta ure o ki lo to ki sai e dan da ta ve ko si to ko ta nga I me ki nga I ki ki ka kai ko ni ki ai ko me ai o ka pau e la va pe di na fai ki ai E kono moni ko ia o ka pau ti tau ka upe ta tolu ia o kai ke tau oke ngai mea te e kai ke lava ia, kai ke lava ia ki a te. Ki wha maage te peke ia au whiri a lato o whiri o ku mau inga o pito peko whiri a whai ma whiri o ku e ofi ai o ku mau inga o pito ike. Ka konga ia ta koi. Ko e ua koke ki ai. O ua pete ma te ta huanga o whakatare I pa mea koi ke kaku I lato ha taha kusi. Whai na taa maki, whai na taa ia toko ni ki ai. Ko kauia I he mea mau inga au pito pei e koi ki ai. Koi ka tūko he tani misi ai ngā whanki whāmiri. Koi ke mau ha. Ai ta whaaki koi ni ke hea ko whanau. Ko whanau koi ko asileiria ni ka kauia ha fwoi lao mau lao ta. Pea kauia ha fwoi ngāwe ni a John Howard pe mo Helen Clark. He wafi mā tahai whee puhiri. Ai fwoi kiwiliriwe ngai fwoi lao koi runwani. A mai menusi lao he. Patina hanga ia koi kauia koi mai taha koi ki ai. E toki a ope o tau hongo fulu e ki tamasi I. E toki lava rewa ke mau.
4: Eno.
1: Ane nofu fonua puka sitse ni fonua ne. Kato mpeke na hanga whakaukau ange ta whaaki ko ia. Whaia mpeke ngai pure anga koe. Kako tau tolu ko I he pasifiki mo e forumu. Whaaki ke make he pe tau tolu e kia. Owa e fusi ako e ta whaaki ko ia. Kako lako e kawe I ngai mia ia. Do tope ke avia to taule o ke tau makehe ko no moni ko o makehe ki tau ko to ngelo pehe po to na ki vel na rato e a timi a sleriani na take atu na oki solo mani na ave tau kau ka maa ki ai o whaka mumu ai kau e ki tau e au ni ko nga ko nau tolu na wongo me ka solo moni he taimi ko iai nau iai tako e na hanga I he fono e mahindo ko e tau whi ngawe aki me ngai mea pehe Ogu mahuinga apite tafaka. Tau malapa peke nga whakataha polisi ia mo sotia. Ihe e tafaka koe. Ai kona e tafaka ke te nausia koe ki ai. Ke tau laki toka nga, tau tolu, ihe ni e wholomu. Tau kau iha mea mahuinga tau toka nga, ko ke nau tolu. O kai ke nau si fusi mo oma whahinga mea. Toko ni atu kia. Koe mea mahuinga. Ka foke atu koe nga koe tau kia.
2: Ia malo pito pisop, fa malo lai to pito pito.
0: Kada
2: cross
0: te tamaka
2: te ma
0: crosset
2: ka
0: momo nivela malopit. Io fa malo at bishop pe ka weina vela to yai ha o tanaki mai pe ko hafeu iki a bishop pe mo weina malo.
3: Io malo vito e te vita koe ke mea moni na e bishop pe ta no mai ai ka toa nga mea ke ta no mai I koe mea moni ia. Nga tau kakai ke tau Unu ke ngā shuitu ko ni koe o ku asi mea I ngāri I hawha ngā Māori e ke isi u ko ni tau tāra noa I. Koe ka ku whenga tāa foki koe ngā koe, koe koe mea ka koe ngā koe taktaha whaipeke ne whakaukau. Koe mea koe o ku mawha amu koe ki ai, ke mou o mai mua o re sisita. Koe mau kore pea ko ofa koe whai ki o tau kakai, wa koe ke tue whai ha mea. Ko hau peo re sitaka ke whiri. Hai o whiri au, whajeri hau e ko whetā whaaki. Ka koe ngā mau inga ke ha o whiri. Koe ngā ke nā lava o awe ho taure o I ngai I mea koe ni. Koe mekane nā ke tā noa ki he, nā e ilo ki ai. Koe tā hapo ki ai, bishope mea ko whateke mau pe, o kai ke fumahino ke tō lahi, mau inga koe whilau lau e kauso o tiana e whai. Tau te whito ke tangata koe ni utaki mai he pāti koe ni tuange mai. Koe tangata I whonua ia I whonua ni. Kei ngā taina e ospare e mia, pe au he taimi kone prime livia i kone a Jacinda i ne whaerehu whangafatapu. Nai heke heka takata i he se a. Fuafua maulia ko au ke tūnga ko ia. Pe nai au ke tūnga nai osiminista malu i he fonuani. Kai pūri he tangata ko e ni ia, ai whi laulau nai whai he kausotia tonga, i he tawha ke kaupatāreo ni he taimi ko ia. Ngari ongo maa maa pe kumahino nai, ka pau e lava ke unu mai ke tau teke he foi tawha aki ko ia. O tui koe koe whainga maari e lele ia ke he tau pakai, nā lava maa wa tuai, whainga maari e hapahinga. E koe mōni ia. O tā anua kone kone whaka mua mua e tau patuni kone koe tonga, nā nau tala noa ke pau whaikawa e taha i tari ai kemi, wāruki tonga wāpta whitu. Pe nautou e oki muini, o oki ai. Koe maari e nae fui mea e nautou tuna e whai, koe nau o koe ke nae awe koni kausotia tonga. Koe ngā koe fu whai ngā taa hono lewa e kakai o Papua New Guinea. Nau tāna koe pehe toko e nau tāna. O nautou lo ai nau ki fui kumete kawa pe a toko mai me nau ki tā. Ai koe whakaamu ke tāna ke mea tau. Ai kakai e whangi community. Nai fono e konteina e ono. O hake ka whakaului tā mea pe nau tolo hiwa nau whai kāpaka hau pe kakai e mwe nau mea whao. Whao pe nau tolu ia ki he. Ai kone pe ko he ka wea. Nai pe whai ngā o ngoi ahe. I he kakai o Papua. Ai mea koe nau nau whai. Nau mai ke mahino ka nau tolu. Nau nau tau tuko tā e nau mea rea mo nau hiwa. Sio mai ke he whai tāpaka fia whaki pato hake. Ai mea kwa mua mua mau pehe kau pāle, kau aselia, kau tonga ke. Kwa fia ki hoko palo pare mai ngai fi tūna o ai. Kwa ku ngahi he kau reka tonga ai, matakari, nau tuksio na tole ke. Ai ke, kwa ku kalandoa he poini. Ai mea ku mahu inga ke siofi he pureanga. Ai mahu inga kau soti ai tonga. Ai mahu inga nau fi laulau mō fai he ngai funua muri. Siofi, ai tawhaaki ke nau kua toi ke minista ki muri. Kore, minista malu i. Nau hango teke ngahi matapā koe, e ala e whaingo fua ngai e mao ko tau kakai. Ko tonga pe taha i māmani i he Pasiki. Tonga pe taha i Pasiki, nā nau hau he tau uluaki. Teha taha, teha fonua e Pasiki nā nā kausotia alu e tau. Me kako te whakiki voi pebe, pea mō makatonga rewa hano teke e me ani. Kako koe ni e toi... O whanonga tu e kaike whaiha tau porkalama e wikau. E te whilua ke tangata pia mo e kovana seniare, he mea koe nai sotia e wai oulu e wikau. Pau kau ia he mea koe, mea whaka makatonga rewa. O ku whamonie tai mwe nai ofisi ai. Ka tonu foki te evita, he kapau o tangi, la kapau kua koe, kou kore hai pia ui ai. O kaike toe tafe mea he general communication ni koe sotia. Ano ta taha ki ta ke tau potu taha koe kupure sotia e funuani. Kaya. Sang itu lawat hui ke kah u hau hari orang kita lagi no alih alih kau tang atau aje lepas itu tahu leo ye kau mana seniare foluan kau tahu no fobe tahu tahu aso dia malu malu fumata pala au pito kau tahu kakai kau kau bea fok kau sio nongahi tahu tahu hangi hake bisope kau tahu foto kau fok bea kau korea kau kau mai ke e mea koe tau kalapu me tau whaki mea koe ke whai hano tala doa e ngai mea koe nike mātunga e omi e kau kakai taki community kakai na wakolerei ke nau omi ke tau whingau e aki mā te atu e a toke tā tahe kau kolistutuk a uheina i whonuani koe tā mai nei fofua tangata e nei hao mau ngāwe vāwhi mo sotia a toke tā soakai mata whonua e mana tu be uheina mawhaa. Nā ku whinga peke puke, nā ku aloa huo ho nā ku api. O teke e siu, mariha mua. Nā ku hako huo ino peke a te huo ake sābolo pe a langa e fukonga mea koe ia. O tō Vestapolo, o kounga ia he hau e masi. He nā ku amanaki, koe tāmai a tene hango aveho maure o. E ku siu pe ake he me tawake koe fie fia koe fuofua asi mai ha tama. O koe toke tā koe kawako le rei, ke nā uomi ke bau whinga au e aki. Pena e fie fie alahi au pito, koe ka ngai mea lele ia, koe ka kautaki koe ni fonuani, mou mea mai he le tio. O wai be mau ki pā, peisi i o tahuhu i hepsipa, koe pō tō naki, mou whainga maari e mua whea ne. o aseleria ko wai pe ho nau asila ko e piso pe ui ai ko tā te hui ko si o ku nau whaikawa mai e pe isi ko whawhia via te si ati ngai mea pe o ngā whuke tau lawe ki ai piso pe o ngā ko tau tānoa ke kawe inga mahu inga ko ni ha mea e malawa ke tau hua tu aki ia whanua muri tau whapai ai o kwa ke pūri e mālohia e poini ko e mālohia e hua ta ke mea e sautia kake o le fōki atu e devita
0: io ko famalo atu e on the line ko wiko ta taimi e pisope pe pe ka o hela costa munite u pa me ta ha e ko tu pe kula vale le ide ai ta ka vein a fika ula ke pom pom ni ka ta to foki mai i e frama bobo e o se ta ka vein a hono wa o mai frata ha i pe on frama bobo ka e atu ta tu aki mo ta fo i fasi o se ko ia pa ta to ki hoko atu rewa ki he ta kon a hono wa ko ia e ta pol kama ki pom pom ni malo ko vai mala ala me ka ta plenit kas mo na fa no mo tu wa ki ki weekendi malo vai
4: malo pito te vita pra malo ai pe ai la mali a hu eklele ai tonga ko to pe mo mi mai i na lu ea ko ia ko ta nga tu wa ki ko ia o fa ho ko tu ma pe ai ka ta ka i lo ko ko plenit kas o ta pe fo ke fra malo ka ki mo to ko to pe ni mo me ama fra ta ho mo me le le mai na kun ko si ka ka mata pe fo ke mai na nia moe toko toko lahi mai whatau, ka maa foke ai ka inga, o lolotonga ihe ni e nau ngai mea whapipa ke whaiata ngā ue ko ia ko mu finance. Ko osma teo teo foke kautahani ia, e te evita ka umaa ka inga whanonga, ai fuuta fo o teo teo atu e niko, o ka topa novema ti se maki kismasi, osma au atu, ai kaske ke mea lere au ki ngai yut fo o, ange koe koe kalas fo o ko ia koe kia, ai au kwange uktoiki, pagawa no poni ang yon o shape ka umape fo ke ngay Fort Rangers magay me alere ke ke fa malo atoy pe ko kastoma me wing na ton ko tota fo ko ni pensoni pe ala valere to ko ni at kiai ay ang fraho ko at fo ki ke ulele atu ke tiriva ay me alere ka umape fo ki ay to nga ka kastoma ne tiriva te na ngay me alere iye weekend yo kimoto ko to ape o ku mo laisen tonga ka mafo ko mo laisen lena pe ko i kai pe ke ya ha laisen ya o te ulava le dei pe ao to konia ka motor pe fa fe ya dai pe motor mo fe ma wa mo me dire mo fe tu tak me ka te ava vita ko ta u fika telefoni ko no a wo wa no a fitu hiva ono ni ma no valo no a wo wa no a fitu hiva ono ni ma no valo ka mo me a
0: ko fa malo at foki la valere e tau tu aki fa malo moto wana aha mo me alere mo manatu e plenit gas ko e ka ko e kauta haia e motu atonga to e nsini ape ta ula he ngau e tangatani he ngai kauta la la he fonuani ta tuk mavahe mai atu uta o falele e ne kauta hako ni mo telefoni ka vai mala ala pa pe he foki ki a wa atari a uri ka kuia ha mo me alere pa kune toko ni fo tau ka inga tonga i hange koni ko e tau polkalama kake kau atu hata foi fasi pako atu foi fasi ni pa ma kau pe no roho pong pong ini ki ate ko e pisope se roi ni idea pa pe kau hena i London tui fua se one one vela tu pou pe ape hevo ka hoklani Gustafu li si ate funaki pita halalilo se one ta avo Solomone ta apalu pe ape he ki ale koti tonga pe he ki ake motoro koni ki ata gresto iahi mele la tai javea Mikaele Maka kesa feao Samuela Amuri pia pihe kia fifita leone. Wate tolutau, ama saia, topuluka, saia tayone, Paula Tatafu, pia pihe kia Fred Pani, ki Pamaston, Kiko Furimaono, pihe kasone Mounga, ki Lotolua, Steven Moataane, ki Taulanga, Afu Kaloni Hea, ki Andri, mo taaseni ulakai, mo kau whaka uri lori kotoa, pia pihe kia mautolu kotoa, okumou, Rotonga ngā ue i he pongpongini, kau ngahi wharemaha ki, kau whaoritexi, kau security, pia pehe foki ki aki mautolu kotoa, o kumou mea mai i he ngalu wope, pia mo ngalu ea whanaho poate, ko ata e pe, ai whasikoni pia ma aki mautolu, mo talitari ki mautolu, ki he tau poloklama ko ia hikure o he whakatua meirie ki he pongipongini. Ko e tupetai ki eni mo reipua folau, o kune o atu, pe mo manatu i pe tau programa hafe tolu nga hiva ko e tau kawenga ko ia ki pong pong ini ko e fie fia vela oua
3: MMT ka fie
0: fia oia ko e ko uhinga no to'o mai ai kawenga ko ia I pong pong ini ai fie fia ko e uhi ko e manaki goni ke tau fitaulaki manatui ai wafe taha fitu e tau fitaulaki ko e pamo a ingilani ne hokoa i e mea i e tatao whaka osi kai ke tari he whaka mau ko mea koe nei lahe no tisika si ai mea koe ni e kau a tangata koe a riki na e totonu kene ave ki olunga ki he whakamau a tiema ou ko uhinga he koe lawe riki na e totonu ke tatao e a fwitao koe ni kana ta ulungia fukia i atonga i he whetauraki koe ia masio ko tau osihanga e tau tolo tuku hifo a ngahitimi hau koe ia o e riki

0: ko e tautangi os tau mini te tawha pia me taha he bongbong ni pisope pape ka weina ka hoko atu e tau polo kalama ke tau kawenga hono ua ko e ongo lou olive e ua ai pure anga whakatu I mo siasi kai maalohi hafonua kata ki o tuku mai ha talateu ki hono mahu inga o I kawengani ke lava ke fai mea I hafehui ki e konga hono ua e tau polo kalama ki e pongpong ni pisope maalo.
1: Malo bito te tamaka po fa malo atu ke kawenia a pong pong I fasisia mo ni po nga be ko mo ka ve ngo ko na te mo ko ko tu e sisia e pong pong I ni kawia me ma nga ko ko kawia e me a mari a bite ta o si boy ki ai na e hinga be ka ve nga ko ni ko hinga pe ya ki ta o tolu ke pura na tonga pe ko ko ko ma nga bito pe ki tonga ko ko fare ko e himi no liliu e ulo ke ka misnare da ko la pone ne li himi ko ni ta ni ma himi da ha mo si su lo tu li pe ku ka to ton ke ku la mari to ka wi ha ko na ke ke to ala mo to ni ga to ke himi ko ni ka to ke hu mai da na dai ke be ha pai ke le o mi ne o mi si su e ta lo tu pe ku to ton pe e ku ka to ton ke ki ta to pe to ka wi ya ka mi na ma wi na pita ke ke ta si o ki ai ko ko tonga ia nei faunga ko no kamata mai pe nei taimi pe ko nei nei fai ai ko ni ko no tuku haki ko tuku mo moi tuku covid 9 te ko nei fai tu po laki ko fu konga mahu inga au pito ia pe ko ko ka uia I ne te tau tokanga ke ai pong pong I ni ko nga ko konga ia I ne covid 9 te nei ne fai au no no ve matawal tolu hiva ko tuku haki au mo ku kakai moho ku fonua pe moia ko to ape e mui mui mai ho tu a e malu I me la ke ko mau inga bi to pe ai tala ko ni dau le ape me nga ki mo ape he o tau ke mo ua ko to ape ke fare tu po pe ko mai mo a ola pe mai mo a tu po la ki ko ia na ne fai ai a ku tau tai maria I tau inu meria e nga aho ko ni ko nga ko e ko nga mai mo ka tu po la ko ia pe ama ke tai bi na e me fo wa tu ai ki tonga e tava lu ono ni ma ono no a toka ta mo ritoni ki tonga to kaweni he mea ma o inga ta si o ke to ka kaweni he ne fatu bo ne li so ne ia he ne si o ke ki fo nu a ki ai ne fatu a he mi to ni a hi va ta o ga ki fo nu o ku tu yo se ni na I kai ke ma o tu na e masiva he lele Haleluya kuo monu ia eni. Koe kawea ye mea fafifie tau siu kia iyo. Te he mai te. E ne tu kia ya lotu o mea kau faifikau. O whanongo I motu ke mea e tohe tapu o ta fok. Ai hou e ki moi ha. Hoko ai ai ahi ahi ki he potu tahini. Oho mai papa alangi ki ne sive kakai. Kuo lahi ai fonua ne mori ai. E nai lotu a tahis, ka nai kai hawai. O ta foki pe mo fish, ka nai kai hawhaki. Ka ko tonga o ku kei tolonga mai. Ka inga o tau whakawhi tai au pito I ngai au koe niko hinga. Ko tau ki fonua pe taha o ku kei tolonga mai. Ai lotu mo tukunga koe ku iai. Lotu pe mo ngai fonua koe, ka nai kai ki hawai. Ka upeke a kia tahis, ya upeke fish, o ku nai kai peke na wao. Pako konga he nevesi ni malaupe he palofisai toki olive e ua. Ureanga mosiasi kai malo ya funua. Ota monu eta mau hau kau kaua. E ka inga, koe kaua ni he mea mau inga au pito au pito wikia. E dana historia he, na ye tau e taha. Na ta ofi na ia inga hai ulunganga I Britania pe na kai ke fie maari e si ki ai pe ta apuni le vai fare lotu he tao e ono ko fu taimi fahe rilifu ia hoko ngai tau faloto fonua na hoko e palo pare matla I Britania I he taimi ko na hoko ai e ia he na kai ke lava ke na ke kau whangataha ai ke tu whangataha e si pe moe pure anga wape ke taimi au mo ke taimi ko sa re siwa na fu to ke au pito to ke au pito ko nga ke tonga fa le ria mo tonga ko e o lo tu a ko ia na na u nemo na u ki le va na hi ngai sasta o taina ke fai e tau falo to fonua pe na tu mai me katolika pe mi island he tai mi ko ia ke tokoni ke tu ke puria nga ke fa pareri ka ko tau sio ke ngai fonua ko ia una wiku ai pe au ke tai mi pe na tu tu ne fale ale au ko ia ke tu si ulu e o tu i ku fanga fanta to ke ka ia he ngai me ala tau sio ke ke kai ke lava ke se popo wa ke ai tan lo tu pe mo fonua Tako kauia i ngahi mea ku maho inga tahai. Tātolu tonga aku kehe pe ki tātolu. Kau tue whamanatu mai pe i he kawe inga koinia ki tātolu le pongpongi. Hono fu maho inga au pitu. He kono hinga ia koe ongo ori vee ua. Koe ongo ori vee ua. He kono hinga ia koe ngāwe whakataha inga lo ori vee. Pea koe iai lewa koe lupe koe koe kauwe ke omea melino ki whanua. Pea ku maho inga au pitu ia i koe koe... E tafaki koe ni ki tau sio kia he pongpongini koe ni e toki ori me ua koe pureanga mo si asi koe malo ia whanua. Koe kauia e mea mau inga he pongpongini ki tau sio kia he malo api. Koe fokia tu, koe kaka tau taini.
2: Malo api tau pisote, pafa malo atu ke no kamata ilele mai e tau roki, e tau kawe inga hono ua. Mari api tau ai ongo olive e ua. Ke whawhiho naki, a ene tuu koe ni pia mua tau kawenga ulua ke isai, ko rakwehu i. Kataka toi whaloloto mai ke kawenga maho ingani, he oku whakatupu fifiri pia mua ene whihanghangai koe ni mua tau ulua kawenga. Ka ihe taimita tau pe, koe ni oku ke ostuku mai pe, ano ki pupitu a, nai hao si sumo lot lelei, pia kauto toni ko tau lau maare. Ka ko whee lot lele i aina tau tuk situ a mea e, ka whokat pisop mālo.
1: Mālo pito e lontoni, pake kawene e mea mauinga pito pe ki ai. E koe kohono moni, koe tū whakataha, koe kawia e mea mauinga ta. Koe kohono moni e tau sio koe ki tonga niafi, na nau. Ai ni toko nga tafo ki ai tui pe mwe hou e ki. Ai hau pe mo kakai a tafoke na na ngau e fata au pit au pit ya e na mahino au pit pe ia ku o ku na makeang ya tonga ia ma to fonua pe ko tai mi ko ko la e na foke ko na ko ya fisiko ko bitani ta wal fit fa pe na kolonia ko fu tai mi na na ke na fito ka ke au pit fisi tai mi ko ko pa na ke la umalia mafu e a ko ya e ke ke hoko a no a ve fisiko ki bitani ha ka ke tau ia e hena na fai e fito a ki ke te ko no mahuinga ko ki ai na e alu pe kau e kakai ni malo hea ni pe na tui ke i fai te aho ni a e tui te volo aho ni mo e lue lue ko he fai ko he maka mung he o ke i malo hi pe ia i he fonua ia ne kata whatonga ia na tonga ia i fai taimi ko ia na e na e liu kawa ia mo uka e tui pe ako e kakato koto e fonua pe na ne tari ai lo tui e hao e tu tonga pe na mawinga lima na nau mea ko tope sike hani ko tau fatonga i pei ai ka hoko ngai mea ko tope i falearia tonga o fai e lotu ko tupe mana e hovale ai falearia i heni i heni i he fai he tau sea falearia ma singa fu mea tau fie fie tau tupe kai ni fai ha lotu paka konga ia o ku maho inga o pito pei ia e tau sea tu ki tonga na toho koi mo fuiki he taiva fitfitu koe kau ia mea ia ku o te sio kai kai ngā koe. Pe tuha kerewa sasi tonga tawa tae nā fotu e na uke lotu o mā kai ake e ngā oe koe. E koe kono mōni koe koe ki aina e koe taimi koe ia ku whainga tā ia pure a ngā mā ngai mea. Tuha kerewa e lotu. So koe kau ia e ngai mea koe tau te. Pako ta kakai ta tolu a ku oku kehe tau kakai ta tolu ke he. Koe kohono mōni koe ki ai koe nao tū whakataha pea purea ngā ia pea moe lotu. E kai ki tau pehendi koe si ke tūnga ngā koe si si. Ko si si te tau omi ke he lotu koe whakakātoa ia. Koe ngā lau ori me ua koe nā tū koe nā ua koe kau kau atu. Koe mea katoa pe e longa mo ui. Koe mea katoa pe ia la mā koe la mā kona. E koe kau ia e ngā mea ia koe. Oku mahu inga apita e tau siu ki hai. He koe mo'oni e tau whatonga e ngai mea. Hangape ngai whanua i muri ku tau i hai. Oku makehe peho tau ki whanua kono inga ye ta fa ko ya he pa na wo ko ki ki ngai fo no muri ko lo ki te me fai ko na wo fo tu ha ki sias ko na wo ki ha lot ta ko ka wo pe ya ye na me ye la na fo no ko na fai ai ko ye ko ko ma ho ina ki ta to lu ko no ina ko ki ta to lu to na fe te ha fo no te ta ya ka ko no mo ni ko ki ai ko ne tu pe ai ngo wo ko ni mahino pit e konne ko ko ya ha ta ha e ya na u hen lo o live ko ma no pite e tu hen lo o live ko no fa fo fon ai o lo tu mo e puriana pe ko pau pe ke na o lo wa pe na pe ko i hunga ai ta u la ve ga i pom pom i ni ko hinga ke tu ko ya fo no ki to fa fo fa pe ka ko a ho ni ko la ya pite nga ni ko ko nga ya ho ni ko ko fo no e ma tu nga ko ya ka ko ya ko ta ta mi ka fo ke ma la pite
2: A malata pita o pisop ki he a tāri whalelei mo e whawhawhai rak fehu I e tā konga hono wā, ka te uhoko at ki he fehu I hono ua. Koe hāre waho o sio, pea moho o wakai ki he ena tuu. Ke ena tuu? Ke I he ena whihanga hangai I he ngahi ahoni. Pea kuiai ha anewa sia ki he whonua, hange peko e ni, Koe tau pōta anō koe ni, koe tau tala noa mō ui. Koe tau fui tala noa mō ui e. Ka ua e ke tukuange ke mate. Ka tau ki ifaka mō ui e nge fui tala noa koe ni. Ka e koe te ufoke at pisofi. Mālo au pito.
1: Mālo au pito. Koe maina koe ki ai. Koe newe siā ni koe ki ai. Koe tau ala tau tolia ke aho. O mau e kupu e konstituto ane. E kupu ane. Mau mau e sāpate.
2: Koe ya.
1: Ko konga ia utona pute ki fu feo ngongo ia pate pule anga ia mo lotu e tae mkutia. Ko mamba sapa te muri ia iho tau fonua e ahoni. Ko anga ki pare kai ia aku oku mahu inga pito ke tau tokanga ka hani koe ke ia a sapa te. Peko tuko hata nimi ko oku tau mau e tau to. Aika tuko e oku fe mahu inga pito pe ke iai hatutu ni pau mo e tafakoe. Oku tuhe konistuto ne. Ka wange ngalo kuia ki ihi pe ye tine hanga wesia ai. Wesia, ukoi wesia atonga e tafakoe ya. Koe koe kau ko ia e mea mau inga. E hala puna o kuia I te ki fare koloa ia ki fare siaina ia. Awa teza apate. Peko Okay, I'll be talking about my wing. I'll be talking about two fata. He can only now who say that I allow me to do the piano. I say, okay, I'm going to go here to happen. Yeah, I'm going to go in my motel. But I'm sorry, but my lava taken out kite and I told you lotto. I could get out of Kakaya me to out of fata. Hanga pura ngā sūta whanua ta whai ko ia. Hei e tau lao sāpate, he o tau pōre pōre a tonga I e lao sāpate. Pero no mau ngā koe ki ai, ko hamea ko whaka ngā loku ai, a sāpate ia. I he kakai mūri. He o ka mau ea waha ki whare koloa ia, e tau pepei ta tāma tonga, pe ko I hate o, he a sāpate. Ko e tā la he, ka pōsia ta ka pōsia haveki, pō mea koe ki ai. Pihe sāpate, kai āwe ki he mūri ki hae mūri a whai te riha. O whalola mapito, peko iai, ko e malata. Ko e hunga peke kai kastoma to ko uloto ko iai. Tai ni mea ku ata ki late kakai e ko iki ai. Kau sāpate, eh? Kai kai aka ku mahu inga o pito peke kau eha ngahi mea ku nehanga. Koike maalohi e tango. Ko tua ko ia pun hanga ia whaka ata mai ngai mea ke hoko he taimi ko ia. Ka koe kau ia e Lontonia I tawhaki mau inga pito. Ke whaiha to kanga kia. He kono hinga koe I tau suko kia. Koe whakotua a la mo tūtuna e whonua ke tau whaka apapai. E ai aho e tau utu ha mani I ha muri e tau tui a paremia I tonga. Nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā, nā Tuanga o ku tapu ngai falikoloa koe kai, ah, ma teki falikoloa e tahaia koe mea kai. Whakai e kasea koe ki ai o ku maho inga o pito ia ke tauhanga o whakatoka ngai ke whaiha ngā ue ki ai. He kohono hinga koe te tau tā e tau tolu e ai tō pū kai ala mai kai ne ia mihe. Hei ka whakata koe tau tua koe ki ai tēnu koe. O ku maho inga, o ku maho inga au pito ke tuu whakataha ai lotu moi pureanga. Ko taimi ku na tu whakataha ai, koe pureanga ia e kaukaua, koe pureanga ia e mālohi au pito, eh? E kona e mālohi no whakavae mai e tau konstituto ne, e tau tahawa, tau ne te au ni manoa, ni mataha ke tau ni, e tau konstituto ne. Tako e koe tu ko ia e taimi, o ku mau inga au pito pe ke whakatokanga ia, o ku na kei tu whakataha. Kako hame o ku whakangalo ko ai e tafo aki koe ni, koe ni, ai alewa ku, o ku mau inga lewa ia, ke tau tokanga ki ai, ke whai hanga au e ka e pureanga. E kone, kone, alu pe aho ia koe, kasi utu noa i peo. Toko e, maa pe ke hanga ia ke nao whano ngō ka mea, ka kono mahu inga ia, a fatu o koe ni ma whakau kau koe na mai toko tā muri toni. Koe, tu ua e ngō orive, ko tau siro ko teo tu e ngō orive, he kalaunui lalo he kalaunui koe ki ai, pe aku te siro tu whataha. Toko e na tu whataha koe nao au kau kau. Kako e maho inga api toia ke. I whakatoa ngā e ta whaako ia. E lo tam kau fōkia tuko hea ko tau taimi mālo api.
2: Iyo, a whamalo lahe to api to apisop. I whalo loto whako whako ia pe aku ai e whamalo lahe ia. E mā kātonga rewa pe mō anuela te mā klosia kau mai ke tau pō tāra noa. Mālo api to.
0: Iyo, whamalo atu apisop e pepe kau heina e. Kau fōki mai ki a anuela. Whase kau e vela. Kau atu ka te koe kui aha tāna ki mai e kui ai hao te hui i a Bishope Mālo.
3: Alo a wito e Bishope e kaweina. Kaweina e kaweina ku fumahu inga upito. Koe anga koe ma wakai atu weho maki mata puku puku masio aki. Mea pango koe logo olive kumae loua ngo logo olive ahoni. E Bishope. Koe mālo o kwhie mau ha kau si lala tō lahi i tōna. Koe monuka koe na e tau konistu tō nei koe ngāo e pē kau lotu. Koe o ku pere pere ngesi ke tau tā noa tau tōlu ke mea koni. Koe ke tau ofa tau tōlu ke ngai mea koni hoko he whonua. Te mousio ke mea koni koe te tau tukua ki e tama. Na ne hanga whai liukawa e whonua he. Mea ka koe kau lotuna na mui mui, nai toi he tu a tamako ia. Nā noa mo fotu, mo ofisia ne nai. Ne hulu iai pe lava ke tau sio, toi kai ke tau ofo ke mau mau o hoko i he lotu i tonga. Na tātaha e fui mea koe ni, koe longa koe ni hoko i tonga mo i tau whaamu ke ala mai tu i. Ka koe to fiha kure ata ke mea koe ni. Ke toi ala whewhe mai na mōsio to'o e fwoi mawhai ko ia. Ke tau toi ala whewhe mai. Tukai peke mou pehe ai pe. He koho mou loto pe eni tonga. He na mōsio mou tolu he mea ke. Kanai sio te volo i he mea ke. Mana tui koi whakakaukau ai te volo. Koi kai haape, tā mate, whakaauha.
1: Oye.
3: Mālo e whingai e kakai he lotu. Ka koe anga koe e kusio ki he. Ke mea koni utau wālau ai. Utau whaamu koe ke. Ke whingai ke toi fui fui e lo olive. He koe lau koe e sāme tonu ke hange lau ia koe au kaipe mae ha taimi. Toki lou a kawe ni kuo mae. Tala koe whonua lotu, tala koe whonua nai tuku ki langi. Ka koe tau whainga tā i ani, koe mea koe ni hoko, e ngā ue ai. Ka ke he Bishope, okou atā whakalao pēr ke ulea he mea hoku loto mo tāwatana. Ka koe anga ne sio hake me lalo wafu, ke he anga si e mau toe, mo e mau whainga tā ia. O kui kai mea tā haia ke awhi maha taki loto, si o mai ke mau whainga tā ia hake i lalo. Ke si awhi mai, ka hake kou tānoka ni nai, koe topu anga. E foi mu meni o kakai tonga. Pea koe whakaamu e kau whaife kau. peange mai upehe loto e kakaitonga. Oku malawa ke hoko. Kakoe hae me hoko, homo wala ke tamai mata, oko ni studone. Katamai e tu iia, homo me akoe, aike me, aipe me, aike tokoni me, ke tokoni fe, fe mai, homo tolube na muoto o mai me ako ia. Orewa ke tau whakafoki, ai mea na muo ave. Pe koutu I tokanga ha kuonga, malaka kuonga hono fitu. Kako e tau whetakai koe ni, kumone, kananga koe, kau temo kalate fonduani. Alaka me pureanga koe, whaila pureanga koe, koe te alaka me pureanga koe, whaila koe, mou atu ngā pe. Kai si whaka ofa pe ngolo ori me. Kai ka, kako no mea pe, mahu inga ke mou whanongo mai kautaki lotu, mo e kautake pureanga e fondu. E whai ho mou noa ia, kai whaka ofa e fondu a whaka ofa mo e kakai. He kai hala ai mokoi pa me finangalo tu ia ke fau e sotia. Koe pure anga he vani kai toi ke kemono treine kau sotia. Fua mange tu ia ka pauna koe no pure anga koe kau sotia. Koe io, koe io, koe ikai, koe ikai.
2: Kai koe ikai.
3: Kai toki o hake. Kai o ngari whakakata utanoa. Ka kono monia. Koe tau siatu ke tautu. Koe kanga koe mau siatu sotia ke tautu mai ai take sotia. Whakamuange futui peange mai ko tō ngā pure I he kau sotia. Ka mō shio I he mea koe pure anga whakalotu. E ka manatui leongo si e mau ware a mau ilo o tua mau tolu. Ka pau maurama whakapapa I ho mau tui mamani. Fefefu o tua I langi I kai. Ke mōpe mōntolo o tae ilo o tua. Mana wahe au pito au. E ngā koe fo I. E mea koe I a kaku. Kau kau kau kau teita. Pai mai mua te evita ha olawe he bane ko ongo I ka te au. O ko whainga tāia he siatu he whainga tāia e fonua he ngai mea ko ni. Mone la biso pe koe ai sāpā te masi ki fonua na tau. Kua tau sa tau tolu o kona mai e kau whakapoponga whare are ai ngai pāni. Pe anga whewhi ai ke tau siatu o amanaki ki ha tonga monu ia. Kaike, mou wha mole mole atu bisope pa mou heina. Kako inga, kako hanga pa wha manatu atu, kako ingi lou ori me kua mae. Whinga ike toi ki whinga ke fui fui. Inga ka lava ke toi ma ui ui e. E wha o whai lotu si o tau ka inga o tau kakai. Wha wha ia mai tu ihe lotu si o no kakai. Ko e kauta ki o kou kore atu. Mou ofa mai. Tao fi ngawe sāpate, pia whinga ke wha foki. Ai mea na mou o to'o me he tu'i. He koe mea koe ni, koe ka mata me he kau lotu. Aku whakari lifu e taimi utara noa ki he lo loto e mea koe ia. Ai kei kou whokia te vita. Koe ngā kai tau.
0: Koe whamalo atu e vela, eh? Koe mea koni kulawe koe kia a vela e bishope. Koe si au kia e tu e ne maa nava ene. Ene si o koe ia o ne talamai kuo mai o lo o rive ia. Koe te ai ke fefe vela ka bako kuo mai o a lo a kau. Kake, koe anga pe ia. Kako, koe anga ia e tau si o tatatou, fatangata. Kakoe mooni pefoki, oua tuku e tau lotu, e tau huufaki, ngai mea koea u tau sio koe ki aie. O hange koe ni, koe mea lahi koe hoko he tainimi episode. O ku kawa e tui whakalotu ia. E tui koe kau mousi, pe mo e tui a kau karistiane. O ku, koe mea ke tau fai ke tau lotu ii. E ka ke tau lava tau tolu. Koe tau hanga o huufaki, huufia, ai mea koe ni, hange koe mea koe a vela vela. Toi lotu e mea koni ke lahi, e toi mo ui mai, ke manumata mai e lau koia o oride. Ka mooni foki e lawe a vela, kuo monuka koni stutone e ia, koe hahono uhinga, kuo awa sāpate e ia, kuo mai kakaia mei muri, kuo whaka ofa o tau kifonua. O kutotonu rewa ke tau whenga hakafa aki. Kake, te mafoki atu weina, wawe pe tau taimi, tue tamu ni te uaua, tue tamu ni te uaua ki e taha. Malo.
2: Ia, malo. Whaka malo lahi atu. ko se o ke a mo oni ko me ko kito ka nga we ke ta fa ki ko o ko tu ga ta lo ori we tu ge fa nga we ke piso pa no fu fu ko to ka nga ta ke la ve ni ve la pe he ke mata si o ata ko ke he ta si o me fu ma cho ata te bolo eh ai ki fa ta to la ge ni ve la pe nga he nga fu ma cho ata ko me fe ye na nga he pe to nga ka fa ta si o ki ma lopi pisop te foke atre ke toki ta naki mai ke kabeinga e ngon tangata ta ko fehu ite o atu ko eko tatai mi ko heare maha fulelei moha maha inga ihe ngahi ahoni ke tau tu ufrataha ai lotu pe amoi pule anga ai a te ufoke at pisop ke ke faloloto mai ia pe amoi frataha pe amoi kaveinga mo lave ko fai mai e hongo fai fekau. Ko foket malo.
1: Mahalo mi tolo ton pako. Kaya lo pake tuke u kata e fakau kau kwen na mbati. Mbati kau kwen ki ai. Ako hanyo de omo ye ha mi ha foi confession de tala mai e ye. Mo mai lo uri ve to ko na kaya pai. Ki ai ko pen. Ako pito kawe. Eta pake koi ki ai. Pero un bajo que habito que tal si lo loto coi que hay. Coja nada con mae ahí. Que tal me levanto. Te dije que pare igual aquí si se abrí. Tan si te hay coi que. Toca en la gente un tontón muy tan tan frailo. Que cabe ahí ahí un tontón coi que hay. Coi fu ahí hay nada hue coi a toco. Pero venga se abrió que tal me hay coi nada coi. Hay un tire con tapé. Anas me coi nada coi. Cagay. Coi me bajo que habito oye coi. Coi no le leí coi que hay. We fucking people can say, we fucking talking. Pero ya me que fue time con na na wa me con silico. Pero tawson que nga fa ta fo noa pe molotu. Po nga ko kauri vai e pe ko kakai fo noa te na alo pure anga. Po me na tu ko na tol ko he kai ki ta ta fo ki pe kolos no ai e so tan. Ko pau ke fa ta po fo ka va. O mo mo e ta i e ki ta tol, eh? Pero kauia e foi mea maha unga pitoia ke honolerei koi ke ai. O ka pau ko tuko nga da nimi ko mai. Ma unga te peke to e ulaki peka ka kipo ou a e logo. Kone tuko ia e kake. Koe kauia e lawe maari taha e himi te au ono fitu na pehe e himi koe koe koe whaka ana ua e koe ke ai. Ke he pure anga pe mohunga. Eiki koe ka piteni e tau e sileri pe moe taki moa. Ke he kakai fai fononga. Ke nau mau e fonua ko tu yolunga e mau inga o pitoia ke na faka mo mu a me ko ni ko ko na ngo ke e ko e ko na uhinga te ia e tau si o boi ki ai o ku mau inga pito ka ko ko ko nga ni o e faka tua meri e ai tau polo kala ma ki ke mau ali rei ko ki ai pa ke ko ku ko ia ia ko foi la ko mo fai se ka ko ki ai ke nga hawe whaka whewhe mo lo o rive ku mae o rive lo wae. Ka kono pahina koe ke aia ku maunga te ke tau ae ke tau mana kua ke tau ngai ufa ki mena o ngai lotu ke hoko ke te hataini o ku eha mana tu hataha tene whaka fok. Uta usi ilo pia tau le tunga ku e si ai nga he mea kotoa pe I he tunga koe moni pe whaka fok owe mea kotoa pe pure anga ka ku maha. Mau inga au pito ke la fie ngongoi ai lotu moe pure anga te ake e tu uye ko ia ka pure anga e kau kau a ia mo malo e ta a foko ato ngaha na si fai e tu po ulua ke fufo I COVID na niti whakataula e moe o tua ko me e ia ko ni koko te tau ke tau no foko si ko ke ai e tau fuma ke he anga to nga ia ma fonua ma ke ebe me ngai fonua muri utau iai kako tonga o ku ko fie fie mo tawa taina, ko tuko he taini mi koi ki ai mahu inga au pito ke ngāo e whakataha. Te kona ngāo e whakataha ai lotu pe mo I pure anga ko e kau ia I he pure anga ku malo he mo kau kau. Ko e pe tako tau se koi ki ai ko e ko kau peia e ta fa ko ia ka ko e ta si ko ta ha ko la ia pito mai palo palema a fa sociale mola le ko ko a ne fo noa pe ku ma u nga pito e na fe ka wa ki ko pu fe ka wa ki mo fe ko ko e pri nga pe mo lo tu e nga i me ko anga pe na na la pe ko ki mo ko ki ai ko e ti la vesi pe ke ke ke fa to kana ta pu ko fu me fa to la ia ke kau fa ta hai fo noa ia pe ai pri nga pe mo pomolo tu mo ta ha ko ta pe ki kau ki ai na ka wen ha isi o ti ta su ko ki ai ko a honi ko ko lo tu e a honi i tonga o ku fu ma ho inga o pito pe ia ma ho inga pe ke ta da de fito ki e kau ka ki lo tu ko ko nga ma ho inga o pito ia ke fo noa pe ko no mo ni ko inga a honi ko e ko mo pe a we an ta ma ku o mo la he o nga o pe ko ki si ai ki ai ke faralele haki farikoloa ai a sapate fagatawa ngai ai ai kai kai ke na ave ko nga ko hala o ia ma ga pito ke to atle va pura nga ko ha ni fai tu tu ni ke ta fai ko ni he ko le wesi ai a lo tu i ta fai ko ia ka ko e ko ia lo na ka ta ku la he ta no ka foket ko ia ko ta ta ni
2: io a ate fo malo la he a pito piso pe pe fa fi fi fo ki ko ta na ki mai an fa fi ka ko ki fu tokanga la pita o ne vela ke mai e lo olive ka ko tu o ne vela ko lo olive o puki he lupe eh ai ko lupe mo lo olive ko lo tu mo ya o anga ke ave ke tala ke lupe ki ki fa to kon ki lo olive e pe o ku ona pita ho lave pisope i he a anga i fa de kai ko na na ku tonga na ku na ku lava te asapate ki he whare koe ni o whae mau me tokon hoa tā, he? Ai o tau seo lewe tau tōru, ko hea ku hoko ai, e? Mea ni o ku hoko pe ko hafo i mea o ku ke whakahoko, e? Kai e taim ta tau pe, tope ki tau tokan ki ai. Sai ka uiko e tau taimi, pisa pe ko whehu i wha ose o e tau rakonga koe ni hono u e tau programa. O ku ke tui, o ku mātu a ki mahu inga, ke tataki ki tau tōre e lau maare maane o ni, pea moe otua, ki ngahi feinga koe ni o tau whae. Koe ia te ufoke atu ke whaloloto mai ta whako ia, pata tō kolosi lewa ki eo mo tangata. Mahalo pito,
1: e lau tato, kai peke tō e, kai peke te hariri uia e whakaukau me ta whako ni. E ko mea pēni nene hanga ai o, o le fafango e fonua pe nei monu ia e fonua e ko tari ko ka pena la ko ke nei Britania e ta fitu ko ta fitu lu te ana ka mena to ai o fai Britania ko fuko nga no nga mai fonua e futai ko ia Britania pe a mai ko ki tonga ta va tol fa ka ku mau inga a pitu ke ke ne demo ai vai me nga ne pe he nga mo ui ka ta fai feinga pe ke tuku pe ke ta e ko no hinga ia ko e ko tonga ia o ku makehe au pito pe ia mea whanua. Pa ku ngari whakahua a erea ku whai whikau e novela. O ku mo'o ni pe koe ongo ia hani pa tawongo pe tete hani koe tō koe. O ku māma au pito pe ia ke tō māma au pito pe ia e ngai hau ni tonga. Ai ta whakano mau mau i sāpati. Pe hoko a sāpati e ke futai mturi hopo ia e o ia. Nau tolo kaukau me ngai uki matata. E ngai mea na keke ke lava ke hoko e whanua ia pe ia. Ka ku mahu inga apito pe ia koe kona ulo ki koe ki ai. Koe, ka ku mangat peke ke he fatu koe na e tama e piso pe koe ia ko Thomas Kent i he taha walu tol fitua himi koe na ua tol luono himi. Ke aha ku lau maari e fataha me la ape fai hong awe o hoko ape. Ka pate tau foki pe tau tolia ki ai o ka mata ki a te tau whakaongongo ki ai. He koe mau inga apito he ngai ahoni he ku kono moni foke ahoni e lotu ke he fukia mea neafi. Kutala noa e ahoni e pe ku ulawa pe ku maa maa mea ko toa pe ie na hoanga whakaukau koe ki ai. He kai mea ke toa he ai whakaukau koe ia ia. He kono hinga ia mu fua kumi kono pule ngama ni maanio ni patu whakalaya. He ngai mea ko toa pe ia he. He ku mu wako pe te au he ku wanga vai vai ku wanga balu. Moru pe ku ioke mea ko toa pe. Koe kauia e ngai mea ku mau inga o pito pe tene eo mika tole ma fwoe ata o e whakaukau ke mou o te mou fiu e whaile he te mou utu he ka pao he kai te mou vai vai ke mou tūri ke mou merino me ka kai kotoa pe koe taulau mau pe ai ahi ko mea whafifia koe koe kauia he ngahi ka mea ia ku maui ngā kaini koe ki lawe mai peha mea ia ku movete lo orive ia ku ngangana lo orive ia oia he kau maui ngā pipe ia ke whalota hai ki tau tolu pa ta whanga maari tana wai pe ia koe tau tokanga koe hae lawe tangata ka koe ngā koe ngā mea ko toa pe uni mea ma toa pe ko mai ki toa tā koe he pe ku maui ngā pe ia ki ai pe koe pe kauia ai ku tau tuhe a ku tala noa maria sa me ua sa me ke ai koe ha o ku matariri ahi te ni pe whakalaula loto ka kai ngai mea nope he ai ku ngai mea ku o whanga i e ngai a hori e tau whono ngā tu ma ngai mea pe he koe tau maleri vave pe he koe ne rea koe atu pe hata haia ka whaife kau ko vete ko te koe fuhu ia ko pau he he koe ngā koe ka kauia he ngai mea i hane koe ki ai o ku whainga taa pito ka koe foi mahafu ko ia koe o koe foi ngahi mahafu peki e whai koe a koe taumu mea koe kia e ka koe vema ngahi mahafu mo ui a ngai mo ui koe kia e whaka atungia e a ngai mo ui ka he kai ke lava he tau he tau wivi whakai tangata mo mea kai ka koe no maunga koe koe kia e koe hae na ulawe hene nai koe koe ke himi te awono fitu koe kauia e mea maari e koe kia e ki hene tataki koe ia he pe koe kauia e I he take ki Mount Tolu, he lau maari e lelei. Tuka vesfai he mi te ono fita, eh? I he take ki Mount Tolu, he lau maari e lelei. E I kai te mau alu he. I he hala to a whani. E I kai te mau masiva i a whakahino hino, eh? E koe kauia I he ngai mea ku o ku mahu inga au pito peke hai. Koe tuka I he taini mea na si whakau kau hango tau whonua o kia. Koe tau mawahe pia tau tolia me tafu ako ni. Me tau tui mo whalala pe ki tatake la maari mani. Ko tau he ki tau tolu hena meala. Toke tū ngai ai pe hoko ai pe mo e whilawaki pe me whihepukaki e ngai sia kare ke heko no hi ngai. Ka ku mahu inga au pito pe ki tau tau he tawhai koe ki tāke mua pe ai lau maari au tua. Ka whoke atu koe hako tau taimi maala bit. Ia, atu e whamalo la
2: he pisop, whamalo la he au pito ka
0: Makatoa lewa te mā klosiat kak mōmon
2: vela,
0: mālo apito. Lio, wha mālo atu, wei nai, mālo apito, vela, kouhiko ta taimi, tō ta minite hiva, ki he wā, pe lava kau foki mai, ka te koe kuaha, tō e tānaki mai, pe kuaha o whehui, ki he pongpongini, he koutui pe, te mato, fui pe, a lo olive, pisope, ke tō ma ui, pe alanu mata mai, kau foki atu vela, mālo.
3: Malo bido te ita pisope o fa malo at. Ko ko yanga be fugia we ya lau mari ke ulia ka me ka pau ko me a pe ia ku mo ni ko ia pe ia ka ku o le tai de ai mari e ku hanga o ngawe tau ta no ka ni helo tu pe o hake ki ste ta si he facebook ka ko ga ko e teologia ko ni o fi hala ki no o mi ko ni o fa so to ma ye o tano an he me o mai le vai best for for ai tu pe wi te mo te a te tu fo ata to ku ko fo ka kau ia o lo tu pe la o wa na tai bi te ke o me i mi se o tu a ke fo ata ata a ki o pure anga o a kau ha la fo ka teologia ia ko tu punga ia e tau he he lo tu ko mo o mi fo ka kau kau e nga fo ata ata ma mani ke ha ko fo ata ata i mai a ki i mi se o tu a ko be ayo tau ke ai loto ko nga e bisope ku ma inga au pito ka venga ko ni pa ko pere pere ngesi ke tau tano tau tolu ke ngai toka te ri ne mo mea ika ko tai me ke tau ala ke tau tano ai i mise o tua aki ai pureanga a kaupe pureanga manu pe ko hanbe au e ata te talatu ke teolosia halaya ko nga he kai ke whaifai ange pe a mo oni ha mea o tatau ta moi tai muhang he lau maari o ako i ake mui a kautaki loto. Mahu inga kautaki loto ke mou unu ke e ofi ki he lau maari o tua. Ka mou whanongo ke whanawhana mea moe ako e lau maari e ma ke he ia miha toi api ako teolosia i maman.
2: Amen.
3: Kwa maloa bisope ai whakaongo kwai he lau maari. O inga tānoa pehe he tau he he kau ngā koe koe taimi o ka kou whaba palahi ko ngā kau ule a ke mōni koe ia he kai te hanga taha whahalai pe kou mau mau ia i he langi mamao nai whai hono omi o ngolou o liwe ka kei koe tā noa omi e uheina time na utaki mai e loo olive ko fai longa mo ui. Mm. Ako tau siat ke loo olive ya honi mai au pitu. Pa mahalo paka pau ko no whakarea tāku o popo. Ako mea koe o ko whaamu ki ai.
2: Doia.
3: Whenga ke tau hanga whafoki. A loo akau koe mihi hake hakau ko tu ukai hatai mea mai ai. A loo olive koe si lao tonga. O whaat ke tonga kotoa. Fafoke atu ngā koe taimi e teito. Kako utara monu atu pisope, ke te ue folau ki Afrika, ki Award of Greatness. Koutui koe kongai e tāpua ke otua atu maau. Ke aha taimi ku ke hifo me he, ta greatness koe nā, ki lalo ke masiwa, ke hake ho tau masiwa. Fafoke ho tau funua, folahi atu, utara monu, malo.
0: Io ko fomalo a tuvela, malo a pito, pisope pe ka weina, toi tau miniti e nima, kama foki atu, ke fama popo mai ai pe, pe a fausi mai pe kresi tau polka maa ke pongpongi ni. Ko hangapeko mene lawe ke a vela, talmanu at pisope ki he amanaki folau, pe amanatu i e pe weina mo vela, o kuikai ki tau polka maa i he wike ka uko, wike folau e pisope, ki Afrika ke fatungi a koe ni, pea pehe foki he motuani, o ko te folau pea moau, toki foki mai ta toki polkalama ki he wiki koe e taha. Mou tolu kotoa koe ni, o ku mou ihe ope ko whamalo atu, o mou kau mai ki tau polkalama ki a Lomeli Ufgren, pehe ka piula whaas malanga re ko tonga solmoni taha palu sen taha vo, pita halalilo, lisiat funaki, hoklani kustafu. Ta kresto iahe merilata i havea, mikaere maka, pea pehe ki a kesa feao, Samuela Muri, Pepeka Fifita Leone, Wate Toltau, Amasaya, Topluka, Sayatayone, Paula Tatafu, Freti Pani, Kiko Furimaono, Sione Mounga, Pepeka Steven Moataane, Afkaloni, Motaseni Ulakai, Mokimo Tolu Kotoa, Omea Mangaloea, Pea Mangalope, Famalo Atu, Kiakimo Tolu, Kama Hepombong, Kama Afokia to Pisope, Mowena Malo.
2: Io, Ate Famalo Lahi, Opito Kakimoa. Makatonga re waka mahe tangata kose o nevela tupo. Lawa lele tau fatongea fiao lele mo fafofa i he pongpongeni pea ko atepe me wha maalo lahi ka kimoa ka ko ia kimoa ke ukrosi ki he pisopeke ne whakama opopo mai o ngō kawe inga pea mo atepe mo e mautala mono ka te koe pisop ki kawe i kiho folau i he wikaha o. Kaike ko lele kotoa pe ufufuunga ki tau lawe mono kotoa ai. Pea ki mua ia ko whiwhia lahi pe, whamaroat makatonga re, ta tui e lano e mea mati, te teo ke tau tau he tōna ki, ta ia inglani, whamaro lahi tau pito, pea pe ka ane vela, puri ane vela mono kulokula. Ka ko ia pisop te mau foki atu, whamaropo mai, pea motoki kles, e tau fatongea i he pongpongini, maro pito.
1: Maro pito, lontot, whamaro atu ki a... Makatonga lewa si whakatau ke mai tau polokalama e pongpongin ke ke whaifikau ka anivela. Mahalo pito e talanoa li lei ku tau whai. Kore whakamore mole atu ke ope mo e tongo e pongpong koe ni ka harea kai ke tau mo whiunga. I he talanoa ku mau whai e pongpong koe ni mo whakamore mole ki mau tolu. Koe ngō ka venga mau inga koe ni whakamao ki pe ano mau inga a hiri ope ai ofa. Te whamaa pōpua kia ke ko whaia koe ne whaia mea kainari pa ko whaia koe mea mahu inga au pito peia. Te koe ki ke ngai mea kutoa pe koe o wha. Te koe mahu inga au pito e kainga ku ke whanangai pe he tau kawe ngā ki ai. Mahu inga au pito ke whaia whai o wha ta ke ilo ku kai ke nofo i whala e whanua to koni ki ai te koe kau ia ngai mea ku mahu inga au pito. E koe konga mawinga tāko i ai whamanatua i pē, koe kauho mautoko ni ka ki nau tōru uraki koe ki ai, ki ki kātako mea tōre sita koe ia, koe amanaki koe nā ke whai ai whiri i Nusila. Koe kauho ia ngai mea mawinga pito ki ai, kāinga koe konga ia hai tauto koni, ia whainga whonga la vai ke si mau ha whainga maari. Pe koe konga mau inga taha koe tau. Ka siatu koe ki ai koe hangehe e ngō kawenga koe ni. O omi ki tau tolu whaka maa opa ki pēa e ofa. E nai ofa pēa o tua ki maa maa ni na hane hana fuaki. Ano ala pēa taha me whatupu. Koe tala o whaka koe ia pēa tui mo pītai ke te ia. E kai auha kai mao i mo i tangata. ko ya ku ofa tu ge ta ko to pe ku amana ki pe ku omo lele ya to ta no ofa ye pong pongin pe a ko e ka u ya ya me ma u na pito ke ta si o ki ai pe fa ya to ko ni ki ai pe ta wa kai ki ai hala fu no ma o wala ya tu e de ta wa ka pe ki a lonton be ke a nivela pong pong ko ni pe de ofa osi pe wa fa ta mai ma ana me la mari man oni
0: Mengalu yang mau mea mak kita polka maki pongpong di kofa maloat, malo api tu. Tapi sama nak pekak mau tol, oseani off etau pesko ni aletio, tetau ngau ya ke pesi polka mako ya oi half etol, pefok mau he nak cermat oatu polka mako ya, koya kofa maloat, malo api tu api tu, ai ngau e koi. Atu pekak tau fasi, mau tau tak dari ai. Ki he tau polkama koia oku hoko. Tā munu wat pisope. Amenak folawo oku hoko. Malo. Malo uheina, eh? Malo. Foki mai hafe tolu. Malo apito.

0: koi tatangi o kuto e tauminite o se tauminite ua valu pe a mei he ua I he pong pongini a tani mani o kato pa ua fe ua no pe a kota programa fokenji o ku hoko I he pong pongini a e programa koi a ngahire o o heng heng I koula I he pong pongini pe a kuia I pe foki kou tata lele ya o hena ki he ta programa I he laini I he pong pongini o hena o kui koi kaveinga foki o he pong pongini a ngahi le o koia o heng heng koula ko fie fia ko me ne blave ko ki ani nai ko winga hono to o me ko ni fie fia ko amana ki ko ni ki he fetaula ki ko ya tauti mi mate ma tonga I he kamata hono fagava I he ahoni I he fiafini a e fiau hi ko ya ipo a mamani I he akapulu riki pe a ai o kamata ia fetaula ki a ia asereia mo nusilani I he no fagava ko ya I he a e fiafini pia ko a pongpongi I he falaite ko toki tau a tonga I he e fiafi togonaki ko e mahalo ko koutui pe e uena ke sio mai pe ki he a falani koni koutui koutui pe a kulokula ko e poupou pe ki he tau timi mo e tau whanau I he kage ko mea ko ko mea ki ai ko hui ko e tau kaveinga ki he pongpongi ni ko e tau fie fia ko kore atu ngai fasi ko ni te tau ko kapau e aha mea o ku ke loto ke o mai o ku ke si hifo ki ai ko e aha mea ai o ku ke fie fia pe hange ko ni whakata atu lai ni ko e noa valungi au no noa ni matolu taha ko fika telefonia ko noa valungi au to tana katika foi noa tolu ni matolu taha e tari atu he receptioni pe a ke lomi ireva taha ke hu mai ki he tau programa I he pongpongi ni. Koi uhinga ka kuiaha pōpuak tala monu ki he tau whānau I he pongpongi ni. Whafufunga I tau tolu I he whiauhi ko kore atu ke mou omai ha mou pōpuaki. Pea pehe foki ke mou kau mai ki he tau programa. Koi ngahi fasi koni kou to'o e uheina. Koi ngahi fasi pe ia oi mea koni koi fie fia. Me hangi hangi kou to'o pe ngahi fasi o whakaori, ka aia ko tau kavenga ko ke pongponi ko fie fia o atu se vaniti tau fastatari ko se vaniti tau fastatari a faka fie fia pa ku ka mai reva ko tau fika hongo fulu ko ia ki he pongponi o atu e kasaini vai pulu ko satana riko riko se ngai fasi peni ke tau sio ki ai pe ko fika hiva reva o atu e sales kaufusi api ko mana ai hau ko fika valu o atu e luifa ko fo ilore fika fitu o atu ia a fika fitu e teine la tu ko fa I olo preki pe a mi fare loa fika ono reva ko atu ia tolo a firimo hala ko langa kari o e paea fika nima ko ia o e pongpongi kaufusi plantas ko e laka e kuonga ko fika fa reva ko atu ia e luifa ko e pusi kai moa pe a fika tolu siare iongi ko tukunga manatu pia fika ua rewa atu ya etako ika hihifo ko mere pe eni o ngeri. Pia ko tau fika ulaki ko ia ki he pongi pongi ni oku o atu ae fasiko ni tolo a firmo hala o hala holo mui. Ko ia mou tolu ko ni kakwea iha mou whamalo atu ka te vita whakavaha seo asma te vita whakavaha he pongpongi ni o talamonu atu ki he tau polo kalama he pongpongi ni mou tolu ka pangua mou popoa ki talamonu mou fiairea mai tika telefoni iena ko e noa valungi au noa nima tolu taha noa valungi au tana ki atu kia foi noa e tolu nima tolu taha tari atu he recepsi ni pake lomi ireva e taha ko hu mai e ki tau polo kalama I he pongpongi ni o mai paka I kai te ke lawa tohi hake I he tau pes Facebooka I he pongpongi ni hao pōpuaki ke tau pōpoi e tau whanau timi lelei mooni e tau whanau koni kunau hu mai mantui kua e tau tokotolu Whiria e Australia kroa matangi pia pia ka fifita pia mohai ai tokotaha kunau alukina tolu o vaingai mokoton steki ai ko tokotolu ia na osi vaingai kotoa pe mae mate maatonga a kola matangi pe pe foki ka koton a steak pe pe ki a te vita fifita toi ngā rewa na wha gotoa he tau timi. Koia uhe na kau atu e tawhasi taritari, koe whakawhiawhia anu atu he se vaniti taritari aki moutolu pahangepe koe taukwa venga pongpongi ni koe whiawhia uhe na kua hao tāna aki mai kata toki kamata, mālo.
1: Iyo, ape wha mālo lahi te tama, pea koutui o ku koeke toi aha toi whamatalaia o whikau aki pea mo kaveinga o ta uhi wā i pongpongi ni koe whiawhia. Ai ko si fia I he ngahi fasi, na ngahi wakoni o ku ke tuku mai e pongpongi. Ko hi ke whailonga e aki e e tau popo mo ke ta whanau, mo oni au pika pika. Ko tui pe, ko e pongpongi ni mo ngahi wa te ta tuktuku atu ki he ngā lope, e hoko ia ko e a whawhiwhia ke ta whanau, pe a hange ko ia ko ho lawe, a tuku mai a e mo whawhiwhia ngā mō. Tēnu tāke ake ki he tau lai ne, whāngatonu ki a maka o tonga rewa. Whāko ki ai a ho loto mo a popo aki ki he whāna wai ngā noa walmeau, no noa ni ma tau taha, pera tāre atu he reception pa ke prese taha. Te ke a urewa ka te ina maka. Whāmalo, mono ia tai mo tōko rope, mo tāra mono atu ke tau polka mahiwa I he pongpongi ni, patawame pe. Ave kotoa kotoa e tau ngai hiwa hong fulu toi pongpongi ni si I pōpō pe mo te teke mo e ofa ke tau whana wai ngā. Malo pito te te maka ka whoke at malo.
0: Iyo, whamalo atu e uhena. Ko whamana atu atu e whoki hanga kua mea na ulawe koe ane nai ki ai I he talateu koe ne polo kalama. Koe tū koe a le te oni o tau kei puke puke. He programa whakatonga ane na lere I he pongpongi pe ni. I he wawe taha fitu teu teu tau ia a tonga mo ingilani na ngā ue heni I he wafta fitu. Na tukuange a telefoni ki hata. Na koe lotonga rekoti he taimi kua koe proklama koe a hamoa na fe unga me foi telefoni whange au tupu. Pogoni na tau te teu tau ai na te matonga pe mo ingilani I he popule lulu pe heni he wafta fitu. Na fe unga a telefoni na o mai mo foi telefoni fitu nge au. Ko kei falala pe, e kei tū mā ue pere e koti ko ia, I he e tau polo kalama, fitungi au ko ia. A unia e toko tahana tā mai ulo tonga lere fu waka I tahi, ai aku alu waka tahi. O ne tala mai koe, ok whanongo lere I mai ki he polo kalama, mo ne tala monu mai ki he whanau I he tam. Mahala pe koe waha ai au fe, ai ulo tonga folau e waka ko ia, o tā mai masi I koe ni, o tala monu mai ki he whanau ko ia, ko whamalo atu ki he, Motor ko ni o mena ki ke mo kau mai ke tau polkama I he pongpong ni kau ate ta fastadari uhenia katatu ki hoko atu. Malo.

0: Ko e tatai mi bu toi tamari te wanoa. Toi tamari te wanoa ki he tolu I he pongpongini e. Kake, ko e tau whasi taitari e, ko e whakawhiawhia o atfokia e kepu lawa ki me kau tamea ko ia sevaniti I he pongpongini ke taritari ake ki mou tolu kotoa pe mou mea mai ke tau polkama I he pongpongini hange ko mea ne rave ko ki ai te ke lawa kau mai I he tau polkama noa wangiau noa nima tolu taha Tari a te reception I pake lo mi e taha ke ke hauai ki heni ki a te au. Kou tari ki mou tolu. Kake, koe tau fika hongo fulu koe a ke pongpong ni, hange ko mene rawe ki a ingai. Fase pongpong ni, to mai pe ke tau fie fia. Ke tau fie fia, koe uhi koe amanaki koe ni, e tau timi a mate maatonga ke fafofonga I ki tau tolu ke pongpong ni. Ke tau whanonga nge, ki a kasaini vaipulu mo satana riko riko, kai oa tuia ma au ki a pisope seloini vena pe peka uheina pe heka sione one vela tupo. Hokilani kustafu li si ate funaki pe a pita halalilo sione ta avo, solomone ta apalu reko titonga, piula fa osmalanga pe a molo meri ufkren. Pa pe foki kata kresto ia melatai, mikaere maka pe a peheka kesa feao, samiwela muri, vivita reone uate toltau amasaia topuluka, Saya Tayone, Pepe Foki, Kia Paula Tatafu, Feretipani, Kiko Furimaono, Pepe Cassione Mounga, Steveni Mataane, Afkaloni, Hea Motasin, Urakai, Pepe Motolgo Tok, Talotonga, Naue, Pong Pongi, Ko Ate Fasconi, Piama Motol, Tatariak, Kimotol, Nai Faremahagi, Kaufauri Taxi, Kaufauri Lori, Kau Security, Pako Ate Pepe, Pabo Fasini, Piama Motol, Kotong, Nai Farengawe, Kia Paula Moala, te pepefe ki a petelo olosoni pe amo tevi tamman geu ato e pefas koni pe amo tolu mo ngawe I he pongi pongi ni kau ange uena kau ange fenga maire koni ka falakiko o si pa foki maire va ki ateko e uena kiko ta dal le rego e pongi ate fenga maire koni ma au ke kau mai ke programa malo
1: si ja mo hin la malo mua programa ko
2: Malo.
1: Ko itatu pe ko ki mo puno pa un mestiria e tau. Ko ala mo. Ko itama fa e ron tene ta fa ma ri mato ki niu. Ko itama ala mo ti min tene wanga mi e. Ki fi fa ha ma
2: o. O Paula.
1: Ata gan ki fa sa ki la ko nonde. Ki fi fa. Palon sa jom. A fa ko mo ina
0: malo apito farki ko malo apito farki fo mano ka ma ki ta por ka ma pong pong ni hange ko popa ka kiko ki hono mo ko puna ko ni ki ala moti o ta fo ke ta ni meti mi ko Penrith aya o ku ka he ta ti mi mate ma to nga amana ki ta laki ko ni pe ambo a inilandi hange ko lave ko kiko o ko ne fa e pe a me lonteme ka ta mai ki niwa pe a ko mari be Ogu neonga longoteme ne fa e kako niwa pe moya e frakiko e. Ta ko famili pe e longoteme an mauya I ko famili pe o agapul tata pe longoteme folaha. Kaje, ko tau tala monu ke tau fanau, I heti mi malo apito kiko e.
1: Malo.
0: Iyo, ato epe fasin ma au pe mo opopo aki. Uena, ko foke kate ko e. Malo.
2: Iyo, ato e famalalahi ma tole. Ano tuku mai kamata I e tau poka maa he pongpong I tua maa lola he au pito pito. O whala hea whala kiko ka koe mo ina pito si tala mono at ke ki I mopuna ka Paul. Ko Paul ala moti fokien ne o si I pekia ne fina I kiko e longo teme pe mo e kauniwa. Pe a pe fokien tangata I ki ki a soa ni viane ala moti ko e tala mono at ka Paul. Ki he mui kawaina ae. Te wita ko tau Rat Fastaitari o ata dea ki Apahatmo Island Bay si I Kautapo nao me amai foki I he pō kotope wiki kotoa ke Sista Valencia Tuiwa Inva Fnia Maria Pauletti Farimaka Benedet Mateo Mina Fetu upea mo kawasia haunga tau pepe foki mahalo pito mo me amai ki tapu kama mo si ihufia mai tapu kama o falahet kamoto ko tupe te mouloto mai he tau mate matonga me tau kawaina pepe foki mo kina tolo kuna whanore tia o me lotu waringa toni o falahet mi kamata res me kau ngawe o pe a mai pea ko ia o pe e o matu e tau uraki tasmana e o pompongini atia mai tanga ta kosion ta volorea ko la vei fute vita ta mai ma si fare ma haki o fa ka kosion ta vo panore tio mai pe mi fare ma haki e pita la ri lo mai ka fanore tio mai tanete ma lo pito o fa toklen ku sta ma lo pito pe ki tanga ta ro neri u fre ma lo apita mo me mai ki la por ka ma ka ke he te u foke atte vita ko hi ka e toki o atu e toenga ki e tau fasi hanoa malo
0: opito, ka foket. Io, fa malo atu e wena. Mo tolo koe ni kumo ihe ope e tangimi. E wena ka pao ke seifo o ku ia hafahinga kunau ihe ope pa ke si lau mai mo kinau tolo. He koe to taha peni o ku ostohi ake he ku pesi a te vita whakavā, eh? Koe a
2: koe ku... O malo te vita, io. Ko te vita whakavā, pe te atai pia mo moana suri. Pea mei sene eni ko na wae ni kuna mua hake I he tau tohi mamata. Pea ofalahet moana suri ka koe se o kaumai ke tapu kama. Ofalat kamai koro mo sera tupo. Malo opito se o kaumai ke tapu kama. Fokat te vita.
0: Io ko famalo atu te whenga ke toki uia te timi anai. Ka ko atu ai pei pa moe fasini. Maaki mou tolu kotoa whanau mou whafafunga ki tau tolu. I he amanaki koe ni... e tau fitaula ki matimi a ingilani I he aho tokonaki. Sātana riko riko eni ke tau whikahangafuru, ke tau whanungo ai, te tau maari e ia, I he hono tala mai koe, e sātana e whahinga koe ia, pe e uheina pe kuhai u kukau ai, e? Kage, ko whikahangafuru eni maloa.

0: O ina ko ta fika hiva fokia ke pongpong ni ne o atu ya salis kafusi ko e
1: api ko manai hau
0: ko ya ko e api ko manai hau o atu ya salis kafusi wena ko ko tu ipena ya ha o fetu utaki mo tangata wena ko e ko ha e ko maari apito ko ko maari ha kamata anga ko fo hiva tulou ke si ikolosi ke viringi ai fangatapu.
1: Ke viringi ai tonga.
0: He ko si mahi no pe kata tolu a fangatapu, ko fangatapu i... A fangatapu ka kumari e koe, e fo hiwa tulou mo si ikolosi ke viringi ai fangatapu. Mari apito apito fa auhange koe koe mea. Ka ufo ke tonge iwe na, malo.
1: Iyo, a fa malo ato e. Na feinga ki ai ahon. O pa ke ne tare mai te foni he na mamisa a sapate. Ka ko e hange pene mana tu i pe ki mu ana e ke kia e fo hiwane. He ko sa ia he ki fo i taimi ko e fo hiwa e te ita makau. Taimi le lei whakatau o lunga. Pana e ke kia e pene tala mai ko e fo i hiwa o i ki ta hene o kono birthday. Aia ni mawhanga. Aia o asmai te ia. Ko e sisi ko sisi a kolo ko te moro i hala he koni pe a siu mafua uta asma he mo la tutama ka e mari mari i ta hine hange halolo kuringia taiho aia ko kawinga ia o e poni ko e fo ita ko e fa fifia fifia apito pe na u tangere i apita mo fo i hiva e sares fo hiva mari apito pito o fata olo ka ne wana kai ke ma o tangata hai ahondi ko e pa ko tui pe ki aite te maka ko e fo i fa u ko e fa u ki ta hine ko no pefte ana kore ne kui e kai ke me apango ne kai ke ma o e ka ko tui e te tama o kua sino mahe fo i hiva ni o ko fo i ta olo nga o fifi ia fa i fasi pe a ku wongo mari ki ono tau nga ye kage o fa pena o nere at mo to ko tau pe mo ka mai mo pungin ke tau a nga hiva mari ka fo ke te vita malo
0: io ko fa malo atu e uheina malo apito kau kau o anga nge a fa nga mari ko ni ki a mahanga e uheina
1: ia
0: pe a tato ki hoko atu mahanga atu fa nga mari ko ni mao ka pau kua haa tāna ki mai, ki he hivani pe ko haa pōpuak tā manu, ki he tau whānau wainga, a tā pe ini. Malo.
2: Nei tau. Malo mua e tau mga au he nau. Ongo whalaiat ka mua ma mō uheina. O tala munu wa tineke tau tīmi he amana ki whaigone wainga he tōko nāki. Tau whalala ko tō be whai he tau tīmi ha mea lehere i ma tau tō. Ma ko tau toki mau e nā in lani ta he nā hui kā kā gwen na tau whai gwen e nā tau i tū e. Ko ki fwai fwasi te wita o kou tau anō ki ai. Ko ki fwai fwasi ko e hingua be ho.

0: ko e tautai mi tō tamuni te hiva. Tō tamuni te hiva ki e whā, pia ko tau whika ono whoki a ki e pongpongini, ne o atui a e tolofiri mo heala, ko e langa kari o paia. Ka wene he hiva e tāseni ko ki o ngoi, ka te au ku hange koe, o kaike ur ke lere mai e ku a fie fia e wena. Ka ku hange koe ku tala noa hiva ne ka te au ko, o koe ai whai ngāo ngoe o whā ki au i he lau koe ni a hiwa e wena e tako o whā ko si maka kafu e? Te sia ki heke fwoi lau koe ni tako o whā ko maka kafu koe ne fwoi tu koe maka kafu ka te au koe o whai aku mamafa e taha te ke lava koe kafu e fwoi maka wena e koe nofo o whanonga fwoi hivani mo whakalau ki ai koe kawe ni fo hiva ko ngoi ka te au, he? Pea pe fo kase la oska. E koe, koe no fo koe a si o koe a ke mea ni te wakai i ange ta wha koe a i uheina, he? Ka fo ke ange ka te koe koe haha o wakai ki he langa kari o e paea. He? Malo.
1: Parate vita, ka fo ke ne fo hiva maari. Takitaha maari ia pehe hiva hano. Ono no ue. Pako tui pe, tatau pe mo koe. Koe, o lawe koe ne nai ki he langa kari. Mone au pito koe, ko baipoa koe lahi au pito langa kari. Pe kai ngatai, tau hingoa. Koe mako tau tope mini waku, tau wha hingoa. Pe wha manatu e langa kari, e? Mone au pito pito. O kai pe langa kari i lapa, ka ku kai ke lahi. Ae, ku mimi koe ngai fu langa kari la lahi te. Oku tu o mau api pa ta siu ka i e taimta tau pea koe whai ngā a kau e langkari oku mo fisi pea pea lanu e nge nga mai vai whaka of of api ai o nehanga ea whafungane a sisi pe koe kakala o nehanga o talaki mai hano ki i whawofa make he mona api kaike koe langkari o paia oku mon pe e ne tuo tuo pema ne fafifia no ta e to ofre mo hala tunia pe o ko mari e dawe te vita te ma ka ba ke si lo to fenga ta e ko ka ko o e ali ku te o fa kita ke moto e e pas mai pe ia o ku fe kita ai e te o fa e pe ale a mai asi e ku pele e ka ingalo mo te tu ku nga mana tu pe ku fe ia si taulanga ko i fea e o mon pe ho fa fa ia si i funga maka mimisi pea ne lata he piu ko ta whai e. Mea mana maku si i mohe atu tā mulo ata piu ko ta whai. Rai ke a mai he o si uhu tai malo loma e. Se rauska o whaatu mohe a koe ka tala piu si o whalongolong. O whalahet ka koe pea malo pita. Se te maka ko ufokeat ka koe malo pita.
0: Io ko whamalo atu e huina. Hangai peko mea koe ne ulawe jai. O kawe langkaria o e paea. I he whasi maari e apito apito i he tau polo kalama e ka koe mea koe ko mea ki ai honu whakahingo aki koe langa kari o e paea he koe tu koe a e paea ta osi mahino peka ki tau tolu a e paea ae ku hangi e ni ku si hao e langa kari o paea i tonga eiki ka pae no pe ni uha ke paea ia iyo iyo koe hanga koe ku si o si hao e langa kari o pae ai tonga eiki ai au o mai koe pia fie lau e ne maari e ana i he koe hui koni hao pae ai tonga maari e apito apito hono whao he toko taha koni ai fasini e uheina kaike koe ta fika ono ia koe ki he pongpongi ni koe fika ni marewa e pongpongi ni o mai ia he kautau te hina kaufusi koe laka e kuonga hange peko kulau koe taonga hai fasi he pongpongi ni me nga hai fasi pe ke uhinga me ukai ki tau toi mone lawe ni kaase ni koe lahi ai pe ta nga hai fasi hanu moe ha koe pongpong ini ka toi nga koe ni ke lere osi wero kapu wapau ke tau mei nofo pe nga hai fasi ke tau olunga mo tau fie fia uheina koe tau fikani maka ke pongpong ini watu ya kautau te hina a kaufusi koe laka e kua ngā kawhoke atu heina, koa whahinga me hena ke avijai malo.
1: Ia. Atai pēmata ngata ko tā senu, ka tamasi pēf te enu kei, tosi tohi mai pē, ko e maka kafu, ko e tāpū ni e whanua roto te wita, ha ha ha, mōni tāmata sen, ke mātu pētanga tā ki helea tō ngāe. Kai ke he e tuk mai mua ai tau, fasi kono ko, ape ma ke re taufa, ke re malo so kao me ke ra programa, pe fo ke tika wai creation, malo, luisa ala tu kef ki, ken pela puna lei nonu, o feo ke ke a amai, ape fo ki, ki a mahanga, mahanga o fat malo si a amai ke ra programa, ka pe fo ti, o fo pe o kuke, si tu fkapa mai pe a kumse, kalan, kao ngawe, Fotoon mai pe ke tau fasi e. O fatu whalaki ko fuman ma rosi a a mai ke rapo kama. Pe mo lo meri wolf cream. Maha lo au pitu sa mo kau mai ke rapo kama. Pe mo kumotor ko toa pe a kata tfito ki e pita hala lila mai kau. A a mai me loto tane de no whaka ma lo atso mo. Si a a mai ke rapo kama. Pe a o fapi ke a a mai mo. A moana suri me loto seneni.
0: Kau fuket tevita, malo apito. Iofa malo atu uina, malo apito, ai. Tuku mai koia, ai katangata pako. Ata pe foki, ai fasini, pe maau e wate toltau, pe apieka amasaia, topuluka, saia tayone, paula tatafu, freti paniki pa amastoni, me kau faulori, kiko furmaono, pe apieka sione mounga, Steven Moataane, afkalon hea, pako ato ai pe pe maau e taseni ai fasini e pe pe foki ki a takeaway takeaway ko ato ai pe ai fasini maau pe pe foki ki a ki a pe te lo lo soni te vita manukeu pe mo Paula Moa ato pe fasini ka Luisa Latukefu ki ken pela pe ato pe pa mo fasini pe maau e loni tu ipulotu e he pongpongini Mou tolu kona ku mou aha ke pongpongina teu teu ke mou lava atu ke ngā ue. Kou ata e pia fasikoni pia maa mou tolu ae laka e kua ngā. Pia pia foki ki a ku mou tolu ko ia taulotonga ngā ue pongpongini. Whanau hopo ate kou ata e pia fasini pia mou tolu. Fe pia fitu ke whanau me iai. Kou ate fasini pia maa ku mou tolu i he pongpongini. Talamonu atu ki a ku mou tolu. I he ngai fatongia kotoa pia. Pea pehe foki ki mautolu koi au taulotonga ngāu he pongpongini. Ko e laka ni e kuonga, atu ia he kautau te hina kaufusi he pongpongini māk mautolu, mālo.

0: Ko e tau taimi osta mini te ua me he whā i he pongpongini. Pea ko e tau whikani ma whokia ki he pongpongini, ne o atu he kautau te hina kau fusi ko e laka e kuonga. Ta mai te vita manukia, tō ate tisikou, ko e ngahi whasi ene keisi, ko rā manatu whoroa kua te vita. Manatu whoroa kua te vita, ka pauna ma kei ni ua, ko ke ilo au pe te maanga. Manatu e. Ma whakatou te vita pe foki e uheina.
1: Koe.
0: Nga wane manatu whoroa ngahi whasi e keisi, yanga. Ma alaki. Mon te te vita ia. Ka kongsiwa to akuia, kong mana to akuia, ka pauna maniwa, maru makea, ta matai la apila. Kaike, ka ufoke atu, weina, koe ha, wakai mai ki he fasini, Tamai, isioke tamai, te vita, kongwari tu ianka te vita, mahalo koe toki to'o mai penia, fleti, o nau hivai, ka koe fasia, Elia Hona 7, Pekoi fasi, pekoi fasi ko fasi alia hona ka toki fa pe e fletia fo hiva ala ka kuonga o fa fasi ake fasi mari es malo tana ki mai devita ko fo ka tuwe na malo
1: ko ka fo gede fo hiva o ko manako o pito ke ia he ko la ka ko kuonga o ko fo hiva fasi fia he kuneha nga faka ari mai ai la ka kuonga atai mini I kai ke tātou e nofo e taimi koe motua ma mori tō ngā hanga ke lau ke eti. Ko pāna mo niwa pe fefe ala hai. Kai ke, koe fōfō ringa koni oe whainga tā koni a whereti. Oku wehno rau mare ke he ona ia a piti koe mo indro koe fasi a i fifi. Pau te manat kita ke ria hona 7, Hono taktake aki mai koe me. O koe penu foi lau mare ke ona ia mare, apito pito pe, pau fufa maa whana, apito. Manat te vita e hiva koe ni, taimi koe he 2 steps, ua ki he. A mautol pe koe no mau pota step, ti, 2 steps, ua ki he, o te whakatono e pe, mare, apito pito. Kake, pe me pehe foi hiva ni, koe hula ai tama he kua mafoa e ata, Turituri mafoa na mafoa e ata. Pea kumoni pēia, ko fo ihiwa fie fia en, e pēma pēia, inu he sini, pea ke loto vela, Ja ku asma e loto, ka koto e mele, ko ne turituri hani, Ko ngahe nano ha pēia inu sini. Ko ye malo pito, o fatte vitaman ke, malo pito mi loto iwa se, Mano so kama kera po kama, mona pito tonu ke mea ko exercise pharmacy noe. Kimu, kifu tepe wa kimu. Falesi yusu vea, malo, opito seo kaumai, falesi yu ofat, pia moloni tu pulotu. Mano pito homo ke kaumai, pia pefo ke tangata ko otase nula kai. Tako fo ifase nye na tonu ke to ko atu aki. Ae, fo I birthday greetings ko atase ni. Kakoenu pia mai teia, koe pia ke tuku ene lawa. Uheina, koe fuwa e koea o te vita maka, nae, ke taip fasi ulo ula, koe hawe vei hala. Koea, owa te kerao koe kea was vei tona tia tai mintase, ane fei ia ia naku tio na vei hala ti. Malo, o fala ya tsen, malo, pi te vita ka foket malo.
0: Eo, ko fa malo atu uheina, koe me peta haksai a tase ni, ko fako me peta tase ni ka teo, O kapau ko vehala pe pongo tasen. Ka ko mea koko sai ai, te sio ki e weina. Ma whakato pore pore pe maua, si pore pore pe taseni e ua. Ne ua no turi holo au, ko turi whaka taseni. Ko o whare au is programa ko si, ko whoke o si o koe programa. Ko toho I hake tame, e turi koe me ipea mo whola. Ka te sio ke maa asipinga, ka ko mea koko sai ai, hangi ko ni, Kosi pori pori pe ngai kolo hange ko gulau ko kate vita manugia kai kapa ko ke foke lo ia kapa na manno va tu niwa ko ha mambe ai fai niwa kai ko ai ko tau mata ula pila pe a ge a ho ne be ko ta se ni kapa na manno fo ye wa ka ke ila pe te ke to ha ho si ma tu li holo ye wa
1: o pate
0: ka ko ngai ndia pe ku sai Ko hinga ke tau hanga o hake a ngahimea kua mandui. Ko tau polkala maha mea ke tau fie fia. ke ta fi fi ai e ko fa malo la he to ga mo to lu ko ya mo aha ke pong pong ini o te ke mo la va tu o ange ko ya ko me ko na una utala tu ko ya I he a ko ta por kama he ke ko si na ko fe unga na fe unga to ko fa fe tu pu ai viu e fa fa fa bito fa fa fa bito ta ta ko hange pe ko ne tu ko he poni ko si o pe e te ta ta te le pe ai he to la he bito kata te fito ka mo to ko ni ku mo te te u ke mo alwa ke nga we pom pom ni ku mo a mo to ko ni mo lo to nga nga we ku fa fa ka ka ta be fo ke o ne vela e u hina a me agoni mo to ko ta lo to nga nga we ta ni mi ta te fito ka mo to nga fa re nga we mo nga we fa o fa pa la ni e ko to ke nga we ka na fa to ko le ti o ke na to lo e si o ke to no e ku si o Kau siapa ke beke foi tahu perlu tahu siapa kesiana ni kau mai, eh? Ah, faleis, famalo atu, faleis. Siu kau kakato foi tolu, kau kakato foi tolu hari lot, eh? Perlu tahu siapa beke tevita manusia, tamu misa watekin, eh? Kau famalo atu kau tengah tamalo api tu, beke kau mau tolu, kau tahu mau kau mai kita polkama. Hange kau yang kau nak lawat kau yang naik, kau tahu polkama kau pong pong ini, kamat pong pong ini. Oleh lewa, okay, osi, I World Cup kau ni aliki. Te fenga mau pe ke ate nga hifasi ke tau fie fia nga hifasi heke ke to ato hafasi olo olo mo hafasi uolosi pe, pe ko hafasi hanu heko mea un talma heka alo ate po koe hanu ai pe koe hanu ai pe koe poni kamata hen te tau fie fia pe mo iyo pakapau na ulava uena ke hulu iatu ke afahinga ke nautau olunga mai na hulu ate yao uena eh ke nau tau olunga ke tau sio gai ke tau fie fie amanaki koni ke hanga e aisi e tau timi mate maatonga o fra fie fie mantu I hanga ulau ko ere koti koni he fare ni he ngā we I he wafe ta fitu I he teu teu ke tau atonga pia mo a Inglani I he riki ka e koe le koti ki mua ko fai telefoni e fangi au na ngā ue koe ngā ue tako taha pia he po pule lulu koe a te tau a tonga koe mo Inglani he waf taha fitu na prei ke re koti a ko fai telefone fitu nge au mo siu ki ai ko fie fie alahi au pito au pito he koe uhi ngā koe te tau ia koe a tonga pa mo Inglani neongo na ta ulungia ka koe ulungia I he founga na ikai ke lelei a whakamau he kumooni asi koe

0: here. Now, we couldn't act for it. Me at that tau tofu pe na hoko go e kana at that au be. O a ke tama go na ni fai at that au. Go de go na me. Ka ko fa malo la ya pito e we na mutol ko to a go ya. E fariais ta pe ka misa watikini mo si ka u mai. E wiki ko to pa ko ko ka fo ki e we na o ko sen ya we polo kala maka na to.
1: Ai
0: por programa goni ko sheni au kanal to lui he mea he ko uhinga famalo he na ka ma mai pe i he a pong pong go to mo to go mo a te te ke mo lava ke nga we i bu ko fi be mo te te osta mini te ho ta me fa pong pong ni ka fo ka tu hena ko uhi ko ta fika fiha fika fa go ya ki he pong pong ni o ku o atu ya e lui fa ate lui fa a fika fa ko ya i he pong pong ni ko e pusi kai moa tau fa no ngo ange e ta seni he ko e foki e pehe ko kai ke ma oa e hui na ko ha hui nga e pusi kai moa he ne tu ko ha ko kai po ke ko ne ene tu e to to ya ta seni ko pape ke to ya ta seni ko foket hui na ko hui kua whahinga mihena ke awe kia i tau whika whahe pongpong ni a pusi kai moa. Malo.
1: Ia a malo pita te tama. Ko ia ka e ta tatali re pita ngata ko putosa pe a me loto Amerika. Malo o pito whare eis putosa malo o pito si kau mai kera programa. Ta ko e toko toruen ko nau kakato. Misa watikini malo pito ka pe foki kia David Mankia. Koia fa moni mai pe fa le ice moni a pito a Mr. Mac, David Mac. Ka pe mai misa watikini malo pito nego pe ve hala ia David Mac. O tengo un detu i te unga kapulu o nereli loto kaes. Baba mai fan kita mai ki e, mitu. Koia tasen o fat ka koi malo pito mo kamai. A pe foki koia malo mo ha mo ki a mai pe a koia koe Maria pito e tau kroskon ki he a tawhika whaha e pongpongi ne ko e puskai moa a lui wha. Mai no pe whoka na tula e pusi te uta maka o kune tuli e a kuma. Ka he foi hukona e puskai moa o kwange e to e uruhake e pusi ki te tuli ka mea o kuto lahi ange. Mona o pito pito. Kata ki wakai peke ai. Ka whanau peke ai pak whema o peho mo u. Kau mai ke tau programa, he ku matui foki ko e tau fifia i he polo kalama hiwa o e pongpongini. Atu kia makinau tolu kotoa pe si e tau kau whana wainga, o wape te mo ma o ha wainga fifia, wainga hao, o ha wainga whakaholo mamata si e tau whana. Kau foka te vita malo.
0: Io ko famalo atu weina e tange ko si toi ko ni a misa wate kini ai ko fano re tio me Stockton i California mahal ki ha da da California me i a Texas e famalo at pe a hange ko ne lave ko pe he ko tuie te unha pe alere ka vava ko taimi ko e weina makei tonga ko mo tase ni e koine falele ko tangata imbala e ko fatal no fo ke me agoni imbala e agapulu e ari a ko hufo ki a ka fanongo pe he lere ko ni mari e ne va ko ne lere ko mo pulu lakpa tu ko pulu ke ko ne lere ko ke ke ma a buaka ko ke ke ma o sea ke go ya feitu go ya ka ki te haki buaka ya ai kwange go by goni misa watikini godi ai tohi weina ko kai ko kwai be ke mau eta mari mo tau fie fia hange ko ya mata mata lele to ha be fakata sene to ava inga be mata mata lele ne tu ko te wa ka ko ne lak pa to ko pulo langa lele ko ne langa pe ke ke ma abua ka ko ke ke ma ai ku mai no nia o kwai ke lele mo pulo ko ko fa ka pa ka ne ga ga hi ga ge Pau peke pehe, pau peke pehe, maa e tau fiefia. Moutoulu kotoa, ko fa malo kak moutoulu. Ae, ke pusi kai moa, moutoulu kotoa loto ngau he pongpong ni. Ko ato e pehe fasiko ni, pia maa ki moutoulu, pia pehe kak moutoulu. Mo mea mai, he ngalu ea, ngalu ope, si whanau paea, kai ngalo ea ki moutoulu. Ae, polo kalama, he wike kotoa pe, ko manatu yerei pe.

0: Weina, se que fila lave y coya a hiva a fasi, se que na lave foca ne nai, que fa ugo langa kari o e paia, En e paia, que se que hiva talamai, o go que tana tunga pa co tuco tala, co uco ma o tana tunga que ongo niwa, Kaike kawa ewa, Ko winga foki kake ka ma ewa he gofi mai a ki tonga pape ke ne ma u oksio faiva pe ta se ni a faiva aho pe ya aho ke aho i he ka ko yang a ko e vakai e psio ko i se ke fe kau kau a ki ko ya a hiva maari e ko e puska i moa e a e tau ko e o pe ya ki a piako ko e o pe ya ki ko pe ko e o ako ka e o pe ya o si o faiva pe itali eva pe koloni He kau tui piau weina na kau tui pia na mahalo mou taimi pe na lere a faiwa aho i taimi ko iape i kai he kai fuki te lava ko o tala mai mo o nimo to tonu o hange ko ia ko ko lau ko ni a taaseni ta mai e taaseni ki se ke ni hanga tuku aki au mo suave na ia iho ma su na ui ko su pusi aia ko ko su ia Kai, me ape kagu hanga tase ni te fakamana tu mai ngai me ako ya. Mau ni foki ko taimi ko ya he ko tamai ki ko na fai kai ha. Oku hanga foki me a o tala kua hana usu pusi. Ko hinga ko alu ko e pusi ke ki fano ngata ai giai. Ene olo ko alu e pusi ke ohofi ko kumamu. Kete si oreva ki ai maari e au pito kwa ki toi pae a ia ula ka fie tangata ia koe hui he kone hanga e ia to e kaptenio ave ke hongo ni wa koe aha wakai au e weina malo
1: Ia oko kopea au ia koe tau pokala maa i he tau mua mo fin koe ne tau mahiwa koe tau fie fia i he ngau e ahiwa he Tak ku faham malu kan kata saya nurakan, he? Oktom ke faham ke hanya, pada anaya faham ayat muat itu mak kasih ada ni present, ada ki faham malu. Kau tanya tanya nuneh hangat tak ke sih kata ini pompong ini, faham malu tau pun. Kau kamera kengal ya usupu sih. Tapi saya ayat mana kata saya ni pompong ini, masih lelah ke fakau kau kau mau on ya kata saya, kata saya. Ko kei mai noi chai ho homo e ka hangi ko hiwa e. Ma oe me aia ki he, kai alo e pus kuli moa e kai moa e. Ai o mai no mai e, ko me hankoi kong tato anai. E te te mako na tula e pusi, te me tuli kuma. Ka ko ni foi mafuri ka ni foi hiwa no fa o lui fa puska e kuma. Ai o hanka te awea ko fai ngat nea. O koe ki nofo fai ni mea o ton li fai ka alo e fai mea ke. Mauna pita, papu mauna pita ko. Pe ko hataha o kure kereka, ko yanga iki hanga pe o ki furihi. Ko hataha re kereka o kuhori ki hataha la. Pe ko talau hu i pe ko seinga e, pa kapa mami. Kake, ko yanga pe tau ki laklakot pe kia. Ka kwa malo lahi, au pita pita o ngoto koto pe. Oia weka tangata in ko Cherit Landvia, ofa ke si tau mai malo pito teita maka weina ngawe. Folo e puri e tangata ko Cherit Landvia o falahet kakoe. Ki mai angi hafasi ki he kau lere fukai o tahuhu ki he falaite iyo. Tek tek kin kini pe me atalanga safi. Atalanga safi pe mo e nau timi ai e ko lere fukai ni pe me RWC oe wafi tata iyo. O fatu e Cherit Landvia kakoe maralopito. Pea kumpau ke nao dress up i otahuhu, koe koe timia a mat emeti tau sio i pese ne i o fat rei. Reita Masila o fatu kau foki a te vita malo.
0: E o famalo atu e uena e. Pero ki ilonga a publico e au rei e uena ki tuai e lere fuka e. Mana ia sere liana foki e. E kapa una higieniko fuolo a pe fai lere fuka i he mehewike ko osi o mai mahaku foki mai tangata ki hi te teo koi a lere fuka e falaite. Nange ko mea koi aku. E rei te ora tu fasio ko fasio ata parking ora parking ora tu ke ta kau e ke ne le fuka e ki he me e pe mo ta seni ke ta u mantui hange ko ni ko me ko ya e pono ta u fenga o ake lava ko ya e ta u a te ko me ta u popo ko ya ki he ta u timi e oena kaje kata fok mai ko ta fika tolu ko ya ki he pong pong ni kosiare iongi tamo tu kunga mana tu e wena ka foka tu kate koe ke tuku mai fa malo atu ka pono pa pe foka te masi ka temsi fau malo apita ka mai e ka foka tu wena malo
1: iyo a fa malo tapito ko na to e na ka mai to ko lahi mai no mai na a ape iyo ki a pono pono fa pa ke temsi fau malo apito ka pe foka ta ta ko reita masira mo e Talmonot niti diwaki ay lele fukal loto o tahuhu ihe a flighti. O fat rei malo pito mo nilaw te uta o flight kakoi. Iyo o fapeksi a maya wate pe mo sinio a tota. O fat wate ko labe pifot toto oto petangata o fanongore ti o mai pe. O fat kakoi wate mo sinio ae malo sumo a amai ke tapo kama. Pe atai pe ni ma e supusi. Tangata ko tase ni malo mo si kei a mai tangata peste o fat ka motol ta pe ka na to ko to pesi ka fa na ho pote te vit o ta si ngalo na to o fat tu pe hange ko ia ko e a ki na to me ngai nga anga ka tu ska pa pe ke ngai retirement ngai fare ma haki mo na to ko to pe ngai warehouse mo na to na ho to ngawe i he pongi pongi ni fata un pe e o morelea tu
0: tanga hiva
1: ma
0: akimoto ka foka te vita pala io ko fa malo atu e pe ko a o ata pe a fasini ma te vita faka ma pe pe foki ki a flaki ko fun maun mo ana suri pe pe ka ane tu kia mo to ke ta ana ve a faina a futahelo pa pe ka sandes de ka mahanga nau a velo lo kantani pitala lilo a Ana Maria o kusi pe mo masi tau kei aha. Pe heke tase ni urakai. Komisei kaloni mo kautufu kapa, mo misa watekini, punale inonu, tika wei, luisa latu kefu, pe pe kapa uramoa, te vita manukeu, petelo olosoni, kerepi taufa, loni tui pulotu, te vita manukia, fare ais pulutousa, pokono, pe pe hefo kaurei lanivia, pe mo temasi ta temsi fau malo apito ko etau fika tolu ni he pompong ni ko tu kunga manatu pe meia siare tatai mi hafe ani ma fato no malo

0: ko e, e tau fika valuia ki he pongpongi ni e uhena e. Pia nā ngalo foki a au e uhena e fasini. Ko e fasini e totonu koe ke avea ke PFT. Ia, a PFT ko tāseni. Ko hinga kene tokihanga whamatara i mai. Pe koe hā e fasi a e tūkunga manatū e uhena. Ko e hui kone whe, ko e hui koe kwha e fasi.
1: Ewa kafa.
0: Ewa kafa e.
1: Eh.
0: Pia sio, e ma uhe tangata e mea kotoa ko hui. Ko tākai e nā mo whae, pia mei pia, alu mo tangata ki he funga fondua.
1: Funga fondua, koia.
0: Ki he api tupua.
1: Koia.
0: Māli kai, māli a pito pahange ko ni ko fie fia, pē ko se hifo ka te vita manukia, o si pore pore pē, pore pore mai, i he fasini tukunga manatū, ko hui ka ne lawe tamai te vita sweet, pia te malahi, pensio fa fo fa pito eh ai ne tu ko ya te a ko tu bene gita ulunga si ana ui nga fo ki ko pensio ko ya ta ko ku vakai ai u hena ko ha ha vakai mai ki fasini ai ko fika valu e pong pong ni ne o atu ya si ale ko e tu ko nga mana tu ko
1: ko
0: ma
1: ro e Palo pito e te vita ko foi fasi e ni to tonu na ton ke ave aki fakas Feao aki ai happy birthday ke tangata. Kane o ngoia, e ave kato pe ui vai poni. Mai tangata, whaka pare e akatasen. Koe, koe, koe kuhang, koe kulawe ke ni, te rumaka mo na pito, koe kawene he wha umare pe a siare, o manaku fo iwa koe ni, ai tukunga manatu. Koe tukunga fo e te manatu, o koe o kua, o ihi whakaukau pe mo loto, eh? Ka maari e kono no hanga e si ari ongo tuku tukulele i mai fu hivani. O ko rakto peo ia e ne hanko e ne whaka, a kāinga a e ne amerea pe mo fasi, eh? Ko uhinga e kurawe kia i e te ramaka, ko e kāinga amerea mo fasi. O ko hange e ne hanga whawhetau raki e ongo ke ifo e te whanongo, pe ki he loto pe mo te sino. He kawe ni fasi mono, e tengo te automatiki pe te ongo ki te fai fasi te vida. Tonu e te, tonu e te ongo, tonu to sino, pe tonu lewa ki he e te, ki he te movements, eh, ka pako to tahta o lunga ki ta, whakalata o pito, automatiki pe e ne te, tafoki mo te haka, ko hiko ni, ko uhinga mea rea, pe mono fasi. Whamalo pēna se areongi. O kawa se areongi ia mwane ngahe fasi anaia kuanga iki ai. E nehanga kofaka whetaula ki e ongo mono tā pe mono taimi e. Tō atu wama whana pēna. Whamalo pē kia se are. Kau e tukunga manatū e fu hiwa fie fia i he ongo whakaukau motoloto e. Maria pēna. O tai pē ia makamotoro kato pē. Tīk man kia makamotoro si kau Amerika. Malo mo kau mai. Mo os hengeng aho fok, ka koea ofape ku ongorelea, tu etangwa hiwa, mo tō kutaupe. Ka foket te vita maalo.
0: Iyo, ko fa maalo atu uhena, eh? Pa ko fatawange pe isleli waka, pe apihe ka afkalon hea maalo ho, mo kaumai ke tabuka maa i he pongpongi ni. Pa ko tui pe afu kaun hea maa ku ke foki mai, eh? Ku ke foki mai pe a ofape na ke manatua atu ae kore koe nai whai mihe tauti mi akapuru. He nā ke iwa wau pa kona saiku ke foki mai. Ka ke e uhena kofa malo atu. Iho tuku mai mooni apito. Whafo ofo apito pahane peko lau koa te vita manukia. Uko ke he pe foke tau whanau tato ke re o pensio. Tai mi ako tau loto ai ke tau tau o lunga mai. Ai le o koia o e pensio. Ka ke koe... Tātai mi tō tā mini te uanoa. Tō tā mini te uanoa ki he ni mahe pongpongini. Pako ilo pē ku lahe a e pongpongini o te teu ke maulava atu ke ngāwe. Whai ngā koia ngāwe pongpongi he ono. Pē fō ki kia ki motolu koni tau lotonga ngāwe. Ko tau mei lava ki tau tolu. Mei lava e tau ngāwe ka tau fō kia tato ki api o mālolo. Koi fika ua koi aki he pongpongi ni uheina. Oko kau ni he fasi oko sa ia maupe ki ufanonga he ku. Koi ngahi hange kola oku mao e kufie fia aku ia. Ke kata pauha ai fasi koni atu ko etako ikahi fo ko mere pe eni onyeri heko utelo no fo o hange pe ni ko fa ko satana likoliko ko satana ku ha mo ha o hange pe ko mere pe ni onyeri hegune ta no ai ma he fasi a me agmo oni puta ilo beta tolu eh ko mere pe ni onyeri kala hi pe no fa i pe holi mere va ke kisi ka fa ke te lo ia ko te ka te tau ia te ki ngeri ko ne la lata nge kingeri ko la la no ange kingeri eh ete sio ko ya la ko ni ahiva pa ko ofie fie pe awa pa mandui ko ta nga hiva i he le le ko ne worga bu he ka ki te fa ya hanu hiva hanu me ta fie fie ta bolunga ta ha ko hi ko ka fata pe ta popo ki he ta timi eh ke tau timi koni mate matonga ke whanau na whakofonga i tau tolu. Ma tui kuale tau whai toko tolu o tau ia mai timi a Australia a Koroa Matangi pia pehe ka cotton steak pia pehe fo ki ki a tevita a fifita eh? Aia koi toko tolu ia o kunau a kaukina tolu ke timi a Australia pia toi ngā rewa he mahalo kutea i maha toko ua Ona tau na matonga na Australia be a seria kana ikai kina na lotpe na kina tau pe na matonga. Hei tau fa malo tau tolu ki si tamaiki ena tu umai ko ni ki fa fofonga i tau timi. Kaje he wena ka fuga tuka te koe ke tu umai fa hinga koe ke avigai ta fika ua ke pong pong ni ko mere pe ni o ngeri. Malo wena.
1: Io a malo pito te vita a tau kei fa malo a pesi kau mai tenis fau mo ki tau tolu e si leli vaka a fkalon hea o fatu malo si folau ko ia malo si folau foki mo uimai o fatu e peke a koe moi kau fa mau me hantli ki a lelu vai lea malo so kau mai mo naite alaha manongi langi malo o pito si kau mai mo ki tau tolu le pongpongene pa pe foki of pe kusi kei a mai pe a fare si uvea mo loni tu ipu lotu kai whamaro te pēkia te vitman kia pēka pultausa te amo wate mea isa wate kini mo kau Amerika malo pito so mo kei kau mai te mei whanua la hina o whalai atika mo tolu kutau pēk mo laiwa a amaita programa ka koe ke kapa tu ho mo ngā hingoa o mo pē e onglele atu tanga hiva I he pongpongini
0: ka fokete vite malo. Ko whamalo atu uena, pa ko atu ai pe fasini pe a maau e wate tolu tau, pa pe ka amasaia, topuloka, sae tayone mo Paula Tataf, Fred Pani kika fori maono, sione mo unga Steven mo ataane mo afu kaloni hea, pe a pe ka taseni ulakai. Pe a moi kainga pangai motu, ko toa fasini foko fau mi pangai motu, e wate. Mwe kainga kotoa pepe me pangaimoto o kutau whakapaea I he fonuani. Ko ia whatawange pe lomeri a ufgremi o ke ongo atu ai fasini pa peheka te koe mahanga piula whakasmalanga, reko tonga, solomon tāpalu, son tāvo, si kovita me tangataku I wharemahaki, pita halalilo, lisia te funaki, pia peheka hokilani kustafu. Ko ia ate fasini pia maa ki mou tolu kotoa pia ki mou ateu teu ke mou lava ati ke ngā ue I he pongpongini pia piheka ki tau tolu koni u tau lotonga ngā ue I he pongipongini pia pihe foki ko wakai pe weina ki he ke tau mahaki koni ko te mei mei whanongo ai pe ko talamai ko nou nou e manawa mahalo na ke manatui pe e foki mai koi pa mei aserenina na na upuke Na ya we ketunga ko la hen ko gure ape ni alpe ya ongo ya hange ko mapuni ma ko ya he ku ko no forema o si o ko ni ki he ma hakini ko e ko yanga ko vakai a ku be ya ka pau ko to ma haki ko tan mi te fano mo si o ke mate ko faka na tula a ma ko ni ko me faka na tula ko tau folo pe foi a kau pe sai Sio ke kufoi a kauna alo mai kufoi antibiotik me toke taa folo halata. Nau, haa wa uia ke inu koe sinsa. in bong bong in with ya. So alwaipe ko talwe ko puke sune siurai a ko septema okatopani. Na to toketa he ko si. He ka pe ke wongo ya oku. Ko ya we ke tu hok su ko ngo pe ko hela ia. He ko tu ko ki la hi pe a uya a me ko ni. Na kwa hame a e kovi ko mama. He mantu I foko ni fon wai pe to mama. Pa te fanongo reo ke me ko ku hange pe ka mutol ko na ka fanongo. Kembe ko e mau fenga ke mau faka ehi ehi he ko e tae e ia ko na ea ue ke tuunga ko ia ko e tae ia ko e fukautu ea ko ni fufaili fia pito ni tae ko wa wa uo si o ko ki fangi whanau ko ke nau poto ele a nau tae o ke nau wa usi a mea ko ea ko fao fai au o kou tangi au tangi ko e manau kou tangi au ko fao fai au ia ia ki nau tō pea ofa pe o kuikai ko mahaki ko ni ka pau ko whakana tula malo. Ka paureva ko hamea ke si toa ke tau moui ka ke tu ka ke tu yao ki ai taseni, eh? Ki he ngai mea pe, eh? Si whakao whao pito ai whanau mantu ta futokola ta futoko fitu piriona maman ke he he kau poto ia ke whakato e beha toko ua piriona eh. Pia kua, me ako toa tainimi osilava ngahi, osilava beo ngahi, uha. Mufa vuvua, alwa kene wike fitu peko, mahina ua, afua pehe pongpongi uha e fiafi, afua pehe pongpongi uha e fiafi. Eh? Koi ketau si olewa, mea koe hange koniku osilava beo ngahi, ai mofuike, tsunami, osilava beia. Mosio koe niku osimao itonga fuai moa, ngahi pe. O guawe fukonga plastiki, o se aibeko fukonga pulu. Mou faka ehi ehi au pito a pito pehe.
1: Toi.
0: Ngahi mea koni he taini meanga. E tau furau moanga e tau kai. Ke mou a laka mama ange pe e te nofo i tonga peko mai e te foi mea kai pe mei tonga. Mahino ku te kai e te foi talo, foi manioke, pe mei tonga. Kio mahino, kwe kwa mea ngahi ia. Mou sio ke fai moa ko tatu, o se mao i tonga, fai moa ko ngahi. Pia fefe lewa ngahi kiki ki he o kwhai ngofu aange hono ngahi. Kake, pau watu ai fasini koi mele peni o ngeri, sio? Koi mele peni hono pehe I tau tolu, eh? Mou tolgo to, mou a tep tep ke mou lava ngawe, mou tau tolgo ni kau ngawe, whanau hoboate. Ka pau mou kei whanau re tio, mai pe mo he tau polgama, ato ai pe fasini pe maa ki mou tolu I he pongpongini. Taseni urakai? Pia pia ka afkalon hea, isi le waka, te vita manukia mo plutousa, pia pia foka misa wate kini, mo tolu kotoa. Ate fasin mag mo tolu malo.

0: ko e tau fika uraki a ki pongpong ini e uena ko kore pe ke ke hanga whama bopo mai ta programa ta ko whamalo atu fo ki ki a motor koni motor huma ki ta programa ki a etuate la tu wholoa pe puri a etuate kolo etuate ente fo ki mai pe a pehe fo ki a mahanga rename malo apito a kau mai ki he programa ha he pongpong ini uena ka forget hokototonu ni ma malo
1: Io a ko a pe ai fa malo la ki he la vale le e fatu mea e pokpongi ni ko ta fika ulo ki a ko ne tuku mai e hala holomui tolo firima hala tunia mai no pito pe ai fo hiwa ni ko ta ta no pe ki he no to maufanga pe a moe a kunsa alote ko e la kau angai pali au pito pe a o pape na ngore le yas e tau fika ulo ki o e pongpongi ni kia ki mo tol kotoa kotoa korote e lava ki mo kau mai mo ki maua i he pongpongini. Kai ke te utu ko te te e whamalo, mo e whama apopo e polo kalama, a te e whamalo la he atu maka tongarewa, i he no lava kakato e whahoko e ngai hiwa e hongo fulu, ka ko e ngahi le o e hengen koula. Whafofa au pito pe a maari e mono tamua, pe a moho no a whahoko e kaveina folau e tawiba ko e fia fia, ka koe tau whi whia i ngā hiwa. Pea oku whahoko a kia, mo e whamalo, mo e tau teke, mo e tau pōpō, e tau whāna wāinga, amana ki ngā whahoko e ngā wāinga i e kamata i he wikeni. Kei kei, oku ate vi mo tāla mono, mo e off, mo e tau rotu ke tau whāna wāinga, ko ki mui e fo i mo e mālohi, ka ku mo mua e tau ofa, mo e tau whi whia, mo e tau honga ia, e nau whi tāla hona tonga. Mau inga au pita pita pa kai ki ngā loe te tau tō. Tau mono at ke mō mā hawa inga hā, wai inga whi whia, wha haro mā mata, pia i he kamata i hau ikeni. Kai ke, a te pēn whao mā lo ki ngā tolo kotoa pēn, i ngā loa pēn, tau te pito Amerika, ngā tolo mā mā o taha, ho ngā pita mō kau mai ke rapo kā mā, pēn ka ngā tolo kotoa pēn, me Loto, New Zealand, Australian, po whē whē whē tō. A te ma o whalahi, au pito ke mo tō. Te whamana te pē maha ko ngālo e maka tonga rewa, o ku mau ki poaki i he ui ke kaha u, o ku kai ke lava e whatongea e tau polo kalama i he pule lulu kau, tu pē me ngai wholau mo ua. Ka ko tui pē nā lava pē e Filippo mo tlalo, whakahoko te whanki hiva, tā pune polo kalama e hui kaha u. He tēnta tau pē, te whawhi e pē tau te whoki hao mai, osi o wika hao, wike koe, tafte foki mai piki he fitu tatawa, mo tau porukama tatawa. Whakatoa te zuma, ka malo pito e ngau lahi, o whalahi atu ka motoro koto api. Wha malo to mumia mai, ka mumia atu a fatu. Malo.
0: Iho, ko wha malo atu e huena, he. Pea ko atu e fasiko ni mate mātonga mo tau pōpou, kau whanongo, tau pōpou ke tau timi, atu e fasiko ni pia maa ki nau tolu kotoa, pia pia foki ya ki motoro e kau pōpou ko e mate mātonga ni tau ange ma e tau whanau ke whafofonga i tau toru i he whiau hiko nipo a mamani i he kamata i he tokonaki pe osipa tau toki mawai malo
1: malo

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you love to have a fairly yard, you are Samoa, or tap with my mouth, Malau, need to not, I love for lava, my lord say for more woman, Langi man. Usi my lord for a phone, telephone, your last office for Lima Okitopolo, a fellow's full honor, a Lima Tolutasi PI, yaw to your wrong. Famele fa mitala upu fa apolokiki o James Nokise o fa ipule itala nuanga fa salalau lau tele wa matua fa iteti. Maile ise lotu tele e fa mitala ia nato ufainga fa avai. Na awai pati la iti li tala nuanga vainga fa upufai SS ili TV New Zealand ili poone nafi ma fa upupole malo sifou ili nato itau wanga palota. Famele Nokise e sili atu Bae ngai mana omia itangati palota na ilo le na afa atalofa mapolo omisi fa alele mole fai ngai palota. Pemele sui ta ita ole leipa ya Kamel Sepuloni o lo omawa le ta ita ole pati ya Chris Hipkins le lango lango mana omia ele atunuu atoa e sui ele malo. E lua sulu faaso au le iyo ole aso le palota watutusa le ta ita ole pati ya Chris Hipkins ma Christopher Luxon ole National o le pale mi e silo na fia fia iai le palota ale One News Variant na faa sala wina ili po na nafi. Walwo sful pasene nele au faa ita ita iuma e lua ina wasi itia Hipkins ile lua ai le vayasa talwai ina wa maea le falafala fua inga ta ita ile TV New Zealand ile aso lua talwai. Fa maise puloni o manatu na lato mawa le tawanga palota wa matua lofi tuina. E musul sa ita National Party ya Christopher Luxon e whaalangolango le Opportunity Party po o sea vanoa, po o sea vanoa e ngāri rui whaatatiai ma ila ato le mālo. O le pānota le One News Variant an nafi na mawaya le Opportunity le valu pasene ma le isi ila tūlanga i filifili e le mālo o le asu soaing. Fitu tesi malelua le faa teleina atu o tangata Pasifika yono taofia ifa le mai New Zealand ona ole bronchiectasis. Pe a faa tu sa isi tangata New Zealand leo ni tangata Pasifika tu sa ima tele ipotifou ale Cardiac and Respiratory Foundation New Zealand. Fai meye to otasi male to onu tangata kiwia afia ifa amai ole sela, pe tu se male iwe selau lima sfulu wafe tangata, ma wanaklu si itio fai numere tau sanga o tea. Fai mele pune si ilo foundation si a leti tia Harding, oni fai numere mata otia nei, ma imana o mio na fai yesi fa ati taun. Wa ave ele vala au le malo, ia fa atu peina le tuipu ipu o le RSV motamaiti, le sanga fa le leia o le tausinga le soifu malore ina i fale, ma lango lango le awa o ina o nuu maori ma le Pasifika. O loo fa amalo sia le faipule o le Green Party a teia nau tuyono, le su esu eina atili o le fa onga aina o le atumai fa apitoa po le AI, Artificial Intelligence in New Zealand. Pemele Green Party, o le ala atu fa atuntunuina le atumai fa apitoa AI, na ia faa so atu lo na ngai tangata New Zealand, aile na o company teknolosi o lo faa ngai oia, pe a filifilia ili fai ngai palota. Na faa alia le ta ite ilangolangol party ya Chloe Swarbrick, e te tau onangalue le AI mo tangata ma le paneta, ma ila atu tele ngalulue mo le AI. Pemele tu yono, ulo oto oto ina ni pui pui ngai te tau na mafaufo yele malo pe a faa o ngā le AI. Ma le tala faa iu? O le si itia mawalunga le tau le soifuanga ma le tau o oloa ma le lea ngafatia o fale o ni mata upu vevela ia sa faa ma mafaina i finaunga a pati la iti lea son nafi. O faa iloa mai le ta ite o le act party ya David Simoa o le tau ngata tele te tongi o fale wa ati le no faa upopo ile tau le soifuanga mo le tele o ainga ma wa ia lango lango ina le faa iunga le National ia awane i faa lau ilo ina ni la fonga fau. Sa mo telefona o le ne yaso manu tele ina lau tapua inga inga pula i Maria Makelita tuu soifua.
0: Pacific people together.